0: 5 News.
1: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sa utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa makahalit kag free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala na gaugdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa madasing kapagdimulat? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako galing si Arjen, at kanto si Life, isang nagligad, sikisakit, hindi ka tama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, tula ang sakit. Sa
1: ako tutunan. Salamat sa Mighty C. Mighty C. Sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
3: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ngakon nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
8: Ang stone disease, amo ang pinakamasakit nga urological disorders.
9: Fritzy Pedreita, Valladolid, 41 anyos, alay ang akon nga balikawang permitungod sa akon nga bato sa

0: and good health. Kasakit ang tiyan?
1: Max 4 Biotics.
0: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan?
1: Max 4 Biotics.
0: Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka.
1: Para healthy ang tiyan,
0: mag-Clinica Max 4 Biotics.
2: Fresh seafood restaurant ba na ang ginapangita mo? Gina Seafoods Restaurant, ang aton kadtuan. Pili ka lang sa gusto mong fresh seafoods katulad sang lapu-lapu, tangigi, gingaw, blue marlin, lukos, kasag, pasayan, scallops, kag madamo pa. Lutuon sa original Palapala style. Sinigang nga isda na kumpleto sang panakot, kag batuan ang paaslong. Wow! Garlic shrimp, kinilaw nga tangigi, sisling manumbok, steam nga kasag, grilled scallops, and many more. Yummy gidya! Lakad na ta sa Gina Seafoods Restaurant, located at San Juan Street, Barangay 10, Bacolod City. Opens from 9 a.m. to 10 p.m. Monday to Sunday. Cell phone number 0920-439-2581 or visit Gina's Seafoods Restaurant Facebook page. Aton gitandaan, basta fresh seafoods, original Palapala style, isa lang ang kadtuan. Gina's Seafoods Restaurant.
3: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pa ganyan mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
4: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska. Nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas. Para sa mas astig nga performance.
3: Ka! I-shoot na ga!
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
8: Wow! May puso!
9: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3.
10: Mabibili sa mga butika.

0: 3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga bigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Biskan bigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala na kaugdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtimulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimta! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkantosilitis ang nagligad, sikisakit, hindi ka tama, di ang basang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 kaadlaw, ula ang sakit. Sa
0: akong tutunan,
1: salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang TTX Coffee Mix.
0: TTX Coffee Mix. Mabaka ang butik. TTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
7: Mabakan sa mga butika.
8: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
9: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagandiyan mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
10: Extend food supplement for men. May maca, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
9: Ga! I-shoot na ga!
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
14: Wow! May puso!
0: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 numay VCO, ang VCO numay D3. Mabibili sa mga butika.

0: José Antique, 100.9 K5 News FM, Roja City, 97.7 K5 News FM, Dumaguete City, 88.7 K5 News FM, Iloilo City, 95.7 K5 News FM, San Carlos City, 89.7 K5 News FM, Sagay City, 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampyon sa balita. Kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at suporta ang inyong kampiyon na himpilan, K5 News FM Bacolod. Muli na naman nating nakamit ang rurok ng tagumpay base sa KBP Kantar Media Survey. Nitong July 2025, ang K5 News FM Bacolod ay nag-overall number one radio station sa Metro Bacolod. We are of officially number one.
2: Number one.
1: Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta, mga ka-K5.

0: Kampyon Radyo.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
2: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
3: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain. Bangod na ginom ka. After 4 hours, madula na si reliever. Aray gyapon
4: ang
3: pain.
4: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
5: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
3: Hindi lang ganit carots.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
3: Dok, as na ako, tani nga kung magkaon ko balot, galingin dayon ang ako nulos.
2: Dalang solusyon, hindi magkaon balot.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
2: Saling nga mabalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
4: Basta.
2: Ano na yung interval?
1: Maedukar ka pa.
2: Number one nga supplement sa depression is B-complex. No. Pag damong ka B-complex, layo ka sa depression.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Mga suki naton nga tagpalamati, welcome na kamo sa programa Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Istoryahan ta karon, ano bala ining ginatawag nga inflammatory markers? Kag paano makabulig si DTX 500? Kaupod ta sina kadiskusyon ang amon CEO Dr. Ramil Oy. We also have Doc Sammy Pedrosa and Sir Kevin Bigay. Dr. Ramil,
6: sa tanan natong suki nga mga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Kabay pa nga nainom niyo na ang mga paborito niyo nga suplemento, DTX 500, D3 Bio, Mighty C, DTX Coffee Mix, kag Extend.
1: Informasyon sa ikaayong lawas.
3: Istoryanta subong adlaw kung paano may baluan kung ang pasyente ang mayaras ang systemic inflammation. Paano bala, Doc, gina-check ang inflammation sa lawas?
6: Sa mga wala nagainom DTX 500 kag Mighty C or Pure C, prone gid kamo sa gitawag inflammation. Labi na sa mga may edad kag kulang antioxidant, wala gainom mga antioxidant supplements. Ang pagpalanakit sa kalawasan, pagpangluya, isa lamang ina sa mga madamo nga palatandaan nga mayara ka sang gitawag inflammation nga hindi mo makita pero mabatsyagan. That's why sa imo question, Sir GP, kung paano ma-check kung bala ikaw ang may inflammatory condition, isa ka laboratory test ang gina-request ang doktor kay ini ang inflammatory marker test. Isa ka blood test, Sir GP, agod nga ma-detect ang mga inflammation sa lawas, tugas ang balatian o mga balatian. Kung gainom ka tani sang DTX 500 kag Mighty C kadadlaw, layo ka sa mga amo nang problema sa imo nga health. Ang inflammatory markers amo ni ang sinyalis sang pag-inflame sa imo bilog nga lawas. Most especially, Sir GP, gina-require ni kung may mga palanakit sa lawas or kisa kung may cancer ka na.
3: Hala. Ano, Dok, ang mga common nga test para sa inflammatory markers?
6: CRP or gitawag nila nga C-reactive protein test kag ESR o ining gitawag erythrocyte sedimentation rate test ang duha sa pinaka-common, Sir GP.
3: Ano ang kinalain, Dok, sa isa kay isa?
6: Kung CRP, Sir GP, ginapangita ang specific protein molecules nga ginatawag C-reactive protein sa dugo. Kung damo ang CRP, meaning the more nga active ang palanghubag sa bilog mga lawas.
3: Bawa.
6: Hapos lang manalikawan ang mga paghubag. Kung adlaw-adlaw tani, gainom ka DTX 500 kag Mighty C, matap na ining mga inflammation sa imo kalawasan. Makusog ang anti-inflammatory properties ang DTX 500, Mighty C, or pure si bangod sang mataas sini nga antioxidants. Ang ESR test naman, Sir GP, ang nag-check kung ano kadasig nga magtipon ang red blood cells sa dalom sang test tube. Samtang ang white blood cells kag plasma ang yara sa ibabaw sa portion. So, kung may inflammation, Sir GP, sa lawas, madasig ang paglugdang sang red blood cells sa idalom.
3: Ang arthritis siya, Dok, isa man ika inflammatory issue. Gasinakit ang mga joints. Paano niya, Dok, ginawalantaw ang prognosis ng blatian?
6: Same lang, Sir GP. Ang rheumatoid arthritis is an autoimmune inflammatory disease. Buot silingon, Sir GP, ang imo immune system soldiers ang ga-atake sa mga healthy cells mo sa imo lawas by mistake, no? Nagamango. Nagakudita. No, mga soldado sang lawas mo kag mainly ang target sini ang mga joints mo. C-reactive protein o CRP test ang makasugid kung ano ang sitwasyon sang inflammatory condition sang imo nga lawas. So, ano agani, Sir GP, ang aton management sa rheumatoid arthritis nga permitted rin ginabalik-balik? Permi na mo ginabalik-balik. Nga kung palainong tani ka sang DTX 500, Mighty C or Pure C, adlaw-adlaw, layo ka sining mga rheumatoid arthritis. Ang Mighty C, isa sa mga alkaline nga vitamin C nga nagapaalam sa mga mango mo na nga immune system. Ginamidjit sini ang abnormal response ang soldado sa imo lawas. Ginatudluan ni Mighty C ang imo immune system nga hindi mo pag-atakihon ang kaugalingon mo nga lawas. Now, paano makabulig si DTX 500? Mm. Ang D-sugar, sugar cane extracts ang DTX 500 nga manggaranon sa gitawag polyphenols kag flavonoids nga pinaka-epektibo nga anti-inflammatory. Oxidative stress causes inflammation. So, autoimmune disease causes inflammation. So, ang problema, inflammation, anong solusyon sa inflammation? Siyempre, anti-inflammatory. So, anong suplemento nga taas ang anti-inflammatory substances? Siyempre, DTX 500 kag Mighty C. Hindi na magulat nga magka autoimmune disease ka. Inom na adlaw-adlaw sang DTX 500, Mighty C, kag Pure C adlaw-adlaw.
1: Mataas pala ang imo blood sugar.
0: DTX 500.
1: Ikaw ba na
0: ang may diabetes?
1: DTX 500.
0: Ang DTX 500
1: ang may powerful compounds.
0: Yan ang gapanupo
1: kag kontrolar
0: sang imo blood sugar.
1: DTX 500.
0: Masalwika.
1: Epektibo.
0: DTX 500.
1: DTX 500.
7: Yan na mag-asok.
8: Ang imong sugar sa una, pila man?
7: 300.
8: Kanus ama ka nag-start o DTX 500?
7: Magduha pa kasi mana.
8: Sabi niyo pag-inom?
7: Muntag o happy eh.
8: Kapila naman sugar ni Moron?
7: 126 na lang.
1: DTX 500.
9: Informasyon sa ikayong lawa.
3: Para sa dugang pa nga mga health benefits nga ton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, well, ang World Health Organization ang naka-record sang 1.8 million nga bag-o nga kaso sang kanser sa bilog kalibutan, bo Diyos ko dumdamo, kag sa mga nagkalamatay sa kanser, nasa 606,520 ang halin sa Amerika. Grabe, ito mo ito nagpa-Pilipinas ko. Uso to kanser. Amuna sa taas ang incident sang kanser sa Amerika. Ang rason, simple lang. Palakaon sila karne. Kag, ang ila to diet kalabanan, mga highly processed foods do kami.
6: Nakatry ko to?
3: Oh, mapatay ta to.
6: Purog ko niya.
3: Hindi na to pagbalik. Canned foods, bacon, hot dog, sausages, talagsa, kag mahal dito ang utan. Amo na kun dito sa Amerika, nag-uso ang antioxidant kag mga food supplement kay nahadlok sila nga magka-cancer. Kag nakaibalo sila nga ang antioxidant lamang ang maka-prevent sang cancer. Kung hindi ka gusto magka-cancer, kaon ka utan, mag-DTX 500 kag mag-Mighty C kada adlaw.
6: Ako yan, hadlok ko cancer, that's why nga vegetarian ko. Kamo kabalo kong hadlok man mo cancer.
3: Siyempre.
6: Pero hindi mo vegetarian. Ako yan, hadlok ko cancer, gainom ko DTX 500 kag Mighty C. Kamo nahadlok pero why mo gainom. Ano ang ginahimo mo agad hindi ka magka-cancer? Kaya actually laban sa ginahimo nyo, wala ka prevent cancer, kundi nagapa-cancer. Hadlok ato, pero gapa-cancer, imo nga ginakaon. Wala ka gakaon utan. Wala ka gakaon prutas. Permi kaon tam is permi inom alcohol. Permi panigarilyo, pulaw, stress, bisyo. To kadamo lang, wala exercise. Hadlok ka magka-cancer, pero daw, ga-breeding ka imo ya sang cancer. Te, mag-DTX 500 ka lang kag mag-Mighty C. Ang DSE sang DTX 500, ang D-sugar sugar cane extract halin sa mapait nga bahin sang tubo nga sa karon ang may pinakataas sang gituag urak balyo nga may ara 1.3 million antioxidant units amo ang makabulig sa inyo agud nga malikawan ang mga cancer, mga tumor, mga bukol-bukol sa lawas, no? Garantisado nga kun gainom ka DTX 500 adlaw-adlaw kag Mighty C, safe kag protektado ka batok sa mga cancers.
10: So kung lawig ka na nga ga problema sa imo pagtulog, associated ini siya sa mga ginatawag naton nga mga wide range of dangerous health consequences. Lalo na pag kulang ka sa tulog, ang imo immune system nagahina. So, dasig ka lang matapikan sang virus kag bakterya. That's why kinanglan mo gid mag-inom sang Mighty C para ma-boost ang imo nga immune system. Kapin pa kung imo nga trabaho is graveyard shift.
3: Pulaw.
10: Pulaw ka. Para sa mga, ano no?
3: Call centers.
10: Mga call center agents nato, no? Mga security guard nato nga nagabantay sa itong panimalay. So, kung nagapulaw ka, kulang ka sa tulog, mataas ang risgo mo nga magka-diabetes. Kay nga, ginaapektuhan niya ang kakayahan sang imulawas mag-produce ang ginatawag nato nga insulin. So may mga pagtuon no, nga nagpakita nga ang mga tawo nga may kulang sa pagtulog may ara sang mataas nga blood sugar level kag nagataas ang ilang risgo or ila tsansa nga magka type 2 diabetes. So ina sapat na nga rason para magtumar ka mo sa ginatawag naton nga DTX 500 kag Mighty C, no? Ang charantin peptide nga ara sa DTX 500 may ara inisang kapasidad nga imimik niya ang insulin sa ang insulin function sa aton lawas kag ginapanubo niya ang blood sugar levels nga pareho sang nga makuha naton sa DSE or sa desugared sugarcane extract nga halin ini sa mapait nga bahin sang tubo nga among nagaprotekta sa aton pankreas batok sa ginatawag naton nga oxidative stress nga tuga sa mga free radicals.
6: Correct, Sir Kevin, no? Tanan mo nga ginpanglawag amo ang rason ko nga mainom gita dapat sang DTX 500 Mighty C or Pure C kadadlaw bangod wala na sang mas epektibo nga kombinasyon sa pagbulig sa mga palapulaw, no? May diabetes, low immunity, no? Kundi amo ang powerful combination sang DTX 500, Mighty C or Pure C.
11: DTX 500!
12: Nagkataan mo na ba na ang kulubot sa imong itsura?
11: Mag-DTX 500 na!
12: Masaminig ka palatian?
11: I-DTX 500 mo na!
12: Kung kulang ka sa antioxidant,
11: nagatigulang ka!
12: Mag-DTX 500!
11: Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura!
12: DTX 500!
11: DTX 500!
13: Juliet Nol, 56 years old. Ang akong nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inong DTX 500. Gin 2 times ko. Subong na pagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
11: DTX 500! Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
14: Ako galing si Ariel, nagkantoxinitis ang nagligad, sakit-sakit, hindi ka tama. Kaya ang basang tiyo ko, tumar ko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 kaadlaw, wala ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
11: Mighty C,
15: mapalit sa mga butika.
16: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
17: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
18: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel,
19: Iloilo City.
17: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
19: Rojas City,
17: Atubang sa PL
19: DT McKinley Street,
17: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
19: Calibo,
17: Reventor Building,
19: Osmeña Avenue,
17: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
19: San Jose Antique,
17: Wantiong Building,
19: Barangay 8, Bagumbayan,
17: fronting Quezano Mall,
19: Amar Alternative Medicine and Wellness Center,
17: Kulasi,
19: National Highway,
17: kilid sang LBC,
19: Clinica de Alternativo Medicina,
17: Kabangkalan Branch,
19: located at ACM Building,
17: Texas Street,
19: Corner Bread Box,
17: Kabangkalan Public Market,
19: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
17: Sagay City,
19: Radyo Bandera Compound,
17: likod sang Pag-ibig Office,
19: and
17: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
19: Bacolod City,
17: Ernai Street,
19: fronting Paglaom Sports Complex.
9: Informasyon sa ikaayong lawas.
3: Ang powerful combination sang DTX 500 Mighty C or Pure C nami gini para sa inyo nga healthy cells. Pero ang power combination sang amon kikay kit, mm-hmm, ang Clinica de Fresh kag
6: siyempre
3: DTX
10: Beauty Soap,
6: pinaka hindi madula sa imo nga CR kag palaliguan sa shower room mo, no?
3: Oh,
6: DTX Beauty Soap.
10: Wow, kampiyon.
6: Oh, mas pinanami nga habon.
10: Gina-upgrade nga
6: habon. Gina-upgrade ang mga habon. Wala na mito yaga endorse ang isa kabon tungod kay damo ga pamiki.
10: So ang
6: gaya pigio naman nila Sir Kevin ang DTX Beauty Soap. Hay nako.
10: So ipapiki lang sila, Doc, kay mapadayon kami nga mag-aubra sang mas epektibo, mas manami nga mga produkto para sa inyo, no? Mm-hmm. Ang DTX Beauty Soap, amo ni siya ang dati naton nga soap, no? Nga gin-improve pagid naton, mas epektibo, mas nagapaputi, kag mas nagatinlo sang inyo lawas, kag take note, ha? Mas hamot, mm-hmm, no? Mas hamot siya. Kag nakalagaw-lagaw man ta sa GP, no? Sa
6: after sila maligo, Sir Kevin, mm-hmm, importante gid ya nga naka swipe-swipe.
10: Oy, mga swipe. Yes, ang tatlo ka swipe, okay na. Mm-hmm. May nakalagaw-lagaw man ta sa laksong.
6: May na English gamito, swipe-swipe, ala-ala ilonggobi, in nakanus-nus lang. Nakagamit ka mo, Clinica Diofresh.
10: Yeah, Clinica Diofresh. So, mm-hmm, nakalagaw-lagaw to sa Lakson Ligad. Nakabalik man nato yung home. Mm-hmm. Kung kita kong ibang gayam,
6: damo ba akong ilog yapon? Ti, kulang sila sa pagligo gamit ang DTX Beauty Soap. Kag siyempre, Clinica Diofresh.
10: Clinica Diofresh. Mm-hmm. No? So, ang Clinica Diofresh namon is very effective. Kag namigid sa imong ilok, no? Gentle siya sa imong ilok. Hindi siya makatugas ang pagpangatol-ngatol sa imong ilok. Kay once ang imo deodorant nagatugas ang palangatol sa imo ilok, amo ning ginasuguran sang pag itom sang imong ilok. Mm-hmm. Kag syempre no, sige mo kalot, may infection ang kagaw da sa imong ilok, makasulod kag matugaman asang hindi manami nga baho sa imong ilok. So magklinika Dio Fresh kay ginapatay sini ang kagaw nga ara sa imong ilok kag ginapaputi pa ang imong ilok.
20: Mm-hmm. So kadaga Sir Kevin, gapang apigi kuya Sir Kevin, no? Mm-hmm. Gamit ang DTX sa coffee mix, no? Amon ning kaping
6: ginugasan. Coffee.
20: Yes, ginugasan ng aton yung mga selula sa aton yung lawas. Gina detox, Sir Kevin. Ah.
10: Mm, yes, namit gidya doksam ang DTX coffee mix, no? Namit sabor, namit ang iyang aroma, kag syempre, nami ang iyang mga health benefits nga maatag sa aton. Kag hindi siya makapasulab sa aton chan, no? Sa mga gusto magpaniwang kampiyon gid ang DTX coffee mix.
6: Oh, hindi naman magkaon-kaon kanon, DTX coffee mix na lang yun.
10: Kay may chia seeds,
6: sigurado,
10: no?
6: Sigurado, maniwang kagid
10: dyan. Busog ka mo, may chia seeds. Kag syempre no,
6: kumaya. May kape, kape para sa mga may diabetes, kape para sa may mga cancer, kape para sa may mga degenerative stage. Mm-hmm. Tungod kang iya kalamay, hindi kalamay nga halin sa gituwag white or brown sugar,
20: natural,
6: halin sa natural nga kalamay, stevia, no?
10: Stevia.
6: Oh, mayara pa siya Ganoderma mushroom, wala na sang iban. DTX Premium.
10: DTX
6: ang DTX Premium Coffee, nami na siya nga kape para sa may mga lala na nga balatian. Kag siyempre, anti-cancer ha, may tungod sa gito, Ganoderma Mushroom as Sir Kevin. At the same time, sa mga nabudlayan, mag-inom sang Ditribayo, kay kadlago sa soft gel, pwede nyo ipuga,
20: ipuga na lang
6: dito sa inyo nga DTX Premium upod sa pagpangapinyo na ang pag-inom sang Ditribayo or sa ibanda, pwede nyo nga butangan sang DTX 500 capsule para nga ano, kampiyon, nagainom ka, nagahubin ka, nagainom ka, bulletproof kaya. Hindi kaya basta-basta madutlan sa mga iban yung mga kagaw. Kung may kagaw gidman ang sulod sa lawas, amat-amato niya patay samtang nagainom ka sang DTX Premium nga may ara Ditribayo.
10: Yes, Ditribayo is very effective, no? May ara inisang lauric acid nga gina-convert sang aton lawas into monolaurin. So amuning nagahatag sa aton nga kape nga bilang bulletproof coffee. So kung may ara ka muya bulo budget, pugain nyo lang duwa ka Ditribayo ang inyong DTX coffee mix.
20: Pero
10: premium.
20: Pero kung general Sir Kevin, ginapuga niya, ang ginabubod niya,
6: extend.
20: Ginabubod sa extend ng iya kape.
6: Nagpamasad si engineer gamit ang, syempre, ang bago, epektibo, ginpanami, syempre, DTX liniment.
20: Wow, DTX liniment.
10: Tananda nga pagpalanakit sang lawas nyo, mga lamig-lamig, kakas na.
20: Ang palangapon nyo, mga
10: kakas na. DTX liniment, no?
6: Namin na yung abalan nyo sa Sir Kevin, kaya gin-improve na to, gin-upgrade na to.
21: Bahamot pa bala.
6: Oh. So, try nyo ha, DTX liniment. Kag, sundagin nyo si engineer. Inom siya extend para nami ang sirkulasyon sa iya nga dugo. Kag grabe, hindi gid siya kuno mahuyaan sa iya nga partner.
22: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tiin nga gapangluya imulama tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa aton lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio with Physio.
23: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio.
22: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
21: Istoryanta, paano makabulig si D3 Bio sa inyo? Ang itatawag na ito nga, The Pharmacy in a Capsule. Sa Talk ni Doc with Sir Kevin Bigay.
10: Yes, so aton istoryahan kung ano ang mabulig sa aton sang D3 Bio nga may ara sang countless health benefits, no? Labi na gid nga ginaprevent, aside sa ginaprevent niya ang viral, bacterial, kag fungal infection, aton pagid isa-isahon ang ara, ang listahan sa mga benepisyo sang D3 Bio.
6: Sir Kevin, law ay katama ang isa ka lugar, wala sang manugtinlo. May housekeeping ginaya, may manugtinlo. Sa aton nga lawas, isa sa mga pinakahigko ang mga aton nga tinae. Siyempre, arada tanan ang kuhan mo, daskanan, ratanan ang mga higko. Ang nami lang, kay kung pala inom ka Ditribayo, ang Ditribayo, may ara siya medium chain triglyceride. Imo nga mga good bacteria, Kaya ang purpose ang good bacteria sa imo tinai, siya na matinlo. Kag aside sina nga siya ang matinlo sa imo nga colon walls, matinlo da sa mga higo, mapatay sa sobra nga mga bad bacteria, ang nakanami ang namian ang nako sa klinika di Tribayo Sir Kevin. Tungod sa iya nga medium chain triglycerides maprotektahan, maabligan ang good bacteria, ga produce ang nami nga hormones ang imo nga good bacteria ining gitawag serotonin nga hormone. Nga kun bastante kasi ni meaning pa nami tulog. In short, kung nami tulog mo, damo imo nga good bacteria sa imo nga tiyan. So amo nang palatandaan, kung nami tulog mo, damo good bacteria ang imo nga tiyan. Amo na nga adlaw-adlaw gid inom ang Ditribayo para nga matinluan ang mga higko sa tinai. Kag ang imo nga mga good bacteria ga produce ang nagakaigo nga hormones nga nami ang imo nga tulog kag hindi ya magbaho ang imo ginhawa tungod kay nga man tinlo ang imo nga tinai.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
6: Ang palainom Ditribayo ti isa sa mapagi para matinloan ang imo atay kag kidney. Paano? Kung palainom ka Ditribayo, layo nga ma-oxidize ining mga vitamin E, glutathione nga amo na tani ang naga suporta sa imo nga atay. Tungod sa pyrolic acid kag gallic acid nga magguhan inhan sining vitamin E kag glutathione, tinlo imo atay kung adlaw-adlaw kaya gainom sa ang gitawag Ditribayo. Ari pagid, no? Ti siyempre ang kidney tig ano ni? Tighaboy sa mga higko naton,
10: tigsala
6: para maprotektahan ang imo nga kidney, hindi dali maguba ang imo kidney, ma-maintain ang healthy balance sang tubig, mineral salts, no? O ini mga asin, no, sa imo nga kuan sa nga kinanglanon sa imo nga kidney. Ang medium chain triglycerides sa antioxidant nga makita mo sa Ditribayo, kinakaya niya nga protektahan ang imo nga kidney nga hindi ma-damage, hindi maghubag. No, especially kung may mga problema ka sa kidney, Sir Kevin, maamligan ni siya ang kag ma-preserve ang function sa kidney because of the medium chain triglycerides. Kay kisaya gakaguba imo kidney tungod sa kagaw, pero kung palainom kaya ano, palainom ka Ditribayo, patay ng kagaw nga amung rason nga ang gakaguba ang imo nga kidney.
10: So diri nyo makita no kung ano gid ka nami ang klinika Ditribayo. Kay nga ay hindi lang siya basta-basta nga makapatay sang mikrobyo, hindi siya makapatay sang virus, bacteria, fungi kag parasite, kundi gina amligan niya ang bilog mo nga lawas no from head to toe, gina ang iyang mahatag nga benepisyo sa aton. So basta gani ang klinika Ditribayo ang pag-aistoryahan, ini ang ginatawag namon nga farmasya sa sulod sang isa ka kapsula. Kay nga tanan nga klase sang reseta ara sa sulod sang isa ka kapsula. Makuha mo na tanan sa isa ka kapsula sang klinika Ditribayo. Basta ubo trangkaso ilanat kag sipon, indi gid pagkalimtan, i Ditribayo mo na.
2: D3Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugas ang virus, kagmikrobyo. Ang D3Bio ka na. Ang D3Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurin sang atong lawas. Nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3Bio. Adlaw-adlaw. D3Bio. D3Bio with Physio.
4: Ako si Ana. Before problema, kung gidang ako na regular nga regla, sang pagtumar ko sang D3Bio ba okay, gidang resulta, subong normal na gid.
2: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3Bio. Matatags mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako gali si Abigail Luzet sa ka-estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong madulaan gana magtuon. Sakit rin akong ulo. Kaya inom ko Mighty C. Alkaline vitamin C.
24: Kagsubong ka namin sa akong paminsari.
2: Mighty C. Mapalit sa mga butika.
0: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
25: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
0: Yulo Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel. Iloilo City.
25: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
0: Roa City.
25: Atubang sa PLDT McKinley Street, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
0: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue,
25: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
0: San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting kay Sano Mall, Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC,
25: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sa Pag-ibig Office.
25: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
7: Kanto ta sa mga dugang mga benepisyo kung adlaw-adlaw ka gainom D3 Bio. Ari ang mga dugang mga benepisyo kung adlaw-adlawon mo gininom D3 Bio kag damuon. Ti siyempre, permi na mo na ginabalik-balik nga ang pag-ugom or pagkagat sang D3 Bio kag itiner mo sa pila ka mga minuto sa imong baba makabulig para nga ano, malayo ka sa sore throat, layo ka sa tonsillitis, kag pag-ubo, no? Kaya niya nga patyon ang tanan nga mga kagaw nga ara sa mga kilid-kilid nga panago sa imo nga mga unto. Pero may mga paagi, Sir Kevin, para medyo hindi masyado ano. Ang iba nang iluhan kung mantika mo.
10: Kay iban daw na luudan sila.
7: Luudan. Ibutang sa inyo nga mga kapi, especially ang imo kapi D3 Bio ano, DTX Coffee Mix or DTX Premium. Pwede mo mabutang sa tsaa mo or pwede mo mabutang sa imo nga mga fruit juices. Look, Sam?
20: So, sakto na, no? D3 Bio, makabulig. Dako gid ang makabulig sa nasa aton mga kuturan, no? Sa sore throat. Hindi lang yun sa sore throat kag ubo. Ang D3 Bio, makabulig man sa mga pagtuo na nga ginahimo, pwede mahimo nga therapy, no? Para sa community acquired pneumonia o kung na cup, no? Hiningan pneumonia, makuha ni outside the hospital, Sir Kevin. Ang simptomas ini, no? Hilanat kag ubuman, no? Kag kun ini mapabayan nga balatian, pwede nga magka-sepsis ka o kun infection sa imong dugo, no? So, kun agot nga malikawan naton ini nga balatian, ini nga tawag acquired community pneumonia, no? Mag D3 Bio kadadlaw.
7: Adlaw-adlaw agi.
10: So, ang bintahan naman niya, Doc Sam, no? Kung magtumar ka sang D3 Bio, nga wala pa unod ang imo tiyan, una, no? Pag let's say begin kagat mong D3 Bio, no, gin imo pagin swish-swish sa imong baba kag palabay mo sa imo tutunlan kutob sa malabyan, no, sang extra virgin coconut oil nga ara sa klinika D3 Bio ang mga kagaw dira nga iyagin agyan mapatay ina kay nga at ang lauric acid nga ara sa klinika D3 Bio is a very potent natural antibiotic, no. Antibiotic, natural antibiotic ang ginapatay niya lang ya is ang mga harmful bacteria nga nagapuyo dira sa imo nga mga sa imo nga chan, no? So ang bintaha pagid kung imo ni siya gintumar nga wala unod ang imo chan is dasig ka mabusog, Doc Sam, no? So let's say bi sa aga wala ka pa kapamahaw,
7: okay, mabuhin-buhin na ang imo nga buyon,
10: ang imo nga kwan, ang imo nga carb intake,
7: kag so, mabuhin-buhin na ang imo nga buyon.
10: Oh, ang imo nga buyon.
7: Ang palainom sang D3 Bio tungod sa monolaurin nga ara sa D3 Bio, ang tiang function sina Sir Kevin is antiviral. Ang target gid niya ini mga envelope virus. Masiling ka envelope virus. Tiga ako ano sila? Nakaputos ang mantika. Grabe, no? Alam na yung mga viruses mo. Pero, kung adlaw-adlaw ka ganyan ng klinika di Trabayo, ang monolaurin, siya na ang gapang target. Ah, ari ka ha? Ha? Panago ka ha? Ah, may suksok ka nga, ano, mga mantika man. Ang pagtuo, nagapakita nga ining monolaurin nga makita mo sa di Trabayo, kaya niya nga matamaton, patay ang mga kagaw. Especially kung may
25: D3 Bio, gusto mo ba na? Dami imong buo, kagpaminsaron, adlaw-adlaw. D3 Bio ka ang MCTs nga makuha sa D3 Bio. Kapagdamo sa imong good bacteria o probiotic sa imong tiyan nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones nga nagatuga sa madami imong buo. D3 Bio. D3 Bio.
8: Ato sa Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya ang ako pamatsya. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
25: D3 Bio, ang D3, may physio, ang physio, may D3.
10: Virus, fungi, or parasite.
7: Or parasite.
10: So, kung way takabalo sang nagasulod sa aton lawas, lain-lain na ang ila reseta. Kung bacteria gani, antibiotic. Kung virus, antiviral. Kung parasite, antiparasitic. Kung fungi, antifungal. Ti ang D3 Bio, ang klinika D3 Bio, is 4-in-1. Kayang-kaya ang apat sa isa lang kakapsula.
7: Mabakterya man, mapunjay man, mabirus man, maparasites man, kaya nga pat yun sa klinika
6: D3Bio.
25: D3Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas. Kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3Bio ka na. D3Bio.
11: Ako si Richard. Nanggalingin mo doon po. Naibaluan ko ang taas. Nanggali akong blood pressure. Payan ang paninisis ng D3Bio. Tatlo kami sa isa kadla. One month lang po ang lingin sa ulo ko. Nagbubo na akong blood pressure.
25: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3.
12: Impormasyon sa ikaayong lawas.
6: Wala na may time. Ini naman si Dr. Ramil Oy. Magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan. Mag-aayog din sa madamo ninyo nga balatian.
12: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
25: D3Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipo, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Mag D3Bio ka na. Ang D3Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurin sang atong lawas nga tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3Bio. Adlaw-adlaw. D3Bio. D3Bio. Senior citizen ka na pala? Kag medyo nipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3Bio na isa kasahi ng brain food. Kagantin luman sa aton uto. Rason nga gandami ang memorya. Mag D3Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
13: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akon nga kubra, alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, gabisgid pagpabaskog sa lawas.
25: Mighty C. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
14: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation, no, nagigit ako makabatsyag sa sakit.
25: Mighty C, babaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
15: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
25: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
16: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
26: So una,
16: today, magid ako sa akong body odor.
26: Kuya na ako magatubang sa akong mga customers.
16: Pero subong,
26: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
16: Kag naghamis ka nagputik gid ako nga panit.
26: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
25: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika.
27: Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
28: Sa amol lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig ng boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
29: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 rounds sa akon. Inikal.
28: Pigaw ang performance kay darling. Mag-extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
30: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
31: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
30: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
31: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
30: Clinica Deo Fresh. Available now.
25: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
32: Wow! May puso!
25: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5
28: 105 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
0: Las 4:34.
28: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Balita K5 sa umaga. Ang inyong tagapagkising tuwing umaga, ito ang Balitang K5 sa Umaga. Ang kalipunan ng mga balitang lokal, balita sa loob at labas ng bansa. Balitang K5 sa Umaga. Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga, kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. At narito na ang inyong morning tandem, ka-K5 Babes Cantala at ka-K5 Robert Pacardo. Balita K5 sa Umaga! Balita K5 sa Umaga! Balita K5 sa Umaga! Balita K5 sa Umaga!

0: Mayong aga.
1: Morning.
0: Welcome na. Ang balitang K5 sa umaga, mga ka-K5, magapalayag na karon nga aga. Lunes kita, ha? Pizza Jess na. Sa sinimbulan sang Agosto, tuig 2026. Grabe, dasig lang ba? Dasig lang ba? Bot sinyo da. Hindi ko kambal, mayo kayo kasakit sa akong tutunlan.
2: Berna buwas.
0: Hindi pa.
2: Berna sunod bulan.
0: Sunod pa bulan, layo pa gani.
2: Oo. Par taon ta naman eh.
0: 20. Diyas pa gani. Gadali kagid.
2: Gadali talang kwartaon.
0: Kwarta-kwartan. Sige apon mga kaki-five, upon sa inyo mga lagad kaki-five babes, gandila o.
2: Ako naman, kaki-five, Robert Picardo.
0: Sa aton sininga mga balita lokal, una kita sa aton sininga mga pangulong dinalan mga kaki-five, sa aton sininga mga top stories of the day. Grabe na sa simpo sa buong lodo, hindi kaya ma... Kana po, sakit sa nga akong tutunlan.
2: So, hali, do straight gini sa kasimana, no?
0: Oh. Kasakit sa tutunlan ko, do managitlon ko, do kasakit.
2: Gahaw?
0: Naulanan ko liga, dabi?
2: Ako niya, sa sakit ang dughan ko.
0: Lain eh, mo yan.
2: Dughan naman, do ginakumos nga daw. Daw, hindi ko masinggit ang ari sa sulod sa akong tigipusoon.
0: Isinggit mo para mabalaan. Kaga, iya sini mabatian kag mabinag-binag ang mga bagay-bagay kung ano man ang imo sining mga hibubunot.
2: Sa aking minamahal! Kung saan ka man ngayon! Salamat, nandyan ka na lang. Kalipay gali yang nagulagay kami. Okay kayo Japan na.
0: Mayara gina tao man ano. Nabulagay ta. Ay bulag kong bulaga. Ang isang lalaki. Na bulag ang puti kagang di color sa puti.
2: Iba na ginaguyod ba wala? Ginaguyod? Ginapunggan pa? Ginapunggan nga maglayas? Sanay nga hindi kita magpapukong pagsira sa pirtan? Bawang sa otsa-ot sa rin yun. Dali kaya ang naglayas, naglingling pa sa bintana. Tuntok ka ha, kakalipay ka ha.
0: Mapahawid-awid ng maglayas.
2: Pahawid-awid ng isa ha.
0: Ano yung gagawin pasugtan?
2: Ay, pasugtan. Ang sawat na yun, tanggabayaan.
0: Sinsawat na yun, tanggabayaan.
2: Tapos ganyan, nagbalikid yung lingling sa bintana. Bago kalipay ka,
0: ha? Nandun na lang ko yung maglayas. Ayo.
2: May araman niya nga, ang malayas. Ginapapunggan ko siya. Sa huli, hindi ko siya magpapugong. Why, sa bala bakulon nga. Sulod! Tipan, gabalik man ka magsulod. Para-paraan lang maning nga ito na.
0: Arigladong, sige mga kaki-five sa atong sininga mga suki. Ari na nga atong sininga mga top stories of the day. Sa atong sininga mga balita lokal mga kaki-five. Amaing ginhimoslan ang anak. Arestado sa Negros Oriental. Grabe anak, no? Anak mo na ginimuslan mo pa, grabe amay ba no?
2: Sobra naman niya na pati apostin ni Guru ya. Kung may palda, birahon niya niya. Bagay ni Guru, papaldahan tanan ng mga kahoy na palibot niya. Parang isukso yan lang sa puno kahoy kaya namin may subaybla. Pagkatarsok lang si amay ay karun kulapit ka lang di sinikaran.
0: Wag.
2: Sa ilo kita sa ibang nga balita lokal mga kaki-five. Pila sa mga miyembro sang BMGTA nakabaton foreclosure order sa bangko.
0: Ano na yung mga BGB, ano na yung ano mga kwan bala, mga modernized
2: jeepney transport association incorporated.
0: Nakabaton sila sang kwan
2: bayad
0: nakabaton sila sang foreclosure.
2: Mm.
0: Ah. Sa bangko.
2: Oo.
0: Waisak land bank, waisak bayad.
2: Oy, pide, pihimine, piya. Ano yung biyahe?
0: Why gurok bayad?
2: Amuling yun ito, abla kaki pa, babes, nga balutanog.
0: Uh-huh.
2: Ang balila, balutanog nga implementation, uh-huh, sining modernization sang jeep.
0: Uh-huh.
2: Kay hindi na implement sang palariho, that is why nga nakin kompetensya mo, imo ya may balairan siya bulanan.
0: Uh-huh.
2: Ang kalaban mo ya, barato pang sukot, wala sang balairan.
0: Ah, temo na. Grabe no. Sige, panawagan sang China nga iba abandon na ang Baho de Masinloc. Gin basura sa Pilipinas.
2: Bones, hindi ka pang snub ba?
0: Hindi
2: ka pang snub Pilipinas sila sumong? Oo. Kayo ho nyo. Kamu mga chingkangkok da.
0: Hindi
2: pinagusto na lang kamu ha. Sa piyak nga bahin, Third Negros Occidental Coffee Fiesta, ginpatigayon sa Bacolod.
0: Ang pulis nga nalumos, samtang ginasalbar ang mga upod sa Cadiz. Grabe ko ng pagdayaw sa mga upod ya kaghipi mismo sa Philippine National Police sa Cadiz.
2: At yung hindi ka lumuhoy, kintaya niyang iyakaw galingon. Pero ti ara na permi ka kipay bib sa SOP no. Hindi man kita nagatumod sa pulis gid. Basta rescuer ka, ginatumod ta rescuer ha. Kung rescuer ka, una gid anay nga salbaron or safety ang kabuhi before sang iban.
0: Pero pamangko ta rescuer gid man isa.
2: Ti basi na bala mo ka kipay bib susan ka balo ka pa maglangoy. Kung halimbawa naglumpat ka nakahigyo ka abi sa bato. May tinunsi nga madula ang abilidad mo sa paglangoy. Pag numpat mo abi, nagbatikal tiil mo, nag-sangal, nabali ka sa sakayan. Isa man na sa mga tendency, no? Or pag riskyo mo, sa baylong riskyon mo sila, dalon mo, hatakon mo sila sa ibabaw, sa babaw tubig, ikaw ya ang ginhatak pa idalom. So, muna mga kipay babes, ang mga konsekwensya.
0: Gadik ka.
2: Oo, samtang sa piyak nga bahin, barangay kapitan, ginbuno sa Morsia.
0: Nanon yung circumstance ni sa barangay kapitan is Morsia. Sinulod siya sa iya balay?
2: Ay, grabe.
0: Aras sa iya sulod balay, ginsulod ginsang suspek, kaginbuno. Grabe, no? Balay mo na gina. Hindi nagigyag safety subong panahon, no?
2: Oo, pati kapitan, biraon. Basta ang tao may kakig kaki, babes. Wala kayo dyan pa sinagtuan na. Wala sang safety diri sa Pilipinas o sa aton kung halimbawa agrabyado ng isa katawo.
0: Grabe no. Presyo sang krodo kagasolina posible mabuhina na naman. Buwas nga adlaw. Ay, terrible. Mayonin nga mga tikang ni. Pila ang rollback sang diesel pang
2: pila?
0: 4 pesos gido. 4 tob-tob 5 ka pesos per litro.
2: Full tank naman ta, matubong naman ta full tank.
0: So, full tank ka na subong.
2: Full tank 500.
0: Full tank ka na subong pang.
2: Full tank 500. Kung damay ko no kwarta 1,000. Pero daw ano ni? Daw tunga sa baso pamatyagan ng tangki mo pag isa kalibo ka pesos tugong mo. Daw tunga sa baso kung giinom ka, daw tunga sa baso pamatyagan niya.
0: Gani, no?
2: Oo.
0: Wagi dya.
2: Hindi kung tugungan man kanyan tos, malayloy akantuan mo, daw kung gamba lang ang slakyan mo, gumulang sa ulunan to karon tugungan mo naman yung karun kayo. Sige, ano mo lang ning kanyan tos, tinugong mo sa akon.
0: Grabe ka dyan. Sige, tiyamon ni mga kaki-five, salamat kid, ha? Kay at least nagagulo ginawa kita man kabalo ka pag siling mga krudo ang imo siling 500 pesos siya gina limog lang ni nila mo gina limog lang yung imo nga 500 pesos
2: gina limog lang
0: grabe so mag magisa ka libo labot sa unahan, jota na lang bilhin. Terrible, no? Diyan mo na yung mga kakibab, may rollback! Rollback sa presyo, sang krudo, kagasolina, mga kakifibes, ining simana. Ini ba siman sa apat kadlaw nga trading possible? Trading, posibleng maglabot sa tub-tub 5 pesos kada litro. ang mabuhin sa presyo sang krudo kagasolina mga kaki-5. Ang kerosene mga kaki-5 apat ka pisos tub-tub lima man ka pisos. Maini? Sini nga Lunes ha natala na nga ipagwa sang Department of Energy o kon DOE ang estimated price adjustment sa presyo sang fuel. Tibas nga adlaw mga kaki-5 umpisahan na ang pa-implementasyon sang price adjustment mga kaki-5. Hey, ma-experience, hey, ma-kwanta na ni boss. Kung sino nga mga gasoline, ano nga mga gasoline station, ang way nagpanubo, way nag-adjust ang ilang presyo. Diri sa syudad sa Bacolod, may mga mayara, gijab lang nga mga kamang bintahuso. Nga mga gasoline station. Grabe, kabay pa nga magsunod sila sa liha. Sige. Last 4:48 na mga kaki-5.
2: Balita nasyonal kaki-5. Apat ka mga sa Brave 18 balatong itawag nila nga Marines.
0: Uh-huh.
2: Apat ang nagbaliskad.
0: Uy.
2: Nagbawi sa ila testimonya nga kuno nagpang-deliver sila sa mga malita sang kwarta sa mga dalagko nga official sang gobyerno, Congressman Speaker Romualdez kag kay President Bongbong Marcos Residence.
0: Grabe, no?
2: Wala kuno to kakipe babes ang kamaturan. Nagbaliskad sila.
0: Uy.
2: Pero sa nabilin niya 14 kakipe babes, ginaristo ang napulo sang nagligad nga Biyernes. Gusto kong tani mag-file sang piyansa pero wala sila kay ngagaw sa pag-file sang piyansa. Sabay lo ginaristo gid kag ang 14 or pulo ka mga Marines ang na-detain. Kag pagka Sabado, kakipe babes, ginbuyan sila pagkatapos nga naka-piyansa temporaryo nga kahilwayan.
0: Grabe,
2: kag nagpasalamat sila nga may mga pagkaon nga nagdulong to sa ila sa Prizwan sang Biyernes sang gabi. Apang kakipe babes ang revelasyon tama ka seryoso bangod man nga suno sa ila ginaoferan pa sila nga mag-isol sang ila testimonya ginaoferan sila sang 25 milyones pesos kada isa
0: kada kakipe isa babes. Porte ba?
2: Oo.
0: Ikon,
2: ikaw ka panumdum ka sang pamilya kag boss damlag sang kabataan mo ako pag may 25 milyones halimbawa kaginali magpaminsar ko sang lain basi kun hambalon ko nga batunon ko lang 25 million ko bahala na ipapanubli ko na rin sa pamilya ko kag okay na ko ya ina kon kaya sang konsensya ko
0: ang ibang subong daw naman na pati sa mga konsilo, konsensya.
2: Iban nga ni, sa amo ng kantidad, gamay nga kantidad, ginakonsensya, puro ng iban sa pagkadalag ko na, no? Kaya ang 25 milyones ni isa ni Kamalita, kakipe, babes. Buot silingon.

0: lang kay GABA ang inyo manhan sa ulihi, hindi lang kay GABA ang inyo ma-experiencehan sa inyo pangabuhi, pati na ang Mirisi.
1: Grabe no.
0: Kaya kisa maghambal ka sa mga kipay babes na GABA mo na. Sabton ka man na, sabton nila na, hindi na yung GABA. Mirisi.
1: Mirisi.
0: Oo. Tiyambal mo kung gano'n nga Mirisi, na hindi na Mirisi, GABA na. Ako niya dua, GABA kag Mirisi, kinpagyan mo. Basi pila kadlaw bala nagakirig-kirig ka kung galakat o kung gakiwi baba mo gang nguya kada
1: amo na pinakaakig mo
0: kag maabatyagan mo ang kasalanan mo pangayuwi lang pasensya.
1: Grabe no.
0: Sige te, ano mahambal mo sa mga Marines ni salamat kakipay babes
1: ang mga
0: salamat
1: Marines.
0: Ako kisa gatulo ang luha ko kakipay babes sa pagbasa sa mga caption, mga comment. Ako, bisan way man na sila kakilala sa akon, pero pasalamat ako nga sila ang nangin maisog sa pag-expose ni kag para kuno sa ato ni nga mga kabataan.
1: Actually, wala na sila nag-kwan. Wala na sila nag-alagas sa ila sining nga kinamatarong kag diritso. Sila panindugan ko naman, panindugan nila. Wala na sila nagabari. Kung panindugan ang basihan ta.
0: Hindi na ni para sila personal.
1: Kundi ang ilang personal, kung paano sila makaganit. Kamati operan man namo di po. Di ba?
0: Ang iba nagpadala sa ganit, pero hindi man hindi nila kuno madala kag ipaywave. Sining katorsi iya ka mga nabilin. Kabay pa no nga Marines, Marines is Marines kag ipaywave.
1: Mandiri na nagasulod mga kag ipaywave sa Robert. Ang bidding nga ginatuwag.
0: Pwede mabidding na ang matabo,
1: bidigay.
0: No? Bidigay kun nali si Ligod na attorney
1: Baligod.
0: Kun may balatyagon pa. Tindugan niya gid ni asta san o kag ipay babes.
1: Alang-alaman na siya magol kung mayara man lang gina offer si mo dito lang paminsaron na. Kuno abi do nag-aaway man sila pero sa totoo lang ang ginatulok nila niya. Ang ila ba to noon kun pila? Ma-witness lang mula sila kung wala sang may kantidad ga gin-offer sila.
0: Isa ina sa mga ginapinsar taman kag Kipay Babes. Pro kabay nga hindi lang. Isa pa gani kag ginapinsar ko Kipay Babes. Sadto abi kung naghinakotay sang malita, kakaapoy mga hakwat malita kwarta. Bisan isa ka malita wag si abi natag sa ila. Tiyo ba siya mo maning rason nga nagreklamo sila?
1: Amo na mga kag Kipay nga nagreklamo
0: sila. Or ginakonsensya na sila kag Kipay Babes.
1: Sige. Oy, tibalitang sports kita.
2: Balitang sports.
0: Alex Yala,
1: oh. Grabe.
0: Ang kakipibes, basi matingala ka mong Alex ang tawag sa iya. Kaya kalabanan, Alex mo, no? Lalaki. Ang matuod niya ngala ni Alex is
1: Alexandra.
0: Alexandra.
1: Alexandra Yala.
0: So, pila kasunod ang pangingadaog? Pito?
1: Pito ka sunod-sunod nga ang pangingadaog.
0: Nagtawagan na kami kahapon, siling ko ablos, ipadayon lang, maayong ginanginahimo mo, idagon mo gin ablos, balaan ko nga masarangan mo na. Hindi lang pagkalipati si...
1: Atong nagasolusin niya sa kagapon. Ikaw tongin na.
0: Siling ko, minutikan ko kintikari. Siling ko, ablos, kaya mo na. Ablos. Apila na. 7 plus 11. Pila, G-size ka rounds. Tapos mo na pito, ablos. Congratulations, ablos. Kaya mo na.
1: Kaya mo na.
0: Hindi lang pagkalipatan si uncle mo.
1: Nyawoto ah. Na-relax ka lang dati ng bala si Bayan.
0: Si Bayan, siling nga, hindi lang nanay. Kundi nagsabatsa mo na nga ako lang bala sa imo call. Hindi lang Bayan lang dani. Hindi anay na pagpunong duma. Ang focus ka lang anay sumong sa...
1: Focus ka lang anay
0: sa hampang ablos ha. Magmaitisi ka ablos kay lawas ang tikter ni... Dili ka kapo yun.
1: Na-call? Na may bala call sa nginay natag mo sa akon call no. Nga may TC call. Nakabulay gi sa akon sa dako call kita mula ko ginakapoy. Abtik perme.
0: May isa man tayo ganun pakilala.
1: Lawas abtik perme call.
0: Doon na init ulo ko. May isa tayo nagpakilala nga tiyo man siya ko no. Sinabat yan ni Alex na bata pa ko call.
1: Yung bata pa ko call.
0: Yung tigot-tigot ko, tarko, yung bagon ko tanimo.

0: Hindi, hindi, hindi, hindi, hindi, hindi, hindi, hindi, hindi, hindi, hindi, hindi, hindi, hindi, hindi, hindi, hindi, hindi, hindi, hindi, hindi, hindi, hindi, hindi, hindi, hindi, hindi, hindi, hindi, hindi, hindi, hindi, hindi, hindi, hindi, hindi, hindi, hindi, hindi, hindi, hindi, hindi, hindi, hindi, hindi, hindi, hindi, hindi, hindi, hindi, hindi, hindi, hindi, hindi, hindi, hindi, hindi, hindi, hindi, hindi, hindi, hindi, hindi, hindi, hindi, hindi, hindi, hindi, hindi, hindi, hindi, hindi, hindi, hindi, hindi, hindi, hindi, hindi, hindi, hindi, hindi, hindi, hindi, hindi, hindi, hindi, hindi, hindi, hindi, hindi, hindi, hindi, hindi, hindi, h
1: So, around 16.
0: Oo. Oh, so, amo na. Grabe naman niya kadlaw ni Ruina Villarreal Beto, Jim Montesino Arroyo. Pakilala lang ka mo, ablos do. Sa mga mata, talawa niyo. Bula, kayo ba yung pirit-pirit ng mata ni Alexandra? Tanong, abla, adagan niyo, abla.
1: Hindi mo na yung mabasihan.
0: Kaya sa ako mata, pirit man. Isa lang kami, kataga ni Gross na.
1: Mayara, mga niyang, kwan, nga, utod na gini. Hindi pa sila pareho, mata eh.
0: Agali.
1: Oh. So, hindi mo na mga, kwan, nablos mo gina siya eh.
2: Ay, ako.
1: Ano ang gidanggit, kumapamanit.
0: Tingin nila, ano mambal mo kay Alex? Kaya daw may isa, damo bitter, damo gambal nga daw basketball pamatyagan sa mga Pinoy. Sina hindi niya sa tennis, hindi amo niya ang masininggitan kamo. So, ang iba niya mga player nga napirde, sila niya
1: lantaw lang kamo,
0: very amazing ang mga Pinoy kuno maglantaw. Oo. In fact, sila niya, nagdamo ang akon man nga palower. So, isa ka player, nalipat kong tinoto, tungod sa mga fans ng mga Pinoy. Pero may iba niya kakipay babes nga naghahambal, nga dapat sa, ano nga nga tennis ni, hindi dapat magkapalakpak samtang ga-serve ang ang kwan, ang kontra kay kakraming. Subong ang inugampang inikawalo yan niyo. Gapandam niya nga niya kipa, babe. Nga tani, hindi lang magginahod ng mga Pinoy.
1: Anong kontra niya? Kaya mantis ang siniyo nga hampang nila nga latest niyo. Katapos, ano si Alex Yala versus Cathy McNally mo? So, ginpirde ni Alex si McNally, mga kakipa. Isa ini siya ka Canadian. Mga kaki 5.
0: Bato man dokito gali.
1: Sa Toronto, Canada. Aha. Ang yes lang hampang nila. Tiga hapon. Ano to? Sa Pizza City ni hampang nila ni. Alex Yala nagdaog kontra Cathy, kontra sa kay Cathy McNally, mga kaki 5. 6-3 sa first round.
0: Set.
1: Sa first set, mga kaki 5. Then, second set, perde si Yala. Perde si Yala. So, ginbawi ni Yala sa ka-third, fourth, and fifth round, mga kaki 5. Grabe. Why nakabawi?
0: Why nakabutwa?
1: Why nakabutwa? Sa first set, 6-3. Ang score, mga kaki 5, no? 6-3. Tapos, 5.
0: Ti daug, daugid.
1: 5 si, 5 lang si Kwan, 5 lang si Yala. Si McNally, 7. Daug si Max si Kwan, daug si McNally. Sa ika-third set, 6-4 na mga kaki 5. Ti daugid dyan si Kwan. Si
0: dog, why sila may memo?
1: Si Yala mga kaki 5.
0: Dako gid man nga factor ang fans kaki 5 babes. Ang suporta kay naga makabig nga ang players naga ka-inspired, no? Kag nagahatag sang kusog kaki 5 babes sa hampang kaki 5 babes.
1: Sige. La 5:49 na mga kaki 5 ang inangabahin dolo sa kalman sang Power Trio. Ang Power Trio mga kaki 5 para dira nga aton sining DTX 500, D3 Bio and Mighty C Alkaline Vitamin C mga kaki 5 na no ang ginabuligan sang DTX 500. Ang imo sining blood pressure mga kaki 5, ang imo sining blood sugar kampiyon ini kung mayara sang ginapaganagan ni kung mayara sang DTX 500 mga kaki 5. Amo na yung pinaka kuan gid importante kung mayara kita sini. Mga kaki 5, no? Anti-inflammatory, amot silingon, ginapahagan-hagan niya ang nagahubag mo rin kundin ang nagtubo sa imo alatrasan, usang gagot-ngot, bala? Mag-inom kasi ni mga kakivibe, ginapahagan-hagan niya ang kasakit kag ang pagngot-ngot mga kakivibe. Para makapahuway ka man eh, kay may anti-biotic mga kakivibe. Ang DTX 500.
0: Kakivibe, ginulan, gabinaha sa iban nga lugar. May nagmuno to nga isa ka personalidad. Kasi nga daw mahina ang report sa mga mainstream television network ako sa baha nga nga daw kahinaaw. Pero kung impeachment nila gani, grabe gid ang blue by blue coverage nila. Kakipabage, maayo pa ni Simulang Guton Vlogs. Kipabitan ulit ko nga ginsend. Maayo pa ni Simulang Guton Vlogs sa Kipabage kay gakover sang baha. Kag-ara gid sa mismo sa baha Kakipabage. Ang problema, kay gabalita siya ang dungganon card bank kag-asa mong ginbasol ya. Tigala ko kasi niya bahagi na report ya sa uli katapusan niya. Daw gin mention na rin nga tama na. Tama na dungganon asa kagwan kag card bank. Yari mga kakipay, binadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
1: Aber.
3: Magandang hapon, Luzon, Visayas, Mindanao, ulat balito. Punin po tayo patungkol sa bagyong Maymay na ngayon po ay kitang-kita po natin ang epekto ng lakas nito at humihingi nga po nang tulong sa pahamalaan ang lahat ng mga residente ng Barangay Bonbon, Mansalay Oriental, Mindoro dahil lubog na po sila sa utang. Lubog na po sila sa utang. Yung dungganon, ang card, asa, pakiusap lang. Ha? Tama na, lubog na.
0: Lubog na lubog. Abi ko gani, lubog na lubog sa baha.
1: Gali kayo sa utang. Gali.
0: Ay, ang muna tingala kung at least natagan si Rui Rabilleran Irbito na kung anong butilingoni mo lang guton sa lubog na sa hindi sa baha kundi sa utang. So muna mga kakibahib, ari ba ginita ka manugpanukot kipabitan? Subong gali kakipay babes kung ikaw kolektor may bago nga approach, moderno na subong ang style sang pagsuktanay. Kinanglan ma-practice ka sa PMA. Majaging kagid-jagi babes daw ka military ang style mo, practice tagid kay kung mahina ka sa dalagan. Hindi ka makakulik. Yari mga kakibibe, ang ginadulog niya ng Detect Beauty Soap, kolektor nga nagalagas sa iya nga barwer.
4: Ma'am, ang hulog dato, ma'am.
0: Ang hulog ko na. Layo na ilali na butan niya kibibibes. Sali nagtsanay lang. Grawida na. Bit-bit mang silhig mo. Kalawig na itong ilali nagtsanay. May mga kasubaan. Huwag yun naman yan lang.
1: Labot sa sagat,
0: bye-bye. Bye-bye na, kamatuan pa. Kita mo na. Ang silhig yung higit-higit na, no? Kanaldas ma. Ay, Japon. Lagyo, Japon.
1: Lagyo.
0: Bit-bit sinilas.
1: Alala.
0: Limatayay mag-inila, na, asta sa mga kailan mo na, no? Na,
1: Ala. Kasutso. Nalagas ko sa'yo.
0: Ato mag-in.
1: Tulad ba?
0: Nago.
5: Nausa pa na yung matsura nini ngayon nagdagan mang ka. Na yung kolektor man ang. Magkago ko ay nawala ko diri, ha? Wala, sige, tago sa'yo.
0: Ara.
4: Ayo, ma'am. Ma'am, nakita ng mga babae nga nagsuod dire?
1: Wala man.
5: Wala man, sir.
4: Nakita mo mga nagsuod, ma'am?
5: Wala man, sir, oy.
4: Basta nga dire, ma'am.
5: Wala gi, sir.
4: Gang. Nakita nga nagsuod dire ng babae ka?
5: Mga
4: anad mo, bayad ka. Pamanihod niya nga makabayad. Ay! Oh, ba na? Oh, ha? Grabe atong...
6: giagian sa imuha. Ayo, oh. Napunod ako sa sagbot. Grabe ng imuhang.
0: So kinanglan subong mga kolektor kung mag-apply subong ambal ko lang na sa mga mga company training ni Chad Lagan anay ang inyo kolektor para ininayawan pa rin sa to. Sige.
1: Makomersyal kita anay mga kaki 5 ini nga bahin dulo sa Kalwan sang Power Trio ang D3 Bio mga kaki 5 nagabulig sa absorption sang calcium kag phosphorus ginapabaskog yang tontolan kag nagapugong sang osteoporosis. Importante ni para sa mga tigulang nga naga risgo sang fracture mga kaki 5. Ang vitamin D3 may papel sa pag-regulate sang immune cells nagabulig man nga malikawan ang infection kag ginapahagan-hagan niya mga kaki 5 ha. Ang inflammation mga kakiwi. May mga epekto sa autoimmune conditions mga kaki 5. So kinanglano na to ng D3 Bio mga kaki 5. D3 Bio aron na to mabakal sa may Maze Wellness Product Center aron sa may ground floor sa Plaza Mart Building sa downtown area mga kakibib. Arana da yung may TC alkaline na vitamin C.
0: Yes. Clinical D3 Biol para magpag-urang immune system. Kagang inyong katulaan mga kakibib. Ang nami sang ilig sang dugo importante kina sa tanga katulog. Kaya kung mag-clag na karon base matigo kita, no? So, muna nga nami kinanglan ang ilig sang dugo talin sa aton yung mga kaugatan pagkanto sa heart. Nagabumba-bumba da. Kampiyon ang bumba-bumba niya. Kaya naka-clinical D3 Biol hasta sa imo utok na hindi ka mangin malipayon pag unang ngipon tulaan kag kakipibabe sa ang immune system.
1: Arreglado. Sige, mag-commercial kita na. Balik kayo kita matapos ini.
7: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. D3 Bio. Problema sa tangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurin sang atong lamas nga tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio. Senior citizen ka na pala, kag medyo nipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketone sa D3 Bio nga isa ka sahi nga brain food. Gagantin luman san aton uto rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantin nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500, may TC, ang alkaline ng vitamin C.
8: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige ko pulang, uti ko buntag gabi imo. Nang lunch, ako nga kubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang may TC, labisgid pagpabaskog sa lawas.
7: May TC. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation, na nagigit ako makabatsyag sang sakit.
7: Mighty C, babaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
10: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga best.
7: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
11: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
12: Sa una,
11: today, magid ako sa akong body odor.
12: Kuya na ako magatubang sa akong mga customers.
11: Pero subong,
12: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
11: Kag naghamis ka nagputi, gid ako nga panit.
12: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
13: Masakit ang tiyan, masamin na budlayan sa pag-ariya. Mags4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
14: Duha ka klase ang asthma, allergic nga ang kabangdanan, exposure sa allergen, kag non-allergic nga nagalin sa stress, sobrang exercise, sakit nga dulot sang trangkaso kagilana, nagalain-lain nga krema, kag iritasyon sa mahigko nga hangin nga nagadala sang mikrobyo.
15: Si Teresa Avilar, nag-star sa Barangay Bata, nagpasalamat ako sa Dr. Pinoy's Quarantine Capsule kay ginayo niya ang balatian kong asthma. Kaya kung wala ko nakatumar sang Dr. Pinoy's Quarantine Capsule, Capsul. Asa subong nagantos ako sa ako na balatian.
14: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Protection sa mga balatian.
16: Muter naman. Ito si Pimpinito, nag-saka akong high blood at nag-saka ang akong sugar. Kapag inom ko sa Butenamax capsule, nag-lubo ang akong dugo at ang akong sugar.
14: Butenamax capsule and Butenamax coffee blend. Makakal sa malapit na butika.
13: Sa amung lugar, sikat-sikat ko tuya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
17: Hey, boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka ganing maka-1 round sa akon. Inikal.
13: Pigaw ang performance kay darling. Mag-extend food supplement for men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawas ka. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend.
18: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
19: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
18: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
19: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
18: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas pinabasko, mas ginpanami. iCare Gold Capsule. Ang kapsula ng ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant ng kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, ang ginpabasko sa bilberry extract. iCare Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa madami na eye health. Mag-inom sang iCare Gold Kaupod ang sa pagbutang sang iCare Drops adlaw-adlaw. Ang iCare Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
20: From humble beginnings, K5 News FM Bacolod has risen strong, standing tall as we celebrate 9 years of unwavering public service, 9 years of commitment on the airwaves, 9 years of delivering kampyon nga balita, komentaryo, musika, drama, kag serbisyo publiko, bringing truth, voice, and service closer to every Bacolodnon and Nigrense. As we mark this meaningful milestone, we proudly honor the leadership and vision of our CEO and President, Dr. Ramil Uy, whose guidance continues to inspire our journey 9 years and beyond. We remain committed, going further, reaching higher, and serving better. More than just Kampyon, we are just trusted voice in the hearts of the Bacolodnon and Nigrense. This is your K5 News FM Bacolod 101.5 Serbisyong Matuod Tingog Sang Banwa Pagdayon sa Pag-alagad. Calling all secondary schools in Negros Island Region, K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Here's how it works. Each team will have 6 members, 5 broadcasting talents, and 1 technical crew. Together, you will deliver a complete radio program packed with time checks, station ID, news from local to international, sports, entertainment, a field report, and even a clinical products commercial. Presentations must run between 6 and 10 minutes with signals and bells guiding your time. Mark your calendar. Auditions will be held simultaneously on August 23, 2026 in Bacolod City, Kabangkalan, Sagay, San Carlos, Canlaon, Bayawan, and Dumaguete City. Qualified groups will join a joint orientation at August 30, 2026 before going live on the big big stage in Bacolod City on September 13, 2026. And the reward, champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And seven consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station. Calling all secondary schools in Negros Island Region. K5 News FM Philippines proudly launches the K5NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Here's how it works. Each team will have 6 members, 5 broadcasting talents, and 1 technical crew. Together, you will deliver a complete radio program backed with time checks, station ID, news from local to international, sports, entertainment, a field report, and even a clinical products commercial. Presentations must run between 6 and 10 minutes with signals and bells guiding your time. Mark your calendar. Auditions will be held simultaneously on August 23, 2026 in Bacolod City, Kabangkalan, Sagay, San Carlos, Canlaon, Bayawan, and Dumaguete City. Qualified groups will join a joint orientation on August 30, 2026 before going live on the big stage in Bacolod City on September 13, 2026. And the reward, champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. Talk K5NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station. K5 News FM. News FM. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
1: La 5:17 na mga kaki-5 sa inangabahin dolo sa kalwan sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Dr. Pinoy Squalene Capsule, mga kaki-5, nagapabakod sa ato nga white blood cells para sa mas mayong nga makabato kita sa infection. Ginabuligan ang lawas nga makabato sa sipon, hilanat, kagiban pa nga mga masakit, mga kaki-5. Nagapugong sang oxidative stress nga nagaresulta sa pag-dunot sang cells, mga kaki-5. Nagabulig man nga malikawan ang premature aging kag chronic diseases. Dr. Pinoy Squalene Capsule, isa sa makabulig man sa inyo, mga kaki-5. Ang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ara sa mabakal sa tanan nga mga butika sa Grace Pharmacy, dira sa silay kag talisay, mga kaki-5. Available man ang Dr. Pinoy Squalene Capsule sa mga butika. La 5:18 na. Katuan naton, mga kaki-5, ang aton sininga patrol. Kaki-5, dali lang yung kaki-5, Vincent Dominic Medina Coralde. Dali lang kay si Dad Boy Mendoza. Sa dyan naman, mamugno kita na, mamugno ta. Mamugno kita na. Wala mic. Amo ng problema. Sige lang. Mga kaki-5, ha? Jen Emery Tita, si Jean Montesino Arroyo, Vicky, Mayong Aga, si sige, Ruina Villaran Herbito, mga kaki-5, si Mera Lona Rivera, Mayong Aga lang da, kag si Flor Delisa Mangubat, Rogelio Arnaiz. Salamat gid mga kaki-5 dira sa may Dulao, Bago City, sa mga Porok Salong, sa Phoebe Store. Available ang aton sininga mga products. Lakip na mga kaki-5 dira sa may Norma Store sa Talok, Bago City. Sa Norma Store available ang aton sininga mga products dira. Labi na gid kay Rico Baranal dira sa may Dulao, Bago City, mga kaki-5, ha? kaga dira sa may Busay, Bago City. Sa kay kagawad Leonardo Agunasi. Oh, may ngagalan na kay Mr. and Mrs. Agunasi, mga kakifay kagawad Leonardo Agunasi. Dira sa may Barangay Busay, Bago City, mga kakifay. Sige, amo na ang aton sining mga products nga gina pabalo ka mo nga available para hindi na ka mo magasto pa kung na din ka mo yung magkanto. Ayos, ayos! Sige! I-check to na mga kakifay, mga aton sining patrol with kakifay Vincent Dominic Medina Corrale. Marian Store, available ang aton products dira sa may Paglaong Village. Sa Marian Store, Marian Ava Store, mga kakifay, available dira ka Marian Ava Store.
0: Kakifay babes, para sa katagan sang tanan before kay Sir Vincent Corralde, ang ining hampang kakifay babes, para sa quarter final gali ni. No? Ang hampang ni Alex Ayala, para sa quarter final. Kagbalantayan, pila na gilang ka oras kay mag-start subong adlaw. I don't know kung to be exact dito ano oras sa Canada, kag diri sa aton. Pero ining Filipina tennis superstar, isa ini ka mabugat nga hampang para sa iya last nga hampang para makasunod sa quarter finals. Kay world number 4 sang 2020 Olympic gold medalist ining si Belinda Bencic. Sa round of 16 sa National Bank Open in Toronto, Canada. Ang match-up, makabig nga tama ka, makabig nga exciting, kakipe babes, kag makanervyos.
1: Hindi man basta-basta ang kontra niya?
0: Kukurap ka ni kung maglantaw ka. Kag ginalantaw nga isa na lang kahampang kakipe babes, one more win, para nga maka-advance na siya waiting sa for quarter finals sa Kaki Pai Babes. Ang matabos ni Gali, either go home or continue for championship.
1: Grabe, no? Kung magdaog si Yala, ti continue, eh. Kung maperde si Yala, ti go home na siya. Ang nabalakaan ko yaka kay nabluson mo, kay nalantaw ko sa doka poy na siya.
0: Hindi, confident ko yung tungod sa mga support sa amon mga pamilya at sa mga Pilipino dito sa abroad.
1: Grabe, supporta sa community.
0: Sa community in behalf of my
1: Filipino community.
0: In behalf of my ablos. Gusto ko pasalamatan ng mainit nga suporta sa mga Pinoy dito sa Toronto, Canada, Kakipe Babes.
1: Hindi mo pasalamatan ang suporta ni Ethan James Sarmiento?
0: Si Ethan Sarmiento, kita daw daw hindi ko mapakali, pero bangod sang DTX Coffee Mix na nilalak sa akon. Ang manahin sini kay gagaway pa kung sino mas sponsor, no? Kalawag itang batata ni Ethan, pagulang. Kaya gaba isay pa kami hambal ko akon lang na akon lang sa uli na ana aking ako siguro timo na lang pero sa ngari ng detect cover nag-relax naman ako pero nagba isay pa kami primero kung sino gid bala ang mabayad.
1: Sige.
0: Ay, tigiyo na mo nga ba eh? Mas naligbat kila paghilipos ka mo, kaya ako na lang na. Nulat mo nga muna yung taligbat.
1: Nakulbaan ko ba si maduguo na nga agablos mo?
0: Hindi, abi ko matambag. Oy, hindi ka mo sakit ba eh? Ako na lang na. Para
1: sa ay, diragali sa may Purok Mabinuli Gondo sa Sumag. Na nakamiting kita na kahapon sa mga KSS dira, no? At least ang mga KSS dira, ang mga membro sa una, nagbalalik na sila mga kakipa.
0: Kampiyon.
1: Yes, ah. Ginahulat-hulat katunamon kay sang ligad ng balanta ka. Si Sir
0: Wyman ko gin-remind.
1: Si Sir Rhodes Palma, Wyman kakadto.
0: Kung gin-remind mo ko, tani bisan ang espiritu ko lang to, nakabot man.
1: Sige lang nga, daso na, mayara pa man.
0: Andaman lang karoon na to.
1: President Lida Sigurado, ang Vice President si Evelyn Moyco, ang Secretary si May Jean Aguilar, Assistant Secretary Mary Jean Abrasado.
0: Sindang ang treasurer sarad, si wala to sindang sarad.
1: Wa ito sa kakadto si Mel, ang treasurer si Mildred Mendoza. Auditor si Mylene Balontong kag ang PIO si Janet Pagunsan. Ay, okay. Terrible. Sige. Salamat gid ha. Kaki fa...
0: Juni Mayritita, may yung aga-anay. Kagbong sa Usalumayno, Merlilongno. And of course, Jean Montesino Arroyo. And Priscilla Piadoce, kag si Ron Smartorillas, mag leader sa Maninihon, Kaki Five Babes.
1: Maninihon. Sige. Aring lado, mga Kaki Five, sa atong sining mga tagapalamati dira sa Mercado Arena, ang ginahulat ninyo. Kaki Five, Vincent Tubelik, Bidina, Coralde,
0: The Birthday Boy,
1: Di Makota Kinky, Di Pabilo Junior, The Birthday Boy. Sa Bantay Mercado Update, Alhamdulillah.
2: Kaki Five, Robert, damagid niya salamat sa inyong mga greetings dira. Kinita man ka mo may isa-isa, kaya tiyan mo nabi, kalawig ka mga Kaki Five, at tiyan ko patante, mayong lawas, Kaki Five, Robert.
0: Lawas uptick per me lang ah.
2: Lawas uptick per me, kung si Charles tomorrow pa. Nag-tick ako, may tisti, hindi. Kaki Five, Robert. Wait, live to bong, kaya tiyan ang phone, wait, kabalokon din ang iPhone.
0: Pangayawan ko pangita to, say mo, birthday mo, wait kami ka pa mer. Day?
2: Si Baloka naman, kaya ang iban, ginapapreparar. Kuhan ko madala, handa ka mo, kaya managko ko.
0: Amo na gali.
2: Amo lang kasabi natin. Pero si Kaki Five Babes, may birthday leave kita. Tiyan mo na nga,
1: pinapan natin. Dito na siya nag-celebrar sa kuhan, sa Jimber Marketing.
2: Kaki Five Babes.
0: Nakwarta mo na ang gift sa imo ni Dr. Mel.
2: Madamo nga salamat kay sa ato niya CEO Dr. Mel Oy sa cash gifts. Birthday gift sa Kaki Five Babes. Kaki Five Robert.
0: Diri lang na, di balaya sa Kaki Five nga may cash gift pa pag birthday mo.
2: Tapos may leave ka pa Kaki Five Babes.
0: Tapos may leave ka, may salary ka pa. Happy birthday man, kadungan mo birthday si Kwan. Kahapon gali birthday yan ni Kwan. Ni Ma'am Nore Alconga.
2: Ma'am Nore, may nga
1: binigtan natin sa
2: mo. God bless, God kabay pangalang tagaan kasi.
0: Pariyo gali ka mo bulan Agosto?
2: August ko no, mga August, mga alabuton ako ng Kipa Babes, Kipa Robert.
0: Oo, ang mga alabuton gil man na, kahit ti simpre ginatake sang bulan sang tigkiliwi.
2: Wala ang mga gusto ko, no? Ano na, Leo, Kipa Babes, Kipa Robert, kung sa horoscope pa, ano ko na na.
0: Bawag ka pati ka man sinasang iya ka Chinese, ano na? Horoscope na?
2: Nang, hindi maganda, slight lang, Kipa Babes, Kipa Robert, ano?
0: May nag-ano bala na, may nagpangaluyag bala na? Nga, way ay nalungong parte sa horoscope, pinambalan sa siling niya. Ano ang imong horoscope? Pambalas ng babae? Nagpangaliyag sa iya? Lumibog ulo siya. Nung kalibog ulo ko nung horoscope man. Para malutan ko. Himuon ko. Muna, sinaano to hambal mo? Naano gani ang imong horoscope? Sinabat sila yun. Ladies first ah. Ladies first. Dapat ko nanay. Sinati, sige. Ang akong horoscope. Sila niya, cancer. Naamo mo lang galing na. Sa pintarya mo malanggali na mga balatian malanggali. Nati ano yung horoscope ya? Nati kung imo cancer ako niya ulcer. Abi yung manutan niya. Sa ulit niya ay kapos malanggali.
2: Abi ko cancer ako niya tritis. Ang nag-gabi. Ayaw! Pero ti isa ka Muslim sa Kipay Babe sa horoscope do why mga mga pati gidra mga pati kay para din magtanang ng ato mga kulturan ng mga Muslim wala kaya ga pati sa horoscope mga mga pati kay so para mo na kay Kipay Babe
0: sa kabalo ka kuno nung swerte mo ya kay Kipay Vincent kadi nang imo swerte yara sa mga kamot ni Itan Sarmiento. Nakasalalay na siya. Kaya kung di pagpindutod na karoon na mag-on, dulaan ka bugas-bugas, hindi ka ba siya nun air?
2: Ang mga galing nga yung napitipi, tingin na natin ang tiyan niya kasi para kung ano yun lang yata sa mga kakikaibigan.
0: Dakong papel ni Itan sa kapalaran tang tatlo. Ay, inahalit ng mulog karoon ni inahalit ng lugan. Inahalit ng lugan niya karoon ni Itan. Talatahalagin kami ni Karoon Hali. Mapiyungan si kay Mamitan. Amin nyo.
2: Inahalit nila yatan kakaunan dahil kayo
0: Wai gini, wai gini.
1: Silita niya, mayo na sa boy.
0: Mayo na nga tao.
1: May tao na silita.
0: Daw, isa na kanina kasi mana nga mayong performance ni Itan sa pagkabalo ko.
2: Mayo na, kisaga kami slok. Amo ginang tao, hindi ma-perfect.
0: Uga straight, isa kasi mana, subong ang kwan, ang mayo nga performance. Ang budna ko balutan niya sa kabulan lang.
2: Sige, mayong feeding mo.
0: Mayo. Tigin naman lang ko sa hanga, baisay kami kung sino mo sponsor kape. Ambal ko, sige, ikaw na lang. Tungod sa mayo mo nga kwan, nga pamatasan, pwede ka na karoon siya kaon, bisan magtunga pa sa kilo nga litron. Kagisa ka, litro nga soft drinks, pwede na. Kundi ginabawala na sa, magkaon litron, kag soft drinks. Tingin, allowed na na si Kipay Babes. Sina, pwede ka na to order sa kalitro nga. Sige.
1: Ayaw sa.
2: Kata itong yung soft drinks ka sa brasting mo. Ay, ako kakipay ba etan na magkulo exercise kita mga kakipay ba. Ang atong presyo sa isla kakipay babes kay tungod pared ko ng bagyo, gamahal ang isla. Huwag gita isla.
1: Gamahal isla. Tundra,
2: gapared ko ng bagyo mo. Huwag gapalawod ang mga kulturan na ito.
0: Balang, kagkapin pa, panago sa buho, subong ang ano ang mga isda. Kay kakapoy man kakipay ba binsit magsagad ka lang oy nga dalag ko ang balod. Ikaw wala to lang oy to. Ikaw wala to. Guntat gani ang mga ferry boat ka biyahe. Ayan pa ng isda. Oo.
2: Sige, iban ka evacuate kakipay babe. Kaya ginabahaan ko ro. Mga kautoran na tonda. Makita sa may
0: kung basko balod siling sang ano sang ano sang isda iyo gaye wais ni labugayo nyo naman yang dagat into nyo ari ko di
1: sige
0: sige
1: sige sige sige ari
2: ah
0: sige pa babe
2: ton bullpen nga lokos.
0: Ah, bullpen.
2: Bullpen, itawag nila bullpen. Kaya doon bullpen na siya kanipit. Bullpen lokos, makita mo dira, 180 kada kilo, makita mo sa picture, kakilo, arada, kakipa babes. 180 na yung lokos. Ito yung nipis na siya kakipa babes, kipa ang bullpen nga lokos. Ang karaho, 180, tilapia, 180, laban, tilapia, makita mo dira, kagbangros. Ang aton nga isda dari 200 kada kilo ang bagros marot 240 matan 220 bulabulaw ini bulabulaw ini tawag nila 240 naman ka kipigix gagam bulaw ya 260 gagam panginaso na ton 120 kada kilo inid ining lapulapo 450 bansa 350 top 380 mga kakipay. So para mo lang ang pakisyonay na ton dari kay tungod nga gaparid ang bagyo ang aton nga mga mangingisda mga kwan aton nga kwan man nag hadlok man mag
0: kay birthday mo kantahan mo kami sang love story mo ha.
2: Ayos
0: sige love story Biggie Pie Babe
1: sige arewa
2: o hindi magkalipat ha klinika dito 500 mga kakipay na tabra.

0: Sabi. Madugo ang aga. The sweet love story that is old and the sweet. Ah, mita.
1: Oh, Anot!
0: Anong love story mo, Pang?
2: With the first love.
0: Oh, grabe ba?
2: She gave new meaning to this empty world of mine. Oh. There'll never be another love, another time. She came into my life, made the living fire.
0: Kayo, hon mo ko naman pala nilawin na kayo, basti basahon mo naman.
2: She my home.
1: Ah.
2: With every special thing. With angel song. With wild imagining.
0: Oh, grabe, grabe. Kwa-kwa.
2: She fills my soul. With so much love that anywhere I go.
0: Ini pagbasaha kiga nga karon ni Ruina bilyaran ni dito. Thank you birthday boy.
1: Thank you birthday boy.
0: Liog lang ko da sang premium mo ko.
1: Where did it first hello? She gave me meaning to this empty world of mine. There'd never be another love another time. She came into my life and made the living fine. She fills my heart. She fills my heart.
0: Grabe,
1: very special things with angel song. Oh, come on.
0: Where do I begin to tell the story of how great love can be? The sweet love story that is older than the sea. Tama na.
3: Ay, gano'n sabi ako dahil sinanin nun. May aral, gutaan, kaki-five, karabag. So, singit rin, parinyasit rin, mga kaki-five. Oliano Store, kagansila trading, mga kaki-five. Hindi makalipat sa ato mga produkto. Ang aton kampiyon nga kape, ang kape ng bayan, mga kaki-five. Ito yung kape makes available. Dala sa my gym, marketing, Manuel Ramos, Jimmy Ramos, mga kaki-five, Gaspar. May nga gadala sa inyo, mga kaki-five. Basically, John, Mr. Bros, hindi makalipat mga kaki-five. Opo sa patrol, kaki-five, Carla Medipintor. Ini naman si kaki-five, Vincent, kung alipar sa kampiyon ng balita, servisyo publiko, kagkalingawan. Sinegros, K5 News FM.
0: Kondisyon, wala lang ba sa haya?
1: Madam, mungkin nga salamat, kaki-five, Vincent, Dominic, Medina, Coralde. Hindi mo sininga report, mga kaki-five, ha? E-check na ito, mga kaki-five, si Carla Medipintor. Kay sa Purok o dire sa Barangay 28 may nagluntad man nga kinagamo ilinaway may tiruhay man mga kaki-five. Ining latest lang mga kaki-five o dire sa may Barangay 28 ba terrible pilason ining isa ka 28 kon isa ka kwan isa ka lalaki. Matapos nga naluthangan mga kaki-five dira sa may Barangay 28. Kaki-five Carla May Defensor.
4: Kampyon report.
5: Good morning, kaki-five babes, kaki-five Robert. Nagluntad na isa ka pagpalutang kagabi diri sa siyudad sa Bacolod. Kung sariin isa kalalaki diri nga naging kalalaki alias Buknoy ang pilason na kaki-five babes, kaki-five Robert diri sa area sa Barangay sa siyudad kaki-five babes. So ang suspect diri ginapatiyan na mo ini ang iya sining manog panahi sa building ginabantayan man mismo sa nga biktima kaki-five babes sa kaki-five Roberta. So initial ni impormasyon sa aton sining patrol kagab e na batian sa isa ka tricycle driver nga may isa kalupok di ilayon ini nila ginpadulungan kag ini nakitaan niya isa ka pilason nga lalaki kaki-five babes sa kaki-five Roberta. So gindala ang biktima sa ospital ay tungod niya nakaangkon initial sa kigo sa kilid nga bahin sa iya sininga tiyana. So sa karoon na muna aton sininga ika-follow up ay tinagapadayon ang hot pursuit operation sa aton sininga mga kapulisana sa Bacolod City Police Station 8 at aton 6 rather. Kag aton pahibaloon kung ano din nila ang rason no sa nagluntada nga pagpanlutang kagab e diri sa area sa Barangay 28 kaki-five babes sa kaki-five Roberta.
0: Ege?
1: Yeah.
5: Yes, sir. Kiki Five Babe, sir. Kiki Five Robert, report. Gikan sa patrol. Upo sa patrol, Kiki Five Vincent Coralde. Kikinig balita ay nadulong sa inyong Sangiri X 700 Mighty Seeker D3 Bayo. Hindi si Kiki Five Carla, dito sir, para sa kabiyon ng balita. Sa Repisyo Publiko, Kalingawan, Sinegros. K5 News Rafa.
6: K5 Balita.
7: Maraming kayong salamat, Kiki Five. Carla Medebensor. Nakapangapin na kamo. Pangapin na kamo, mga Kiki Five. Karon nga aga sa atong siningang mga suki, ha?
8: Yan Ray Grutual, Kaki Bebebs, Gapangapinas ng DTX Coffee Mix, Anabel Santisteban. Thank you so much, good mama, sa inyong pag-upod sa atong nga pagpangalagad, ginapurano sa tag sa kaaga.
7: Si John Ray Grutual. Ayos. Sige! Sa tanan-tanan nga mga mga taga-KSS members, dira sa may purok mga binuligundos, sumag, mayong aga lang dahil sa inyo. Bugtaw na kamo, bugtaw!
8: Sa tanan nga mga KSS members, sa miyembro sang Piso ko, Buligo, salamat gid sa bugos nga Metro Bacolod, Ma'am Nanette Leong Corsega, mayong aga kag Ma'am Erlinda Cote, ho, nakabaton sang Cash Award, siyang nagligad nga simana.
7: Reglado, sige! Kagaya... Oy, sa kay Mama LV Topaz. Dala sa may Vistale Grima nga kakifay. Mama LV Topaz, may nga garang. Kagay sa Kansi di Mansilingan. O Kansi di Mansilingan, mga kakifay. Kung may mga birthday ka mo, kadula nga mo tuya sa Kansi di Mansilingan sa Breed Cooport. Librihon ka mo cake ni Sir Fritz Carbausa.
8: Las 11 sa gabi, kita ko ginawang galing Kansi di Mansilingan.
7: Arada?
8: Gaban na ag ang suga. Las 11 sa gabi, nag-agi ko halin ako sa Dumangas pagkanto sa Bridgo Port na nag-ainulan.
7: Pwede ka nakahapit.
8: Dumduman ko dahil yun si Kibibs Gantalaw. Nga daw manawagtan ni ko sa iya nga mahapit ko din sa Kansi di Mansilingan. Galing daw al Kansi ang kwarta ko.
7: Why problema? Sige lang ang balalang
8: utang
7: kay Babes Gantalaw.
8: Talang dilitahan niya.
7: Konsensya hon ka malang iplakad lang. Sige ah. Kansi di Mansilingan ni Sir Fritz Carbajosa mga KK5. Available ang kape na tondira ha sa Kansi di Mansilingan. May birthday ka kato kato kay librihon ka cake. Kung palitson, may palitson man. Librihon ka man sa Kansi nila. Namit ang sabor sang kwan, sabaw pa lang, ulam na. Sang Kansi ni Kaki Five o ni Sir Fritz Carbausa. Ayos ah! Dire na kita mga Kaki Five sa aton sining Kaki Five kamustahan. Kunara na sila. Ara na sila mga Kaki Five. Nakatabid na ang aton sining mga sister station Iloilo Ruas Antique Kagalibo. Unaho na to ng Iloilo. Iloilo, Sir Re Espia Umala. Iloilo, ara ka na. Indang hilado sarad
8: sa ilo to spiak
7: anji anti sa kwan sa Capiz Sir Jobert Lago.
9: Good morning Sir Robert, Sir Babes. Ang sitwasyon diri sa amon sa probinsya sang Capiz mo nagagumbal ang signal nyo, matag kayo. Aga pa na ka DTX Coffee Mix na mga taga Capiz sa sininga kaagahon. Makanaikanay nga mo sininga sitwasyon diri sa sudad sang Ruas. Back to you Bacolod.
7: Salamat gid Sir Jobert Lago mga Kaki Five sa Capiz. Kadto na to lang antike ang tambalang ni Smar Sir Marmar antike.
10: Thank you so much Daddy Babes and Sir Robert. Nagadupay-dupay ang hangin regas probinsya ka antike. May pagpropanarity sa iban nga lugar pero ang kampiyon nga balita kay nakapangapiran kami kang DTX Coffemex. Balikan nimo Daddy Babes and Sir Robert.
7: Salamat gid tambalang ni Smart sa antike kadto na to ang Kalibo Sir Michael Silorio Kalibo.
11: Good morning K5 Sir Bisayas Negros Island Radio, kampiyon ng signal sang Bacolod. Nagataliti gamay sa banwas ang Kalibo pero so far okay man ang panyempo. Naka-DTX Coffee Mix na kita. Naka-D3Bio. Balik sa imo, Bacolod.
7: Salamat gan Sir Michael. Kabalikan na to ng Iloilo. Sir Ray Espia Umala ang Iloilo.
12: Babes, Robert Pacardo, kagsa tanan naton nga mga K5, okay gid ang Iloilo dere. Nakapangapina sa klinika DTX Copemex, kapin pa nga maramig ang tiyempo. Bahata kita sa aton sining mga balita. Salamat gid.
7: Kampiyon mga K5, sige. Adala saan na lang mga balita mo dere pang sa Iloilo pa na no madala ko ang mga balita do sa Iloilo, si Ray.
12: Aton sining update sa Uton na local government unit. Nagpagwa siyang announcement ang Uton LGU sa pagkansilar kag pagsuspend siyang klase sa tanan nga level. Mga ka-K5 sa mga bulutuan o konskilahan initungod sa ginpabaskog nga hanging habagat o konsatwis monsoon nga aton sa ninagkakexperyensyahan mga ka-K5. Speaking of southwest monsoon mga kuturan, sa gitaliktan nga Sabado sang gabi, isa kababaskog nga buhawi ang nag-igo mga ka-K5 diri sa may distrito sang Haro, partikular na sa barangay Kubay Haro mga ka-K5. Kung sa diin, may 60 tanan ka mga pamilya ang apektado, 25 ka mga panimalay ang partially damaged, kag isa ka totally damaged. Kung sa diin, nagkalahulab, nagtalalabog, kag naglulupad ang ila sini nga mga atop, mga kabyanan. No? Sa karon ara sa barangay GM, ang evacuation center sa ining mga pamilya nga apektado. Nauna na nga nakabaton sila sa food assistance alin sa City Social Welfare and Development Office, kag ginatugyan na lang ang pag-evaluate sa mga apektado nga pamilya para sa assistance nga ila sini nga pagabatonon mga ka-K5. So ang ining buhawi paglabay dito sa barangay Kubay Haro naghahapit pa diri makadali sa may Haro Plaza, partikular na sa tubang sang simbahan sa aton sini nga mga ka-K5. That is why nga may pila ka mga puno sa aton sini nga plaza ang nagkalatumba. Maayo lang kay YD magapit sa estasyon sang K5, malapit na tani ni no sa estasyon sang K5 kay kung pananglita naglabay base kag natumba pang aton sining antena. Mo ning mga balita naton dere kag K5 babes sa talaw sa sudad kag probinsya sang Iloilo, balik sa inyo dra.
7: Maraming mga salamat Sir Ray SP nga umalay, grabe kung ma kwa nakada no ma labyan ka
8: ramdam na buhawi, buhawi, no? Ramdam na mo ang buhawi kahapon sa Gimaras. Gamitin kita sang KSS leader aga kaon kami sang clubhouse nga order.
7: Bow?
8: Binira kaya buok ka kay Pebe way makaon tungod sang Alimpuros. Alimpuros lang to sa amon nakalabot.
7: Sige. Katuan na ton mga ka-K5, salamat gay da si Ray. Katuan na ton ang Kapis, Kapis mga ka-K5, Sir Jovert, Kapis.
6: Good morning once again mga ka-K5, mga nagapanguna nga mabalita diri sa probinsya sang Kapis kag siyudad sang Rojas, way gid kaluwas. Ay isa ka persona nga nagasakay sa motorsiklo matapos bumunggo sa kasumalang truck mga ka-K5 kang ligad nga adlaw o kaligad nga gabi mga ka-K5. Ining biktima dira sa may bayan sang barangay Konsensya sa Banuas sang Panitan mga alas pasado alas 9 sang kagabihon mga ka-K5 si alias Lumar kasubay ang dalan papuli na tani babalik sa Banuas sang Panitan kay Tagadao ini siya halin sa barangay Bailan. Dios ta kada six ang dalagan mga ka-K5 sa nasambit nga motorsiklo at sumalang man ang nagahagunos nga delivery truck mga ka-K5 nakakuwangid nakabungguan ay mga K5 wala kaluwas na gugwagid ang utok sang nasambit nga biktima mga ka-K5 bangod sang impact sang motorsiklo nga gin bungguan sang dako nga truck mga ka-K5. So no sa report mga kapagidala pa sa Bailan District Hospital apang wala gid maka salbar ang nasambit nga biktima ara karon ang suspitsado ang driver sang truck sa bayan sang Panitan PNP mga ka-K5. Sugod pa mga balita diri sa amon kahapon sang hapon isa ka balay gintupok sang kalayo matapos nga ginbayaan sang pamilya ang balay mga K5 nga may kuan pa may mga baga sa dalapugan made of light materials ang puluyan mga K5 ang nasambit nga balay. Ito mabuhod sa mabaskog nga hangin nagkuan Arab-arab ang dalapugan na sunog ang balay mga ka-K5 sang aton utod nga si alias Duna sa barangay Milibili, sudan sang Rojas. Amo na mga panguna nga mga balita diri sa amon sa Kapis. Back to you, Bacolod.
7: Salamat kay Sir Jobert Lago mga ka-K5. Gatuhan na to ng Antique, ang tambalang Mismar Antique. Sir Mismar Antique.
10: Thank you so much again, Bacolod. Mga balita, Arigas Provincia kang Antique. Ginbawian kang kabuhi ang sangka apat katuig nga bata nga lalaki matapos nga nakadanlag kag nahulog sa tulay nga himo sa kawayan kag ginanod kang tubig sa suba sa sitio na wili barangay Igsuro Bugasong kang nagligad nga Biyernes kang aga Imaw kuno kanyang bata nga naglaktad sa tulay nga kawayan ang anang Iloy kagdarwa pagid ka mabugto nga minor di edad orihilang dya kuno nga nanotisyaran kang Iloy nga nahulog ren ang anang bata mga kasimanwa. Lason siren sa aga kang nakitaan 4 kilometro ang distansya halin sa tulay nga nagatlutaw-lutaw ren sa suba ang nasambit nga bata kag may pila sa bahin kang anang lawas kag wara ren kang kabuhi. Samtang sa dugang pagid nga mga balita, wara nangin upang ang mati ang mainit nga sirak ni Haring Adlaw kahapon kadungan sa dyang pagtugro kalingawan kagrasya kang K5 News FM San Jose Antique ang 95.7 sa mga residente kang Barangay Rumbang si Balem kabahin jack kang ika-unsi nga pagsukat kang dyang waragwagan. Ginpangunahan dyanoy ni Sir Arjan Villasur del Coro ang aman station manager sa pagpatigayon kang dyang K5 Kalingawan sa Barangay Ukon KKB kag nagpanagtag kang mga papremyo nga nagdanga sa 5,000 pesos na kabinipisyo man kang food packs ang mga kabugtuan natin nga mga PWDs kag senior citizen nga may salad nga bagas, dilata, kag noodles para dya sa pulo ka mga kabugtuan natin. Nakabaton man ang kada isara kang produkto di kalidad kang atin Chief Executive Officer kag Presidente nga si Doc Ramil Itanguy kang DTX 500, D3 Bio, Mighty C, kag DTX Coffee Mix. Naman ang K5 News FM San Jose ang pinakauna nga radio ni Doc Ramil Uy antes pamanja magdanga sa masobra sa isyenta sa bilog nga Pilipinas. Amorang kampiyon nga balita dya, Bacolod.
8: Morata na, Noy.
7: Morata na.
8: Kampiyonoy, kampiyon.
7: Salamat, gig, Sir Melmar, mga kaki-5. Salamat, gig, sa Antique. Katuan na ton, mga kaki-5, ang Kalibo. Kalibo, si Michael.
11: Morning liwat K5 Sir Visayas Negros Island Region totally born gid naabugid ang lima ka mga classroom sa tig-

0: nga Libakaw. May fire station man tani ang banwa sang madalag mga ka-K5. Ang masubo lang kay wala sila sang fire truck. Oh, so amo na ang dapat nga matutukan matagaan sila fire truck mga ka-K5. Naabugid ang mga kagamitan sang nasabitan nga eskwelahan kag amo lang initani ang ginasaligan sang mga estudyante tani subong may klase pa mga ka-K5. Kag duha na tong mga balita. Ang banwa man sang Kalibo magpatigayon subong sang measles rubella immunization vaccine no August 10 subong sa Kalibo pasra na covered court mga ka-K5 target sini ang 6 months to 59 months so below 5 years old nga mabakunahan sang anti tipdas mga ka-K5 no para malikawan ang ginatawag nga pag-spread sang contagious nga o sang makalalaton nga balatian nga tipdas mga ka-K5. Pagkabaton ini subong sa Banwa sang Kalibo kag nagpanawagan man ang amon ni Mayor, Mayor Juris Bautista Socro. Amo nang mga balita diha sa Banwa sang Kalibo.
1: Hindi ka man magaling na.
2: Madamo kay nga salamat kay Five Michael Celorio sa Michael dire sa amo sa siyudad sa Bacolod mga ka-K5 ay binunan na ini tabo sa may Banwa sang Murciao Pilason gining barangay chairman sang kanlandog mga ka-K5 sa Banwa sang Murcia. Matapos mga ka-K5 maging sulod ang iya sininga balay isang suspect kag binuno ining biktima sa sulod sang puloyan niya. Mga ka-K5, nagaluntad ang insidente sa may Purok, Maynos Wagon, Barangay Kanlandog, mga alas 6 o kung mga alas 7:57 sang aga o 55 sang aga sa itong Biyernes. Nakaangkon sang buno sa tiyan ang biktima nga si alias Cardo, 63 anyos, kagindala sa Bacolod Adventist Medical Center. Sa karon yara na sa stable na kondisyon ining barangay kapitan.
1: Hari ang mga balita. Hari ang mga balita. Ang modernized jeepney may foreclose your order na alin sa bangko. Diri sa amon sa Bacolod, kumusta ka muda? Diri, 11 or 8 sa 11 ka kooperatiba ang may abiso na bangod nga wala na sila gabayad sang ila balayran. Ti amo na ni ang pagbalik sang Jerusalem Motors kag pasahero social sa Ililo nga mas maayo pa ning ipasad jag aircon kay fibre.
2: Sige, amo na mga balita na mo diri sa siyudad sa Bacolod kag Negros Island Region. Hindi ko na pagibalik sa inyo. Salamat gid Ililo Ruas Antique kag Kalibo.
3: Balita
2: Salamat sa aton sining ang mga sister station mga ka-K5 Ililo Ruas Antique kag Kalibo, Orlinda Bion at Kutia may nga galang, Jun Emeritita. Ginakolabos kita sa panahon, may panahon pa prun din na aton. Salamat man sa kay Ma'am Mary Rose Lingaya kag George Lauso dira sa may Totong Store. Ang DTX 500 Morning Newscast masunod na awit kaki 5 Colin Cobia in Servan Albay. Sa ngalan sa mga CEO, Dr. Meloya, kung sa kaki 5 babes, ganda lang.
1: Ako naman si kaki 5 Robert Pagardo.
2: Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
3: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
5: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Playtime Entertainment, born for happiness.
8: Cheers sa barkada nating
9: Night Shift, OT, Breadwinner.
8: Deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama.
10: Drink responsibly.
8: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
11: Let's go!
12: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
11: go with the flow.
12: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
11: Charmy!
7: Let's go with the flow.
13: Traffic sa pagbiyahe, damo ang panalakit sa lawas. Maggamit sang Salon Pass. May direkta nga panalugsob sa mga sangkap. Madasig ang epekto, sulod lang sa 30 minutos. Malawit na pagpahagan-hagan, tugtog 8 ka oras para sa palanakit sang abaga. Liog, taglikod, Salon Pass. Metal salicylate, menthol, co-ferrol acetate, camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult the doctor.

0: Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
1: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
2: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940, 0940, 0943, 0946, 0947, 0949, and MKTG-2026-1210.
1: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
0: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini? Kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sa insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
4: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
5: It's the best part of the day!

0: kitang-kita.
1: B-Make Premium. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
2: May kontrabaho formula pa.
3: Walang amoy.
0: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
1: Sa B-Make Premium, kitang-kita ang galing.
5: Ang himpila na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Oras sa K5 News FM Philippines sa 6:01 sa ngaga.
5: Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM. Narito na ang mga nagbabagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast.
7: DTX 500 Morning Newscast.
5: At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team.
6: Maayong aga Pilipinas, maayong aga Negros Island Region. Nagpabalik na ang TDX 500 Morning Newscast. Sumuadlaw sang Lunes, Agosto 10, 2016.
8: Makita kagbabati ang kita live and aware in the world. Pinagi naman sa mga official Facebook pages sa K5 News FM Bacolod 101.5, Kagbacolod K5 Station.
6: Para sa ato ng mga pangulong, dinalaan.
5: Mahalitang regional.
6: Abaya ginimusla na nga karestaro sa Negros Oriental.
8: Lalaki ginaligar gilutang patay sa Himamaylan.
5: Mahalitang national.
6: Anay Congressman Defensor gintumod bilang isa sa mga utok sa destabilization plot, but to kay Marcos.
8: Komelekanda na sa BSKE sa payak sa mga proposals kapalawigon ang termino sa mga barangay officials.
5: Balita International.
8: Hinatos ka mga bombero ginpadala sa wildfires sa Indonesia.
5: Balita Sports.
6: Jerry Castro sang Pilipinas gold medalist sa Asian Youth and Weightlifting Championships.
5: Balita
8: Tatlo
5: Entertainment.
8: Ginkoronahan sa Reina Filipinas 2026.
5: Balita Nego.
6: Tag-inflation sa Pilipinas naghina. Sa detalye sa mga balita.
5: Balitang Regional.
6: Amay nga ginimusta na nga naka-arestado sa Negros Oriental. Arestado ng isa kalalaki sa Valle Hermoso, Negros Oriental matapos nga ginserbihan sa warrant of arrest hangot sa kaso nga qualified rape of a minor. Ginkilala ang suspect kasi alias Rob, 41 anyos, nga residente sa nasambit nga lugar kaginakabi nga top 10 regional level most wanted person. Sunod sa impormasyon sa Police Regional Office Negros Island Region o Conpro NAR, nagpauli nga hubog halin sa birthday party ang suspect sa naglunta ng pagpanghimulo sa kaugalingon nga bata. Yara naman karon sa kustodiya sang kapulisan ng akusado para sa nagkakaigo nga disposisyon.
8: Lalaki ginaligar gilutang patay sa Himamaylan. Patay naman ang isa kalalaki matapos ginaligar gilutang sa Proco 11, Sitio Tanate, siyudad sa Himamaylan kahapon sa hapon, Domingo. Base naman sa inisyal ng impormasyon na sapo ng biktima nga may mga igo sa ulo kagdugan sa tupad sa motorsiklo nga Honda Click. Sunod naman sa mga pumuluyo nga duha ka lupok ang ilang nabatihan kag na-recover ang duha ka basiyo kayo sa nga bala sa wala pa matumod ng armas lutang. Sa karong nagapadayo naman ng investigasyon sa papulsa.
6: Oras sa K5 News FM Philippines sa 4 sa nga.
7: DTX 500 Morning Newscast.
6: Samtang motorista nabuka ang ulo matapos maaksidente. May balita. Sige K5 Myla Fuentes.
7: DTX 500 Morning Newscast.
0: Usak ang ulo kag halos nagagululuha na ang utok sa isa ka motorista matapos ginapayag bumunggo sa kasugata ga truck gabi Agosto 8 sa Barangay Konsensya, Panitan, Capiz.
9: Ginkilala ang napatay kay Leomar, 35 anyos, isa kapanday kag residente sa Barangay La Caron, Dao, Capiz. Samtang ang driver naman sa Isuzu truck ang ginkilala kay Jay, 39 anyos, kag residente sa Barangay Bayuco, Lambunaw, Iloilo. Sa investigasyon sa kapulisan, ginapayag na samtang girasuway sang driver sa motorsiklo ang dalan, nagikan sa Bailan, Pontevedra, kag padulong kontani sa Ban sang Panitan pag-abot sa lugar ginapayag na dulaan sang kontrol sa pagmaneho nga nagresulta sa paglapaw sa pihak na linya kabangdanan sa pagkabunggo sa kasugata nga truck ginapayag nga gintinguhan nga likawan sang driver sang truck ang among motorsiklo apang diretso ini nga nag-igo sa sansalon sa kilid sang truck nagangkon sang patal nga pila sa ulo ang driver nga motorista gimpadangat pa ini sang katapo sang Panitan MDRRMO sa Bailan District Hospital para kuntani sa nagakaigo nga pagbulong apang gindeklarar ini nga dead on arrival sang doktora. Samtang nagapabilin karon sa carcel sang Panitan Municipal Police Station ang driver sang truck matapos voluntaryo nga nagsungka sa kapulisan. Sa karon padayon ang investigasyon sang Panitan Municipal Police Station angot sa insidente.
0: Inisi ka K5 Myla Vasquez Fuentes para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kang kalingawan sa Capiz
7: K5 News FM. DTX 500 Morning Newscast.
8: Matapos gilabos ang kaugalingon ng anak sa Giholngan City, Negros Oriental, may balita si K5 Rupa De Vero.
7: DTX 500 Morning Newscast.
10: Nasuwi ang isang 59 anyos na ama matapos itong tinaga ng kanyang sariling anak sa Sitio Tabago, Barangay Sandayaw, Giholngan City noong Webes, Agosto 6, 2026. Batay sa inisyal na investigasyon sa pamamagitan ng pahayag ng isang saksi, nakipag-inuman siya sa ama at sa 25 anyos na anak nito noong Webes ng gabi. Bukod pa rito, nakita rin niya ang anak na siyang sospek na may hawak na itak habang nakatayo malapit sa biktima. Matapos ang insidente, tumakbo umano ang sospek at patuloy pa rin pinaghahanap. Inaalam pa rin ng mga otoridad ang motibo o san hininasabi nga insidente. Balita, gikan sa 97.7 K5 News FM at Dumaguete. Hini si K5 Rufa De Vero. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kalingawan sa Negros, K5 News FM.
7: DTX 500 Morning Newscast.
6: Missing nga babae nga account officer sa lending firm na sapuan patay sa Isabel Leyte. May balita si K5 Roger Tilana.
7: DTX 500 Morning Newscast.
11: At tagpuang patay ang isang 22 anyos na babae na naiulat na nawawala sa Sitio Ilaya, Barangay Matlang, Isabel Leyte. Kinilala ang biktima na si Rina Jane Gulane, residente ng Barangay Santo Rosario at nagtratrabaho bilang account officer sa isang lending firm. 6 na araw matapos sa iulat na nawawala, natagpuan ang kanyang bangkay sa masukal na bulubunduking bahagi ng lugar at tinatayang 500 metro lamang ang layo mula sa National Highway. Una nang natagpuan ay sa isang kubo sa lugar ang ilang gamit at isang 2x2 ID picture ng biktima na naging mahalagang bahagi ng isinasagawang investigasyon ng mga otoridad. Samantala, nahuli na ng mga otoridad ang isang habal-habal driver na sinasabing siyang sinakyan ng biktima bago ito mawala. Itinuturing siyang suspect sa kaso at patuloy na inaalam ng mga investigador ang kanyang posibleng pagkakasangkot sa krimen. Patuloy ang investigasyon ng pulisiya upang matukoy ang buong pangyayari pati na rin ang motibo sa likod ng pagpatay. Para sa DTX 500 Morning Newscast, ito si K5 Roger Tilana mula sa Impilang Kampiyon sa mga balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas K5 News FM.
7: DTX 500 Morning News.
8: K5 News FM San Jose Antique nagselebrar sang ila ika-11 nga anibersaryo. May balita si K5 Aileen Magbanwa.
7: DTX 500 Morning News.
12: Nagtugro kalingawan kay grasya ang bugos ka puwersa kang K5 News FM San Jose Antique sa mga residente kang Barangay Rumbang Sibalom adlaw kang Domingo Agosto 9 bilang kabahin kang ika-11 nga anibersaryo kang istasyon adlaw kang Lunes Agosto 10. Ginpangunahan dyan ni Station Manager Arjan Del Coro kung sa diin may ginpatigayon nga K5 kalingawan sa barangay kon KKB kag nagpanagtag kang mga papremyo nga nagdangat sa 5,000 pesos. Nakabinipisyo man kang food packs nga may silid nga bagas, delata kag noodles. Ang 100 ka mga pumuluyo nga ginalakipan kang senior citizens kag persons with disability. Nakabaton man ang kada isara ka mga produkto de kalidad kang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Kaangay lamang kang DTX 500, D3 Bio kag DTX Coffee Mix. Madumduman nga ang K5 News FM San Jose Antique, ang pinakaunang radio station ni Dr. Miloy, antes pa manangin masobra sa isentara ng istasyon sa Bilog na Pilipinas. Kagbalita regional, halin rija sa may probinsya kang Antique. K5 Aileen Rose Montero Magbanwa para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kagalingawan, ang kampiyon ng estasyon sa Antique, K5 News FM.
7: DTX 500 Morning Newscast.
6: Sa dugang pa ang balitang regional 5 kwarto sa Tigbawan Primary School sa Aklan, totally burned matapos masunog. May balita si K5 Leonard Viray.
7: DTX 500 Morning Newscast.
13: K5 ugdaw ang 5 ka mga classroom sa Tigbawan Primary School diri sa may barangay Tigbawan sa Banwa sang Madalag matapos ginlamon sang kalayon no Domingo sang aga karon nga August 9 2026.
14: Totally borne ang 5 ka mga kwarto sang Tigbawan Primary School sa may barangay Tigbawan Madalag Aklan matapos ginlamon sang kalayo nga natabo alauna sang aga adlaw sang Domingo sunod sa Bureau of Fire Protection o kon BFP Libakaw madasig nga naglapta ang kalayo bangod sa mamaskog nga hangin rason nga madasig gid nga daw ang 5 ka mga classroom sa nasambit ng eskwelahan bago pa nga makaabot ang mga bombero. Ginapayag nga may ara man nga opisina ang BFP sa Madalag apang wala sila sa nga fire truck o kon bastante nga kagamitan para nga makapatigayon sa nga firefighting operation. Sa piyag ka parte nagabulikan ang pilang ka mga otoridad kag mga residente sa lugar para nga mapatay ang kalayo apang wala gid sila sang may naisalbar nga mga kagamitan sa mga manunudlo samtang wala man sang may nireport nga nakangkon sa kasakitan sa nasambit nga sunog. Sa karon, padayon pa ang ginahimong investigasyon sa nga BFP Libakaw sa gintunaan sang sunog kag ginahibalo pa ang kabugusan nga kalitan samtang sunod sa barangay chairman sang barangay base sa ilagin paligayan nga emergency meeting upod ang pamunuan sang eskwelahan temporaryo nga iga-silo ang klase sa nga mga estudyante sa covered court sang barangay samtang nagahulat sang bulig sang gobyerno.
13: Balita regional nagikan diri sa probinsya sang Aklan. Ako si K5 Leonard Viray. K5 News FM.
7: DTX 500 Morning Newscast.
8: 12 ka barangay apektado sa Buhawi sa Iloilo City. May balita si K5 Jenny Kauyunan.
7: DTX 500 Morning Newscast.
15: Naglabot sa 12 ka barangay sa Iloilo City ang naapektuhan sa Buhawi santo sa datos sa Iloilo City Disaster Risk Reduction and Management Office o kung CDRRMO. Sa record ang mga naapektuhan ng barangay amo ang Balabago, Cubay, Benedicto, Desamparados, Seminario, Kalubihan, L98, Tabuksuba, Saharo, Samtang Gustilo, Salapaz, Cuabeto, Oñate de Leon, kag Taftort, Manduriaw. Samtang nagdangataman sa 144 ka pamilya o kung 568 ka mga individual ang naapektuhan sang Buhawi. Samtang nagdangataman sa 72 ka mga panimalay ang nagkalaguba sa diing 5 ang totally damage kag 67 ang partially damage. Nagpasalig naman ng Iloilo City Government ka maghatag ini sang bulig sa mga naapektuhan sang Buhawi.
8: Report nagikan sa siyudad sang Iloilo ini si KK5 Jenny Kauyunan para sa kampiyon na balita serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo K5 News FM.
7: DTX 500 Morning Newscast.
6: Mas madamong oportunidad para sa mga PDL ginadoso sa Olongapo. May balita si KK5 Aileen Sanchez.
7: DTX 500 Morning Newscast.
16: Mas pinalalawak ngayon ng lokal na pamahalaan ng Olongga po ang mga oportunidad sa kabuhayan para sa mga persons deprived of liberty o PDL. Pinangunahan ni Mayor Attorney Roland Paulino Jr. kasama ang Livelihood and Cooperative Development Office o LCDO ang paglagda sa Memorandum of Agreement of MOA kasama ang Department of Trade and Industry, Bureau of Jail Management and Penology at Technical Education and Skills Development Authority o TESDA. Sa ilalim ng kasunduan, bibigyan ng higit na suporta ang mga PDL sa pamamagitan ng skills training, livelihood development, entrepreneurship at iba pang programa upang maihanda sila sa produktibong pagbabalik sa komunidad. Ayon kay Mayor Paulino, ang paglagda sa MOA kamakailan ay nagpapatibay sa matagal ng pagtutulungan ng mga ahensya. Layunin nito na mabigyan ng mga PDL ng kasanayan, oportunidad at kabuhayan upang sa halip na muling maligaw ng landas, magkaroon sila ng pagkakataong makapagsimulang muli at maging produktibong bahagi ng komunidad. Balita mula sa Olongga po City, Central Luzon, Aileen Cuevas Sanchez para sa Kampyon na Himpilan, Kampyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM.
7: DTX 500 Morning News.
8: 41 anyos na lalaki arestado sa bypass operation sa barangay Mandaragat. May balita si ka-K5 Gilbert Bash.
7: DTX 500 Morning Newscast.
17: Arestado isang 41 anyos na lalaki na kilalang si alias Jojo sa isinagawang bypass operation ng Puerto Princesa City Police Office sa barangay Mandaragat dapo alas 3:55 ng hapon nitong araw ng Sabado. Isinagawa ang operasyon ng Police Station 1 Drug Enforcement Team sa Porok Old Bungkag, Barangay Mandaragat, katuwang ang Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Palawan, PNP Maritime Group at Puerto Princesa City Anti-Crime Task Force. Ayon sa pulisya, nahuli ang suspect matapos na makabili sa kanya ng isang plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu. Tinatayang 0.60 grams ang timbang nito at may standard drug price na 4,080 pesos at nakumpiska rin sa pangangalaga niya ang bypass money na ginamit sa operasyon. Kasalukuyan, nasa kustodiya na ng Police Station 1 ang suspect at mahaharap sa kasong paglabag sa Section 5 ng Article 2 of Republic Act Number 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Ito si K5 Gilbert Basyo para sa Himpilang Kampiyon sa Balita, Serbisyong Publiko at Kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
7: DTX 500 Morning Newscast.
6: Sa katapusan ng balitang regional POV drivers, mas madako ang makinot nga krudo. May balita si K5K Buscaino.
18: Mas malaki ang matitipid ng POV drivers sa krudo simula August 15. Pinaalam ng LTIF Arbitan sa lahat ng POV drivers at operators na itataas sa 12 pesos kada litro ang fuel discount para sa UV Express at POG drivers simula Agosto 15. Alinsunod ito sa direktiba ni President Ferdinand Marcos Jr. na palawakin ang suporta sa transport sector. Tinatayang aabot sa 1,800 pesos kada linggo ang matitipid ng bawat kwalipikadong driver mula sa dagdag na diskwento. Dagdag ito sa naunang 10 pesos kada liter fuel discount na inilunsad noong Abril.
19: Ako si K5K Buscaino para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan. K5 News FM.
7: DTX 500 Morning Newscast.
20: Balitang National.
7: Balitang National.
6: Anay Congressman Defensor gintumod bilang isa sa mga utok sa destabilization plot bato kay Marcos. Gintumod ni Palace Press Undersecretary Claire Castro ang anay kongresista nga si Mike Defensor bilang utok o kon bilang utok sa destabilization plot bato kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. Sunod kay Castro, nakita sa Malacanang ang estilo sa mga Duterte supporter sa pag-hire o kon pagkuha sa mga individual agad maghimo sa mga istorya o kon isyo kabaylo sang dako nga kantidad. Ginpagwa sa Malacanang ang statement matapos nga ginbawi isang pila ka mga individual nga giningadan bilang maleta boys ang ila testimonya nga nag-deliver sila sang cash o kwarta kay Marcos anay House Speaker Martin Romualdez kag pila ka mga opisyal sang gobyerno.
8: Komelekanda na sa barangay elections sa piyak sa mga proposals kapalawigon ang termino sa mga barangay officials. Ginpalayag ni Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia nga handa na ang Komelek para sa barangay kag sangguni ang kabataan elections sa November o kon sa Nobyembre 2. Ginpagwa ni Garcia ang statement dumigong adlaw Agosto 9 sa pihak sa mga proposals nga palawigon na sa tuptob 5 katuig ang termino sa mga barangay officials kagipatigayon na lamang sa Nobyembre 2028 ang eleksyon sa barangay. Sunod naman kay Garcia nga kompleto na ang kinanglanon ng election paraphernalia, kagkompleto naman ang mga pag-imprinta sa gindugang nga balota. Sa tinalik na naman nga Webes, nag-file sa hagna sa Senator Chiz Escudero nga nagadusos ang extension para sa termino sa mga barangay officials ka nagpaisol sang eleksyon.
20: Balita International. International.
8: Ginatos ka mga bombero ginpadala sa wildfire sa Indonesia. Nagpadala na sa mga eroplano ka ginatos ka mga bombero ang otoridad sa Indonesia agon magbulig sa pagpatay sa mga nagapadayon nga pagkalayo sa Mount Bromo. Sininga simana nagdangat na sa 176 hektarya ang ginlamon sa kalayo sa Bromo Tinager Semeru National Park nga isa naman kakilalang at nag tourist destination sa pungsod. Ginsirad naman sa otoridad ang nasabit nga National Park sang Sabadong adlaw. Luwas sa Bromo, may pila naman ka mga wildfires na nagluntad sa nagkalinaan nga bansa Indonesia bangod naman sa dry season.
20: Balitang Sports.
6: Sa ato naman nga balitang sports, Jerry Castro sang Pilipinas gold medalist sa Asian Youth and Weightlifting Championships. May balita si KK5 Troy Lawrence Basa.
2: Napauli ni Jerry Caicon Castro sang Pilipinas ang tanan niya gold medal sa men's youth 60kg category sa 2026 Asian Youth and Junior Championships sa Tashkent, Uzbekistan. Bangud sini naghimo man si Castro sang panibagong record sa clean and jerk lift sa nasambit ng hinampang. May baluan nga tatlo tanan ka gold nga mga medalya ang nakuha ni Castro kag lakip diri among sa snatch 116kg, clean and jerk 144kg kag ang total nga 260kg. Para sa balitang sports, ang ginadulong sa DRX 500, D3 Bayou kag Mighty C. Ako naman si K5 Troy Lawrence Basa para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
20: Balitang Entertainment.
8: Tatlo naman kami nga beauty queens ging koronahan sa Reina Filipinas 2026. My report, si KK5 Ivy Cordova.
21: Ging koronahan ang tatlo ka mga beauty queens sa Reina Filipinas 2026 sang Biyernes. Ginkilala si Angelica Lopez sang Palawan bilang Reina Filipinas Grand International. Samtang sanday Alexi Brooks sang Iloilo kag Ann Patricia Lorenzo sang Manila ang ging koronahan naman bilang Reina Filipinas Miss Grand International All-Stars. Ginpatigayon ang pageant sa Newport Performing Arts Theater sa Pasay City. Si Lopez ang nagdaog sadto bilang binibining Pilipinas International 2023. Samtang si Brooks ang nagdaog naman bilang Miss Echo International 2025. Kag si Lorenzo ang nagdaog naman bilang Miss International Queen Philippines 2025. Ini nga balita ginadulong sa DTX 500, Mighty C kag D3 Bayo. Para sa balitang entertainment, ako si K5, Ivy Cordova para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
20: Balitang negosyo.
6: Inflation sa Pilipinas naghina. Naghina sang 6.2% ang inflation rate o kon level sang pagtaas sa mga produkto sa pungsod sang tinalikdan nga bulan sang Hulyo 2026. Sunod sa Philippine Statistics Authority o kon PSA, mas madabo ini kon ikumparar sa bulan sang Hunyo nga may 6.4%. Isa sa mga rason sang paghina sang inflation amo ang pagsaka sang presyo sang transportasyon. Nakabulig man sa pagnubo sang inflation ang naghinay nga pagsaka sang presyo sa serbisyo sang edukasyon. Mga ka-K5, bamuyad to ang dalagwa ng mga balita na nabatian sa DTX 500 Morning Newscast. And happy, happy birthday sa aton nga KSS nga si ka-K5 Rossi Magbanwa. Happy, happy birthday.
8: Happy birthday, Nay.
6: Ako, si ka-K5 Zyro Velavay.
8: Gagako naman si ka-K5 Colina Manzanares Cubia.
6: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kang Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
20: 101.5 News FM. K5 News FM. News FM. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang MCTs. Nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa aton lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulama. D3 Bio. D3 Bio.
3: D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500. Masami ka bala nagaugdas kapoy sa trabaho kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kabagdanan sang madasig nga pagtimulan. Kalaman ang abyan. Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500 ang stress malikawan. Pagkaburingon malimta. DTX 500 Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
4: Ako galis si Ariel nagkantot sila ito isang nagligad sakit kaya katama tiyan ba siyang tiyo ko to Marcos ang Mighty C alkaline vitamin C 2 capsule 3 times a day 3 kaadlaw tula ang sakit sa akong tugunan. Salamat sa Mighty C.
3: Mighty C mabaka sa mga butika. Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
22: Ako si Anika kulayan ko mangi kay gali may UTI ko ang tiya ko naghambal try ko ang Mighty C 1 capsule 3 times a day 1 a week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C efektibo
3: gin Mighty C mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
23: Ako si Mundo Tausas madamo na sang kape na tilawan apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil pati ako na arthritis wala na magbalik.
3: DTX Coffee Mix mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
24: Ako si Katrina gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula sa DTX Beauty Soap. Hamis ang kutis.
3: DTX Beauty Soap mabaka sa mga butika.
25: Ang bana po MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagkanya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
3: Extend food supplement for men. May maka kag lavo waska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
25: Ga! I-shoot na ga!
26: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
27: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
26: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
27: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
26: Clinica Deo Fresh. Available now.
28: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw.
29: Happy!
30: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
31: Playtime Entertainment. Born for happiness.
32: Playtime Entertainment. Born for happiness.
33: Let's go. Go with the flow.
34: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
33: go with the flow.
34: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
33: Charmy.
32: Charmy, let's go with the flow.
35: Traffic sa pagbiyahe, damo ang panalakit sa lawas. Maggamit sang Salon Pass, may direkta nga panalupsop sa mga sangkap. Madasig ang epekto sulod lang sa 30 minutos. Malawig na pagpahagan-hagan tugtog 8 ka oras para sa panalakit sang abaga. Liog taglikod Salon Pass. Metal salicylate, menthol, glycerol, acetate, camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
32: Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck and back pain. Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck and back pain.
30: Ready to experience
0: exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards, from bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards, plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
1: For EGLD reference number MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
0: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
32: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
5: It's the best part of the day.

0: kitang-kita.
1: Bimec Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
2: May kontrabaho formula pa.
3: Walang amoy.
0: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
1: Sa Bimec Premium, kitang-kita ang galing.
5: Red Horse Beer. Manamit, suwabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
6: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
7: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suwabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
8: 101.5
9: K5 News
10: FM.
9: K5 News FM.
10: News FM.
11: Oras sa K-Pipe News FM Philippines. Aras 6:30.
12: Yari naman ang mga isyo nga dapat naton pagpaton.
13: Kaghimay-himayon! Standby!
14: Foro de los Pueblos, People's Forum. A top commentary program that is comprehensive.
12: Bisa na mga ordinaryo nga tao na kamutik na.
13: Kita nyo, puwerte ang abilidad.
12: Sa pila ka mga opisyales sa gobyerno.
13: Sobra!
14: Objective and analytical.
12: Aprobado bala hindi ka proyekto? Ukon, aprobado sa bulsa nyo.
13: Di pagprangka lang bala.
14: Informative.
12: Diretso naton kay may baluan ng kamaturan kung hindi makabinipisyo sa mga pamilyo.
13: Inaiya!
14: No holds barred discussion on hottest issues.
12: Grabe! Ang isyo sa pinatsyanay kag droga, nagaduging na!
13: De, ano nang resulta sa kaso?
15: Hulat-hulat lang!
13: Ay kanami! Karoon, lumpatan!
12: Oh, come on! People of the Philippines!
14: With K5, Aljan Castaño. And K5, Eric Tenerife. This is Foro de los Pueblos.
11: Foro de los Pueblos. Isa ka, mga dahil, good morning. Sa ito naman, mga suki ka, mga palangga, mga tagpalabati. Kamusta ka mo, mga ka-K5? It's a beautiful Monday morning.
13: Yes.
11: Nagpuhas na si Maymay, no? And sa nakaligad nga Biyernes, Sabado, ba't siya gantagin ang ulan, no? Especially kada hapon. Pero kapon, duway na, no? Naglinong na ang kalibutan kay si Maymay, nagbabay na. No? Bye-bye, Maymay. Well, kamusta nga ito, mga palangga, mga ka-K5? Sa igad sa may bayon to sa kaumahan, ibabos sa kabukiran. Lakip na sa Binuga Provincia, sa Negros Occidental, kanyang Banuas ang Bako. Well, kamusta naman ang aton sa mga utod sa Binuga Negros Island Region? Good morning, Philippines, and good morning, world.
16: Morning, Foro de los Pueblos!
11: Kami ang inyong mga Monday friends, kami ang inyong power to every morning. Ako, si K5, Aljan Castaño.
13: Ako naman, si K5, Eric Tenerife. Good morning, everyone.
11: Welcome in your riding in tandem. Until 9 in the morning, dali sa inyo palatuntunan.
16: Foro de los Pueblos.
11: Ari kita sa Lunes, Gadlao, Petsa Jess, sa bulan sang Agosto, tuwing 2026. So, historically, ni Gadlao sa aton niya simbahan katoliko because K5, Eric, ka naman tabo sa mga Gadlao?
13: May historic transfer of bishop. Si Bishop Louis Galvines, nga nangin na obispo sa Diocese of Cabancalan. Officially, subong kay Pebel Jan, magahalin na siya sa Cabancalan. Kag-updan siya through a caravan sa iyang mga tumuluo sa Cabancalan. Pag-abot sa Tanulo Bridge, boundary na sa Diocese. Ang Tanulo Bridge is in Hinigaran, pero amuna siya ang boundary sa Diocese of Cabancalan at Diocese Bacolod. Manaog siya sa tiilan sa Taytay, and he will cross the bridge kaysa piyak sang Taytay sa loon na siya sang mga sumulunod sang Diocese of Bacolod. Kag may ara to nga daw marker sa Tanulo Bridge nga igapakita nga amuna ang boundary sang Diocese of Cabancalan and Bacolod. Kag may tatlo ka set of footsteps dito, meaning tatlo ka mga obispo katoliko nga nakaagi obispo sa Cabancalan nga mangin obispo kag nangin obispo na sang Bacolod, Bishop Buzon, Bishop Navarra, and now Bishop Galvines. So very historic, and from Tanulo Bridge
11: to kanami, no?
13: Sa loon na siya.
11: Sumab diretso sa Disa Diocese sa Bacolod.
13: Dalon siya anay sa Hinigaran.
11: Okay.
13: Simbahan, the historic church of Hinigaran.
11: Okay.
13: And there will be a reception. The reception sang Bacolod.
11: Mm-hmm.
13: Then dalon siya sa Bacolod.
11: Mamotorcade.
13: Mamotorcade and installation officially buwas ang installation.
11: Grabe. Kay bangod ang Diocese of Cabancalan hasta na siya sa
13: from Tanulo,
11: Binalbagan.
13: Hinigaran lang. saka dito
11: hasta la binalbagan.
13: Binalbagan ang bakulod.
11: Kaya pag hinigaran niya, iyan na isang bakulod panaog.
13: Panaog.
11: Oo. So that's why nga may historic crossing of bridge because amoning boundary. Actually, di ba yun, sa Kabangkalan, tatlo na ka mga bishops. Sa Kabangkalan, ang ginpili bilang obispo sa Bacolod.
13: Yes, yes.
11: Sinong nauna ka kay Primary?
13: Bishop Navarra.
11: Ikadua?
13: Bishop Buzon.
11: Kaikatatlo?
13: Bishop Louis Galvinas.
11: Yes, sa ginbusla niya, muna si Bishop Buzon. No?
13: The poor boy from Sagay, nagdako sa Bago, kag nangin obispo sa Kabangkalan, subong obispo na sa Bacolod.
11: Si
13: Louis Galvinas.
11: Bishop Louis Galvinas. Okay, so amo na mga banantayan ta sa tanang mga tumulo. Actually, ang aton mga kuya sa Eagles Club, no? Paglaob Eagles Club. Kuya Romeo, isa sa mga maservisyo na, no? During the installation, no? Boss iyang adlaw. Bantayan ina, kay ba pagatutukan ina sa K5 News FM, Bacolod. By the way, sa ating mga utod, ganugupod, ganungadlaw, sa ating mga presentation, di ba mga bahin sa kalibutan, ha? Kabalo ka, ang broadcast mong sa radyo, is no longer nga sa ere na lang, no? Pero wag tala, multimedia platform.
13: Multimedia.
11: Bakod, ara kita sa ere, ara kita sa Facebook, ara ta sa YouTube, and makita nyo gina nga mong jamox ni Kipay Berita. Ang mga jamox, gana ka DTX 500. Kag-aga, pakainom DTX coffee mix.
13: Isa pa na.
11: Ha? Bisan din ka mga bayan sa kalibutan, updated ka mo sa mga balita. Pagi sa ito official Facebook page, ang K5 News FM Bacolod 101.5. And then sa YouTube channel, kag sa ere, sa Kabangkalan 102.9, sa Sagay 89.7, Bacolod 101.5 FM. Namang ginibong nyo abroad, kami ni K5 Eric. Aragatama yung sa inyo sa More Night. Good morning, kagunan.
0: Baka mainit lang isyo at usapin ng bayan. Foro de los Pueblos.
11: Well, sa mga utod naton, sumungad law, may klase.
13: Yes.
11: May opisina. Tingiban sa inyo ba, siko nag-barubarikutot pa. Yabang nag-barikutot pa tala dyan. Pagbarangon do ka mo dyan. Himos do ka mo kag magpararigos. Adlaw undo dyan! Kami nga po ninyo, Power Door every morning. Ako si K5 Algen Castaño and K5 Eric Tenerefe. Ang adlaw ka K5 Eric is a wonderful day and a blessing para sa ato taran.
13: And let us remember that we are in the holy presence of God. Heavenly Father, fill our hearts with hope, wisdom kag kusog as we begin another week. Lord, ginapangamuyo gid namon sa imo ang amon mga kauturan sa Luzon nga naapektuhan sang pagbaha. Comfort those who are suffering, provide for their needs, kag protect them from further harm. Surround them with your love and mercy. Padayon man kami nga nagapangamuyo sa imo Ginoo to spare us from floods, landslides kag iban pagi nga kalamidad. Keep our families, the travelers, the workers, the students, kag ang mga responders sa mga frontliners, nga safe sila under your mighty care. Lord, we also thank you for the gift of a brand new bishop for the Diocese of Bacolod, si Bishop Luisito Galvinas. Bless him with your health, wisdom, humility, kag courage as he leads your flock. May his ministry bring hope, unity, and deeper faith to our church. Guide us in all that we do today, that we may be instruments of your peace and love. In Jesus' name we pray. Amen.
11: Amen and amen.

Nan, buksigid! Kailanong. Isa mga brothers na sa servants of the Lord. Oh, sa nagliging na may good morning.

0: Ando na ko na sa blanga nag-abot, yang ando naglain na yung ulo. Muna ang gulpi lang sa nagsulod.
1: Headlong, Barangay Kapitan sa Barangay Kanlandog in Buno.
2: Uy.
1: Anong Buno, inablosyam lang.
2: Uy.
1: Ang muna karoon ng aton nga tagahan sa nagkakigaw ng talupangod. Kapitan! Headlong! Satyan ning sakab ni Kapitan mo. Matapos kay Ginbuno. Actually, nagdirokdoka na ispertahan. Pag dirokdoka na ispertahan, ginduslak sa hinablos ang pertahan. Lapos igos, Kapitan. Sama na karoon ang pilang ka mga bagay nga tutukan ta sa ato naman nga pagparagad sa ato naman nga presentation. Kung may Ginbuno ka Kapitan sa Kanlandog Morsya, lalaki ginlutang patay siyudad sang Himamaylan nanuning mo't grabe ah. No, abo ko ganyan, boundary sa inigaran ni Kagwan?
2: Boundary sa inigaran kami nalbagan.
1: Grabe. Kaya ito man ito nga sa pangagintiro to. Tapos rin pinak ka mga tutukan sa ano nga program sa karong adlaw. Piyak kabahin, doon na failure ginang jeepney modernization program. Ang modernized transportation, kadami isang konsepto, bangun sa sobra kamahal, doon hindi ka-survive ang mga operator.
2: 2 million.
1: Katahom sa programa. That's why, husto ito ginasuggest sa aton ng mga maayob lang ang mga magpasad sa salakyan. Ngayon, dito lang gikinanglan ang mga salakyan na modernize rin sa abroad. Baklanta na sa kampiyon yung makina, pero ang aton yung lawas, iagyapong ka jeep, like, dumduman mo na napatay na lang sa Rao Motors, no? Muna yung original nga nag-obra sa mga jeep gani.
2: Ang, sa Rao, sa Francisco Motors.
1: Dula na nila sila.
2: Why na sila, Piñas, why
1: actually,
2: na?
1: Damo sa mga tagadari sa aton, yung nag-design sila sa jeep, nga ang makina nila, is something like Euro 4, kaya importante mo lang ang makina mo ay gamit sa mga grabbing emissions ng aso.
2: Euro 4 compliant kang engine?
1: And then, para barato, tani lang ambal sa mga utod. Ta. Imagine mo, 2 milyones kakipaymerik, paano katibawas ang Pinoy
2: mo? Mayara nga 2.5, ganyan nga mga lawas. Yung iba nila.
1: Di karoon na natamod, re, aring balita, 8 ka kooperatiba sa modernized jeep sang BMJTA. Ang nakabato na foreclosure order. Gikan sa bangko, kaya wainak bayad mo.
2: Una pa sila masira sang sa inog pa sila
1: traditional ng mga jeepney. Tingala ko subong ka kay Piberic. Nakalaka pa sa lato-lato sa mais ang jeep subong nga halin ko sa Granada. Isa, dua, tatlo lang ka traditional jeepney kita ko.
2: Okay.
1: I don't know pa ko kakit.
2: Kasi may dakpanay naman.
1: Hindi, why naguro ka biya? I don't know kung mabiyahi pa rin sila. Masi unlocks lang ang butungon ka bang kuning ilang mga salakyan.
2: Hindi ko na magkuna ko, hindi ako magbiyahe, mag-amom lang na ako, ibutungon mo, kundi taktakon ko makina, isang nagtagoon.
1: Kay tipirdi ka na mo,
2: oh,
1: ang pamangkot tabo ni, dito na gisulo ng gobyerno tamo, kung kaisabla, ang balta nga, hindi niya kasarang, that's why nga, kung mag-amuni nga modernize, bagay sila ma-operate siya, mga bilyonaryo na, maglagko nga mga fleet sa mga bus company, jeepney transport organization.
2: Correct.
1: Kay kung hindi mga ordinaryo lang nga nagtingob-tingob, natural na capitalization, kablok ang istorya gin sa pagka-jeep para maintindihan sa mga tagpalamatita. Maestro ko, nag-retiro ko kay Paberic.
2: Okay.
1: Army ko, nag-retiro ko.
2: Okay.
1: Akong retirement, ginbakal ko franchise sa jeep. Nagbakal ko jeep, ibang nga rukagang kagang pa na. Kaya ang purpose, ano, adlo, may income ko ba?
2: Para may kuakuan ka lang.
1: May kuakuan ka. Tikaron, gindula na, ang iba nagpasimpalan, nag-modernize jeep. Okay. Actually, isa kita sa nagsuporta sa idea.
2: No, namin tani, ide.
1: The problem lang, kay masyado kamahal. Siling ko tani ko na gobyerno, abi sa sulod sa, why not, abing gobyerno, nag-subsidize na lang abi. Nga, for example, ang imo bulanan, abi nga bayadan, 40 mil. Ang gobyerno abi nag-subsidize that half of that by dan sa gobyerno nga half lang abing batakon sang kooperatiba kag ipamiri.
2: So ba hindi na lang abi.
1: Ang punto ta mo ni. Kinabangawat yung lang gani na flood control. No? Hindi namin kubla, to be honest about it. Abi mo gatanaw ta sang kagabi do makasiling man kita. Grabe manggali ang gobyerno subong sa campaign against corruption, no? Tanaw ka sa sinihan subong ang corruption kay programa, ang ilang ang commercial puro na corruption, anti-corruption. Kanami kay antes magsugod ng pelikula sa sine kay Piberic. Ang commercial Philippine competition. Nga kung may mga bidding nga ginarig ang bidding mapakigangot sa ila.
2: Tetson?
1: Ha? Tetson? I don't know, ay ko kabalot, pero doon ka nami, bilabat siya gun, kagi pabirin, kakapanya nila nga, batuan, tagi ng corruption.
2: Nagtanong kagi Spider-Man ka pa
1: yan. Hindi, itanong ko, DC kuya. No?
2: Ay, Spider-Man.
1: Odyssey lang kuya. Kagi pabirin, ang punto na to naman eh.
2: Oo.
1: Idealistic kita, gusto ta na.
2: Oo.
1: Pero, you know, ang gobyerno ta, pamangkot, are they doing something good para at least makuntat ang corruption sa gobyerno?
2: Ang move to stop corruption is, sa English pa natin, sa lip service.
1: Ha?
2: Korea lang.
1: Sugilanon lang.
2: Sugilanon lang. Subungutan na bla. May na-prison na to. Yang, ang mga korup pa, nag-state witness, why na gani suspect subong puro
1: na witness? Kita na na, ang nag-akusar, kag ang ginakusar, siling sang isa to ka rally star nagliga do no, ko nagrally nga salamat lagi no
2: mas state witness ka lang yung okay ka na mo
1: grabe ka kay Pabirik no.
2: And kung makita mo si Real Chad kahapon mainginit gid ulo mo ang pamuyayaw ni Vince Dixon perte
1: ga pamuyayaw sa mga project
2: kay ang makatay ang baka subong sir hindi naging magwanta in Manila in Luzon in
1: matingala ka kay nga ginbaha na bang kita sang kwarta.
2: Yes,
1: pero ina nga baha sang kwarta, ginbaha kita sang kwarta nga wala man nagkadto sa proyekto sa ba
2: isa pa na
1: hindi mo ang definition nila ini nga project pang sports pang pamilya.
2: Oh,
1: ti kalabanan to karon kay sports ghost project.
2: Oh,
1: ti until now, amo na para magkutanong sa tao. Actually, ining baha, hindi nga mapunggan, dugangan pa nga, why na gusto nga waterways?
2: Why na?
1: Because dito sa Manila, greed man mo. Amakon mo nga mga waterways kay Greg to, tampukan mo yan, kay mohon mo subdivision.
2: Himoon subdivision, ginihimo nila nga skyway, ginihimo nila nga...
1: Kaya ipaberi, kung ikaw tubig, natural manghita kaya sa imodalan.
2: Kung ikaw tubig, siya sino man, ma-heart ay.
1: Masiling tubig nga, siya, you know, I'm very hard.
2: I'm very hard.
1: Nga nga ako nagi, nagipasubli mo niya sa iban.
2: Yes, tubig ang ngita, inayalagay.
1: Masiling siya nga, this is my path.
2: Yes.
1: Nga nga ako path, karoon na dula na. Nahimo na niya subong highway.
2: Ang iyalagyan o baha, even in Cebu, the other day.
1: Grabe.
2: Grabing igo. In Iloilo, ang Altachira, hindi na mag, although galing Altachira, malhaon gin man na.
1: At ang Altachira, ever since siya kipabrik, nubuan na siya. Oh. Ang limabay na sa tondo, Carvic, di o?
2: Oh, di, pero ang baha, it's all over. So what's happening to our country now?
1: So amun ang pila ka mga palabakal. Hopefully. No? Ang gatag na lang gin sa aton, subong inspirasyon si Alex Yalal gin.
2: Siya pa na, alas
1: 8. Nga makabangon.
2: Alas 8 na karun.
1: Alas 8?
2: Oo.
1: Ang kontray, ang kotos nga si Belinda Bensik. Taga di na?
2: Switzerland.
1: Ano to istorya mo? Bakal sa burger?
2: Bakal sa burger, nangakig siya gabi.
1: Nga?
2: Nga, where did the burgers go? Wala na kita nga bligyan, puro na dubo.
1: Tigay man, damdamo, Pilipino mo?
2: Cheryl, dyan in Canada, there are 270,000 Filipinos.
1: Imagine mo muna, si Alex Yala is bringing the country in Canada.
2: And for the first time, kundi sinagligan to, in 1 hour na ubos ang iti sang Raldo
1: Pinto. Hindi, may 30 minutes lang gani, half hour.
2: 30 minutes lang niya, ho?
1: Why na?
2: Ubos niya, another Guinness World Record.
1: Actually,
2: another game.
1: Ang hampang ni Alex Yala, doon lang sa tani, sa grand something lang, o skilid. Galing 2,000 ang capacity kag ipaberik.
2: Kulang?
1: Karon ang nagpabooking on his first game is more than 5,000. Hindi why sa mahimang organizer sa iluhon sa center court. Which is abo niya pang highlights. Why man sila naging nulsol?
2: Grabe, ang pasalamat sa organizer sa Toronto, sa National Open, sa
1: Canada. Hindi lang siya.
2: Grabe.
1: Tanan nga players who really love the sports tennis is so very grateful to Alex Ayala kay siya ang nagadala sang crowd. Kagambal nila, it's an honor gabaghampang sa muni kadako nga crowd kakipay, Eric.
2: While ang Canada is now happy, ang Washington DC is happy itong
1: Mubadala.
2: Mubadala.
1: WTA 500.
2: Gahibi subong ang Germany.
1: Kay?
2: Kay basi ni magampang si Yala dito.
1: Bangon.
2: Dasun bulan.
1: Bangod ka po na siya.
2: Kapoy na. Kaya pawai ko na.
1: Kinanglan niya man mag-regroup sa kongilingon niya.
2: Ang German Open si Bong, ga problema, kay damo na sila preparasyon, mas hindi magampang si Yala, daw lang siya may matanaw.
1: Hindi may matanaw mo na, guro. Pero kung hindi si Yala mampang, siguro doon mo hindi amo na yung crowd.
2: Pabilag-bilag eh.
1: Grabe ka charismatic. Ano ang hara sa sininga bata man?
2: It's the one makita mo
1: ang
2: siya.
1: Passion.
2: Ang passion, ang hope. Kag ang
1: alias story.
2: Hindi siya bugalon.
1: Di mo kakita nga amo ka na nga superstar, sikat ka na. Press con sa kabataan niya, sa pakon mo yan mo. Usikan mo yung chimpo, sabton mo yung isa-isa.
2: kag maghambal siya lang niya, I am proud of my country. Ting iban, even non-Pilipino, siya gakwan siya mo, gachir. Why?
1: Yan, balagari sa mga Canadian to, linga when I watch isa ka concert, naging Peruvian siya kuno for a moment. Yung I hope, while you're watching my games, I hope that you can feel the Philippine, mga Filipino, mga mo for the meantime as Canadians.
2: Kita mo lang. Tapos kung kontra ito na pwede, ano ka nahambal sa crowd, send her flowers.
1: Grabe, no?
2: She is a good sport.
1: Grabe, no? So, very inspiring. Tikaroon lang sutso. Pasigantang baba. Tapos una ko puro manipakel. Subong niya, Alex Yala.

0: Galiga?
1: Galingaw ka? Gusto ka malingaw?
0: Sige, be, ipakita di ba itsura ni Alex Ayala sa taga-practice
1: siya? Itan, padala ko datan ang ga-practice siya.
0: Sa piyak kabahin mga ka-K5, matas ang K5 goes to sa gay.
1: Ha?
0: Ay pustito nga madugay na nga ginareklamo bangod nagatakilid na gahilay. Sa sagay ang pusti gahilay. Sa puro kabungahan, barangay pabrika sagay.
1: Liwat mi, liwat mi.
0: Ang pusti nga gahilay, ginareklamo sa syudad sa sagay.
1: Kanamito ba?
0: Amo na karoon na nga itong nga mata sa K5 and K5 Ariel. Grabe na, gintra na. Amo na sila ko na, mata sa K5, ha? Goes to sagay.
1: The Herbie goes to Monte Carlo ba?
0: Alex Yala, ari si Alex, okay, before ta mag-commercial break, kami tanahin nga gawin ta na.
1: Ipakita ba na tan?
0: Kung pero kung hindi pag ibang mga pina lang ta,
1: mm-hmm.
0: Kay pagbalik ta karon, standby Carla, grabe ni K5 Eric, subuan gig ko.
1: Oh.
0: Ang kapalaran sa mga jeepney drivers ta sa modernized jeepney. Kaga pamangkot, anong reaction si ni Mayor, ni Congressman Albi, no? Ni Mayor Greg, at the same time, sang ato chairman sa Committee on Transportation.
1: Ang irony of it all, the modernized jeep are supposed to take over from the traditional jeep.
0: Ang natabo subong, una paslama, not because they're not existing, but because the bank, butungo na sila. So ang panawag sila, ano raw, i-foreclose? Ano gani sa iligay nun sila? Butungon?
1: Butungon eh. Embargo.
0: Ayaw, oh, alay, yeah, that's embargo na.
1: Embargo hon kay mo yan. You see?
0: Sa kaya ang guwasin eh, kung mabakal si K5 Eric, repossess yung baklong niya sa basket.
1: Kamperbana.
0: Butangan sang Katriga Kampiyon, Sina, kag CR, okay na. Amo na, laing hindi ako na planters ka sa tubo, no? Ano ang pabinsaron mo. Mga K5, grabe. Amo na, karo na lang natan, pakita mo na itan sa ilatan.
1: Sample ba, sample?
0: Ari si Alex sa Yala, mga K5. Hindi na pagpahulag, atan. Hindi pahulag, amo na na. Kung ika, kabalo-kabla nga, pati sa practice ni Alex Yala, ang balsa na katanong, siya basta may damo, tawag ka practice nga, it's Alex Yala. Bisan practice lang ni Alex Yala, ya. Grabe, ikaw, kung ikaw lalaki, abi kapin pa mga dito sa ila.
1: Madigidigi kayo.
0: Matanaw,
1: digi-digi.
0: Ano ganitan? Sakto na tan? Ano ganit sa out? Ha? Digi-digi. Ano ganit san?
1: Ay, mamaw ko na.
0: Ang ginigabahin dala na sa DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Paras! Alas 6:54.
1: Standby.
2: Back is brought to you by Salon Pass. Salon Pass, we direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. This time check is brought to you by New Star. It's time. Experience New Star online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EGLD reference number marketing-2026-0949. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@bancorp.com. This time check is brought to you by Charmy. Let's go with the flow. This time check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Makalipas ang ilang paalala. 101.5 K5 News FM. D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Jomer. Katumarget ko sa D3 Bio kagang bilogo nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio.
4: Kadto ta sa dugang benepisyo sa ang gitawag D3 Bio. Kung adlaw-adlaw ka, especially kung kaunon mo ang D3 Bio, kaunon ha, kagtod.
1: Mm-hmm.
4: Meaning pa, ang mantika lang imo'y pasulod sa imo. Halin sa baba, pakantos tutunlan, pakantos tiyan, pakantos tinai. Ang suno sa pagtuon, Sir Boy, ti nabalaan na ito na permi na ito, ginabalik-balik nga taas ang iyang medium chain triglyceride. May ara siya gitawag mild laxative sa imo nga digestive tract. Tapos ang glycerol, amo nang main constituent sang MCT nga makita mo sa D3 Bio. Gina-attract niya ang mga water molecules. Amo na nga, kung pala inom ka D3 Bio, tingala ka, normal imo pupo.
5: Na, may ang pupo mo.
4: Isa sa mga pinaka-the-best nga experience ko sa D3 Bio. Sang ara ko sa Milan, Italy, gina- taki gigoya Sir Boy sang ano sang kagaw ko lantaw na to kung di inhasta si D3 Bio. Anong ginhimo ko Sir Boy? I take 5 soft gels every 2 hours 14 hours.
5: Untat
4: ka man gali.
5: Nalumbos.
4: Lumbos ang kagaw Sir Boy.

0: Ayo ka patay
1: ang lang, no?
2: Kamlo sa boy before I take gin ko anak ko antigen test it was positive imna na ko lima ka soft gels kada duha ka oras after 10 hours kumpawan sir boy
1: negative
2: Te,
0: kung sumahon mo na, but it's only 700 pesos ang 50 correct. Capsules. Sulot ka sa ospital. Ang 5,000 mo na inapoy mo na to.
2: Di ba sa chika pa lang niya, 700 na bayad mo. Chika pa lang.
0: Chika pa lang. Na yung 700, nag-ayo ka.
2: That's how effective is D3 Bio.
3: D3 Bio.
4: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ulo ko, naibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagbubo na akong blood pressure.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PC. Ang VCO, yung may
1: D3. Mga yes, kag ang kanami pag sir boss ang D3 Bio. Kung problema mo is sa digestion, imnon mo siya in an empty stomach, sir boy. Kaya ang D3 Bio, no, nagabulig niya para mag-reduce ang inflammation, basta inflammation, sir boy, ang imo nga digestion, absorption, pigaw good, sir boy. Pero kung imnon mo siya, wala pa sulod ang imo nga chan, makure ang imo nga problema sa imo nga chan. Kag kung gusto mo naman magpa-reduce o kung magpa-lose weight, kinanglan mo siya imnon before ka magkaon, sir boy. Kaya nga man, gahatag sang satiety hormone sang ginatuwag magnormal ba, sir boy, nga feeling mo ya busog ka. So, kung feeling busog ka, hindi ka mag-overeat, sir boy. No?
0: Sakto
1: mag-
0: na, Doc.
1: Mag-reduce kasi na. No? Kag kung problema mo naman ang tulog, imnon mo siya before ka magtulog, sir boy. Kaya nagpa-improve ina sang aton nga gut bacteria para mag-produce sang ginatuwag serotonin para magdamo man ang aton nga melatonin para magnami ang aton nga tulog.
0: Ang D3 Bio, permita ni mahibaluan o ginadiscuss dari nga nami para sa mga kagaw, virus man, bacteria or fungus. Pero isa sa mga other benefits ni, ginatabunan yung imong selula, ang cell membrane ginaputos ni, agad hindi makasulod ang mga carcinogen. Kapaligarilyo ba na mo, ikaw nga wife, mahaklo mo ang grabe nga carcinogenic nga aso, hindi makasulod sa imong selula, kay ginatabunan ina sang MCT, sang D3 Bio. Na kung hindi makasulod sa selula ang carcinogens, hindi mapiktahan ang DNA, hindi makurap ang aton nga mga cells. So ano pa ulatun nyo? May number one ka na nga fighting army against viruses, bacteria and fungal infection, may anti-cancer ka pa. Kung guga D3 Bio ka, hindi ina mahatag sang ordinaryo nga plain D3. Diri kagid sa super combination, sang D3 na may virgin coconut oil pa, and that is D3 Bio.
5: Are you a gym addict? Gym mag-exercise? Kung magbata ka sa aga, paduway ka na time magpamahaw, you just take around 3 to 4 capsules of D3 Bio. That will energize your day and power your workout. It has enough medium-chain triglycerides. Once ini nga mausa na sa lawas mo as bilang gatong, ini masaka. Maimo ni sa ketones, masaka sa imo utok, tinloan pa to ang imo brain. Kaglayo kasi nga tawag nga Alzheimer's kung ikaw D3 Bio adlaw.
2: Hindi pagulata, sir boy, nga madinggi ka, matibi ka, maulcer ka, matrangkaso ka, ti before pa na matabo, inom na D3 Bio.
3: D3 Bio. Problema sa trangkaso, hilara, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurine sang atong lawas, nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlaw-adlaw. D3 Bio. With Vizio.
6: Ako si Ana. Before problema ko gidang ako na regular nga regla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gidang resulta subong normal na gid.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mga butka. D3 Bio. Health. New DTX 500. Nagkatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka? Mag DTX 500. Agot maging mas hubin, sakitad ang itsura. DTX 500. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masalig. Epektibo DTX 500. Panahon na naman ang ubo, sipon at trangkaso. Pero huwag mag-alala, dahil andito na ang Mighty. Palaban mo Mighty C, na may superpowers, nalakas tensya at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na taranang kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C, the Mighty Power of C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C. The Mighty Power of C. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gidang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis wala na magbalik.
3: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Apang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
3: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
10: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, inimo sa daon sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extract para sa nawong nga pimple free.
3: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
11: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi sa diin ka pipito.
12: Relax ga, kinhimo ko man ang tanan pero wala na gid ya
13: relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo
3: Extend food supplement for men. May maca kag flavawaska, mga natural herbs nga nagahatag sang gana. Extend supplement for men.
14: Muling binuhay mo
15: Extend, isang kapsula ka lang.
16: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
16: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
17: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh. Available now.
18: Dry eye, pirmig ang katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sang sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw.
19: Happy! Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
20: Playtime Entertainment. Born for happiness.
21: Playtime Entertainment. Born for happiness.
22: Cheers sa barkada nating
23: Night Shift!
22: OT!
23: Breadwinner!
22: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
24: Let's go! Go with the flow!
25: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad para iwas leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet so girls can confidently
24: go with the flow!
25: Charmy Cottony Napkin for heavy flow!
24: Charmy!
21: Charmy, let's go with the flow.
26: Traffic sa pagbiyahe, damo ang panalakit sa lawas. Magamit sang Salon Pass, may direkta nga panalugsob sa mga sangkap. Madasig ang epekto, sulod lang sa 30 minutos. Malawig na pagpahagan-hagan, tugtog 8 ka oras para sa palanakit sang abaga. Liog taglikod Salon Pass. Methyl salicylate, menthol, tocopherol, acetate, camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck and back pain. Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck and back pain.
25: Ready to experience
0: exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards, from bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards, plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
1: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
0: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
21: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
2: It's the best part of the day.

0: pangarap mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
2: Para good mood,
0: Eurotex. The sleep specialist.
3: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Zinc. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
4: Multivitamins and minerals is a generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
6: Man, kita mo bang nakikita ko?
7: Oo nga. Kitang

0: kitang-kita.
1: B-Mac Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
2: May kontrabaho formula pa.
3: Walang amoy.
0: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
1: Sa B-Mac Premium, kitang-kita ang galing.
5: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
6: Kunangit ang sugod, sulit ang ending.
5: Tama! Red Horse Beer. Namit. Sulit.
7: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
5: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
8: 101.5
9: K5 News
10: FM.
9: K5 News FM.
11: Oras sa K-5 News FM Philippines, mga ka-K-5 Lachette and Wave sa aga. Marigin na mga ka-K-5 sa inyo naman yung presentation, ka-K-5 Eric.
12: Yes.
11: Doon ka na, Ami, sa Matiago. Kaya nag-inom naman ko lahat DTX Coffee Mix.
12: Wala inang sabor sa DTX Coffee Mix. Ano? Compare mo mga ka-K-5, DTX Coffee Mix kami ni K-5 Eljan.
11: Si Chuli ko lang, dumisan na, no, kapilit sa ibang ka-pinding sa koyon.
12: Nami. Kaya ang imo nga kwan lang imo feeling why ga sulab sulok sulok mo ya kung ano ikaw ga kaon aga pa kiti aga patagbog tao kapi
11: hindi na pwede baka painit init sa sulok sulok mo lagi lang DTX coffee mix kaya may chia seeds diba
12: gatang pa ni
11: energy e feeling mo na busog ka blacky fiber manggaranon sa fiber abi iring chia seeds ha ang mo nang basog ganigalo sa gilala ko ang kolor yun ay unique pa na yan. Palang kina kada mag-inom ko na sa likod din na niya nga kung baso man. Gariklamo ko kung manula.
12: Kaya hapos pang itaon mo.
11: Kaglai na. Pwede na sa mauyat na yan. So by the way, sa mga utod, ta, babakal yung DTX Copemex kay Migo ta Jewel Flores.
12: Yes.
11: Dara sa area sang Adelabla sa Mansalingan. Sa Tres Marias Store sa Barangay 16. Sa Tres Marias, no? Sa Tres Marias, no? Sa pwede nyo na daw mabakal, meron na sila DTX Coffee Mix, Mighty CD 3x, kompleto na. And of course, sa tanang mga butika, all over the province of Negros Occidental in City Bacolod, kag of course sa Kabangkalan, dara sa Aros Building. Eh.
12: Ay, loonin siya
11: sa ha? Texas Street, may arat na libre ka konsultasyon.
12: Libre konsultasyon, tas yung libre.
11: Charge kay Doc na.
12: Libre
11: si Doc, charge kay Doc.
12: Yes.
11: And today, ginagreet na sang ila anibersaryo ang K-5 News FM Antique.
12: Subungan daw.
11: Nag-celebrate sila sang ilang anibersaryo.
12: Congrats, no? Ang aton nga pilot station.
11: Yes, no? Pilot so, station. 11 years na sila? 11 anyos na nga nagapangalagad sa ere.
12: No, tikod sa bata na, nga-kwa na. Nga-pamutitis na.
11: Nga-pamutaw mo na.
12: Sa aton nga mga tagpalamati sa Victoria, sabaw na miss ko lang liwat ng ngalan si niyo. Tayo mayong gagagin si Imo, gin-interview
11: member to sang Guardians PGBI, kagana member sa ano to, mobile group.
12: Mobile group, retired nga mga soldado. Kapamati, sa uloya mo, kagigang istasyon ang kapangayati ko sa Puro de los Piblos, sa istasyon ba ni Eljan Castanio,
11: ni Rick. Sa programa, kung
12: nag-ipay merika. Salamat kinong, no?
11: Sa inyo siling pag-support.
12: Nakakataba ng puso.
11: Karon, i-edit na mo, ikipabati na mo na. Ang pagpalangga sa ato, yung makutunan, pagpalangga sa Puro de los Pueblos. Now this time around, pakita na to, no? Ready na kamo. Tanawan nyo mula si Alex Ayala.
12: Kung mag-practice.
11: Si Alex Ayala, bisan sa practice niya, ginatumpukan siya sang tao.
12: No.
11: Because very popular, very charismatic. Ara si Alex, tanawan nyo mula, ga-practice na siya. Yeah. Ang forehand niya, ginapractice. Naka-blue siya nung nag-practice, no?
12: Na-practice lang, ni.
11: Practice lang na. Why ginapakita ko na nukdamo ang crowd?
12: Why? Actually, napungga nila. Pero kung mag-practice siya, pwede ka katanaw. Ganyan pungga lang galing.
11: Damo sa mga tao, Gambal, may isa ganit na ka-player, Gambal. Paglabay ako sa practice court, dumdamo tao, tisi nga, definitely, that's Alex Ayala. Kung wala sa gali, kung ordinaryo siya, mas gagwapa pagid gali si Alex Ayala tulog. Kung
12: wala isa ka-uniform no? Ka pang tournament.
11: Oo. Kag kung nag-ordinaryo lang sa Alex Ayala, is a beautiful lady. No? So, abo niya, the Filipino pride, no? Filipino pride. Bantayan, talikaroon kami, hampang siya, Romar.
12: Ginpamangkot ni siya. Ginpamangkot siya. Siya, kamustang love life mo?
11: It's not
12: my target yet.
11: Pero siya nga, kung along the way, may masugata ko, open man ko for relationship.
12: Hindi naman yun, man.
11: Anong gusto niya, lalaki man?
12: Lalaki man?
11: Sasabi ko
12: niya. Kasi ako pang husay, pero may...
11: Ang delikado tan.
12: Ako pang husay, linitan niyo, sir. Nga, okay man ah.
11: Pwede ka na kakaltix iyala. Si Romar Duran, kasi gabong ko na itong iyang sound zubong sa ton.
12: May kwan siya, may speaker lang.
11: Ang mga gidambal niya sa akon, siya nga kasigabong ka mo day. Si Susan Gillian sa Barangay Bata sa Purok Pine Tree, kasigabong naman.
12: Ay, oo.
11: Ma'am Nenet Marquez, magulang sa kuno tapos inom sang DTX Coffee Mix. Di may man Ma'am Nenet Marquez?
12: Isa tangob to, si Gilbert na Cordoba, galing nagumap.
11: Kagsubong adlaw, special day sa nga akon nga schoolmate.
12: Okay.
11: Happy birthday to Miss Nori Alconga, nga nag-celebrate sa iyang birthday subong from Brother Ray Alconga.
12: Okay.
11: Day Nori, happy happy birthday from your schoolmates sa West Visayan Academy. West Visayan Academy is an Adventist school in Bungko, Pototan. Ang iyang partner, Negros Mission Academy.
12: Okay.
11: Dito ko nag-graduate na kay Paybarik
12: mo. Saan mo elementary?
11: High school.
12: High school.
11: No? West Visayan Academy. Happy birthday kay Rosie Magbanwa.
12: Ay, kay Sang Kiese
11: Sagay.
12: Ay, sukit na. Ato na ba?
11: Hindi, Rosie. Happy, happy birthday. Oh. Oh. Halindri sa imo nga mga amigo, ah, no? Sa K5 News FM.
12: Ay, Rosie Magbanwa, happy birthday. Nagpa-picture ko sa imo. Gaudyak sa mga
11: grabe, no? Hindi, Rosie, mayong aga, kag-happy birthday, ano? Hindi lang kami yan ni Kagipay Eric magpasakop na sinihaw mga bisayang manok. Okay naman lang kami, ha? Ari man din si Inday Colin, siya na niyang bala, say mo. And belated happy birthday to Jo Marie Sunido, na nag-celebrate siya birthday kapon. Jom! Happy, happy birthday, Jom, ha? Actually, gin-invite siya tani.
12: Okay.
11: Nga makanto to sa ila.
12: Mm-hmm.
11: Kay may tumbahon siya ka baka. Sige, galing siya, tumbahon ko malang. Tatindugong ko malang tapos. Tisling ko, Jom, pasensya na lang, din lang kami da.
12: Hindi, mag-ibitar siya mo. Yan siya na dyan, kanto di kay may tumbahon ko nga baka. Limuti, ano, madala pa ko plastic bag. Hindi, kanto ka di, kay mabulig ka patindog. Ikay ka bukaan.
11: Gusto. Ay, kasadya lamang banwa, no? So, sa aton nyo magkauto na gupon sa mga adlaw, si Romar Madulong sa kunisudyante, ha?
12: Kaway
11: na galing. I'll be back. Sige lang, si Gabongga Pondizara. No? Sige, Mara. Leonardo Sevilla, gapapati sa program ta. Now, dali kita ka kay Fiberic. Ginpatuman na ton ang modernization program
12: yes, yes.
11: Sa transportasyon.
12: Yes.
11: Because, we want to eliminate sa mga traditional jeepney sa dalanon. May punto man kay ang mga traditional jeepney ng iban.
12: No.
11: Kung sa mga tao pa nag ang iban sila kuing na bla gakingking na bla gatakilit kadlagan sa dalan. Kita mo na
12: gatakingking.
11: Nakita mo na
12: oh.
11: Nga gadalagan sa dodo kul bagay di ka kabalo kun mapawala sa pato kay ang iyan laga kun street dapat sa lakyan. Laban takilit mo na ga ano man gabawod ning chassis ya.
12: Tikay wa sa center bolt.
11: Why nagli center bolt ikadua. Abi mo may sunog, si mo pre nga, nga grabe, gidaw, do grabe ka po, kasi hindi ka sunog ka sa jeep. Okay, ang bugay ay tumitom, laki pa, Birik. Tapos, kalabanan pa sa ero, sige nga kalaw, ay binagay, tas sakay din sa jeep nga, halinta din sa amon nga lugar, sa tungatong hap lang, naog na ta, kaya iba, bilhiyan naman, kipay, Birik. Notice mo na, kalabanan mo ka sa ero, manaog mo.
12: Yeah, pre, nakapabaksin ka na, masakay ka sa jeep. Nga, ano, mapabaksin ko, masakay sa jeep.
11: Nga ba, si Matitanos ka, eh, puro natuktok na mo. In which, amo niyang realidad, sang traditional jeepney. So, actually, ari ang pagparada ni mga kanyo, mga bag-uning mga modernized jeepney. So, sige, propose nila modernization sang transportasyon para kagipay may rikbla, nga komportable man ang tao kung mabiyahe.
12: May kanta ni nga po, ay kiso sa ito.
11: Ano na?
12: Saan na bang barkada ngayon?
11: Saan na bang barkada? Kasi I don't know saan na ning barkada. Amo ni siyang pagparada nila kang ipamirik sa mag-uplang sila gilnos. May mga balons pa
12: oh. Oh. Teka ron.
11: Tiso mo nga I don't know maparada. Parada gusto sila kantos bangko.
12: Sila sa DBP ni mo.
11: Oh, hilinga sing niya Prada kamo to sa Grayo.
12: Yay, Grayo na di black kay blaster to ni Mayo.
11: Hilinga kay baklo ni Eric na kay mga niya ni camper shell. Camper truck.
12: Camper truck lang gawa. RV wise ni?
11: I don't know. Sa aton, sige ka makauto lang, nag-upod ka nung adlaw sa nga presentation.
12: Uh-huh.
11: Ang number one nga problema sa modernization program, ang mahal nga mga units kag ipay biya, Rick.
12: 2.5.
11: Mag 2.5, pero mula na, hindi magdubo sa 50 mil.
12: 50 psa ka.
11: Tipila mo lang ang income mo sa isa kadlaw, kaya may mga dugang ang pasayaro, kag ipay biya, Rick. Tapos na mo ka pa kompetensya, pamangkot siya, pila ganyan kitao nila.
12: May conductor ka pa, may
11: driver oh, baydan mo pa ng mga SSS, GSIS, GSSS nila mo.
12: Napasok.
11: Ano ang natabo mga kakipay? Isa na ka-modernized jeepney na nasunog. Ako ni kun insured man lang ni ha bay pagani sunugom li balom ni gitu dito ras man akbawi ta
12: sige kad daw ni mo traditional eh nya nga mo nya kagang kagang na pro wagya kasunog
11: ha
12: kagang kagang na ni pro
11: silingan mo na kay ambisyon gi kamo sa mapabas bas ko nag pati kamo sang design to ato ba may gi design to do mo mo kay kanutan kadako nga kita mo nang pagkapistuhan nga jeepney sir kanu nga saraw
12: takumtan isto
11: brato lang
12: takumtan ni
11: pero at least comfortable ka, taas man lang, hindi ka mag-duko o magsaka. Kating dugman. Pero hindi pagbatunon sa gobyerno.
12: Kaya mo gini dapat, no?
11: Kay TYD, sinay, commission mo.
12: Dobla, ang aton.
11: Eh? Ang aton. Pero kung may arap, mas lang guna commission, tunong na muna. Kaya mo, I don't know. Amo nang pananawan sa publiko, na sobra na, amo ni Blackie, arap Blackie Piberic, doon mo na tanin namin ko lang Kay Piberic ko.
12: Na, initani, o yung kapustuhan doon, no?
11: Brato lang niya Kay Piberic, kay Pinoy lang ni Mubra mo.
12: Oo, brato lang ni Mubra lang ka, no?
11: Ti, why na guro gani ya kalapot mot bisak milyon
12: ini ko sabagay daanan ni pero aircon isang bago aircon man siya
11: ti bisan hindi mo siya pag aircon basta mo lang nakakomportable kay February ko buksan lang na tinlo no bla
12: oh
11: hamis kag presentable
12: siya pa nang hamis na
11: oh hamis kag presentable
12: ya bisan di lang kita to kwan pa basta hamis
11: hamis lang
12: marikulkul lo
11: isa pa na
12: ay
11: mo nino
12: marikulkul isa niyo
11: kuha na electric car na kay Paberic, no?
12: Ah, na, ano niya, itanungin mo na pakita.
11: Actually,
12: na,
11: Pinoy mo na nag-design na mo ng iya model.
12: Dopudol
11: niya. Na daw tawhay lang black kay Paberic, hindi no, ni aircon.
12: Nami man ha,
11: nami na.
12: Nami siya. Pagsaka mo, aran driver, bayad ka.
11: Correct.
12: Bayad ka dahil, huwag na niya konduktor-konduktor.
11: Kuna kuya, ubrangon ta tanin, lugon na sa Japan, na naka-card na tanan. Tanan nga pa sa aero, may loading station na ta. Sure. Kaya pag-example, kunara ka sa Granada, may gapang loda.
12: No, ka lang yan.
11: No, pakadasaka mo, iduruga mo, amok lang nga muna. Pag hindi ka muna, hindi magbukas ang pertabla kay Pamirik para si mo. No? Hindi ka sakun, hindi kita mo na sa scene yan, may gabaral. Kung hindi ka magulo, ticket, hindi siya mabukas. Tiyan mo muna ang style na tapat sa basto.
12: And pero, I think this is a good idea.
11: Tiyari yaw, beep. Ang beep niya sa airport. Ngayon, magsiling ka beep na, may ara card na nga beep lang mo, ginamol na.
12: Beep card, oh. Beep card. Green ang color.
11: No. Ang akon niya, card yan ni ka Japan, kay Paberic mo. Ebot to,
12: rin pa niya sa akon. Ano siya mo nang ginagamit sa jeep, magsakay?
11: Nagsaka ka sa bus, magsaka ka sa train. Okay. Bakal ni Dr. Ramil Oy ni Samon. Oh. Yan, taguom lang kayo, mabalik sa Japan.
12: Tiyan mo na yung sigamiton mo. Ludan mo lang na yan.
11: Ludan lang to, ha. Tibakla naman ni Ma'am Cha-Cha, eh.
12: Oo. Oh.
11: Hmm. Si Ma'am Cha-Cha din.
12: Ang card subong sa Japan, may paaman nga si Kumel?
11: Ha?
12: Ang tapik na ano?
11: Wala. Ipakita ko, may dumaik area, wala. Tutugli sa akon nga, ano, karon ni pakita, tana. May card gijaya, nga kung magsaka ka sa train.
12: So, ano yung mohon mo sa card mo?
11: Itap mo lang, no? So, may harap ko na card, ipakita ko na karon kung itsura sila card. No, credit card man, ha. Pero,
12: naway na ni subong, araw, itsura sa jeep, nga daan, ato may beep card.
11: Beep card na mo nakita. Ang beep card niya para sa magkanto ka sa airport bla. Ang nasakyan mo nga bus, beep card na.
12: Kahitik yung kita, no? Ito si ita niya.
11: Ang ako niya yung ganyan, burp card.
12: O kaya pagin siya nga card nga lain pagin siya,
11: oh. Oo, check
12: po na. Si ita niya, no? Kahitik.
11: Damo, hindi kayo kabalok at BT transport ni.
12: So tanawan mo, now that dream, and the plan to modernize our transport.
11: Katahong gid. Ang problema, galing, na sobrahan ka commercialized.
12: Sobrahan. It's too expensive.
11: Too much commercialization, too much of taxes, too much sang ginatawag na ito, too much of everything para sa mga operator.
12: And the failure to enforce the modernization program, kahit sigid la, gabiyahe ang tradisyon.
11: Number one, paano abi kay kun wala kaya kwarta, hindi ka man niya ka bakal sa amuning nga klase?
12: Ti jeep mo amula na, oy, siya ka lang niya kabilog, bakal kay mo 2 milyones na yan.
11: Ti subong ka tabo kag ipaberik kun tanungon ta diri sa Bacolod kay na sang aga pilang nahot talaga jeep nakita ko ay dodo karon dugdug check ta ni Scarla. Pero anong istorya diri kay ang report kay baton ta ginapang bawi on yak bangko kay wasak bayad sa ilang monthly amortization. Ang bulanan bla nila nga bayad sa bangko
12: 50 mil.
11: I-check ta si Kipab Carla sa istorya sa likod kay gagwa na din nga it's a failure on the part na karon sa gobyerno.
12: Yes.
11: Ang ning programa sa modernization because this problem is not only in Bacolod. This is nationwide. Yes. Kipab Carla, good morning.
12: Dahil lang.
11: Ito na nga itong sinya lang kay Kipab Carla. Natingwan natin siya nga ma-check kag para ma-plastar tamayad sa aton nga pagpalagan sa bungaga.
12: These are the sad things that's happening sa aton nga governance, no? It's I don't know if this is lack of political will or anong mga katabo.
11: Pero doon naman ko nakakita, isa na lang ninakita kung biyay doon, aras si Stepania.
12: Ang amon niyo?
11: Oo. Oh.
12: Ang electric?
11: Electric car.
12: Tidaway maningin doon mga pudol, may tsura nila. Nadula na sila.
11: Why nadula na ni sila, why ni sila makita
12: kun din. Dito man di blaka do kadamo ni simong nagadagadlagan.
11: Why gani sila kalisensya sa imo pagpuli nila? Pero pagkabot nila, di grabe, ginagpapakilala nila ito, ginagay na kaladula ni sila.
12: Discord ka pa. Apo Hiking Society, saan nga ba?
11: Ang barkada.
12: Ang barkada ngayon. Magamunay, ang gakadlaw si Buong, ang mga tradisyonal.
11: Sige, doon.
12: Kaya yun maluoy man kita sa nag-silo. Kaya yun yung kapital man na. Mm. And General Gender is also another thing that the complicated, the loss of the modernized jeeps, ang mga corrupt nga mga opisyal sang ila cooperative.
11: Dira na nagsugod. Kaya nga, ang natabuya, cooperative, dapat ani mayo nga fiscal management.
12: Correct.
11: Kabalo ka na gid may balayran, ka dapat ginapreparahan na, anong tanabi kay gabalang sa kuot?
12: Pag-arduman mo.
11: Di pa kuot lang na kuot.
12: Siya pina.
11: So, sa sobrang na kuotan naman na.
12: Nakutan.
11: Nakutan gin. Ang lain kay kuot, minakuot maglikiban. Delikado gin.
12: Lampos no.
11: Now this time, Ronnie, check na naman si Kipaib Carla. Ha? Ikaw yung damo. Yan
12: na naman.
11: Why nila? But
12: it's naman.
11: Carla, good morning.
12: Morning, Carl.
0: Yes, sir. Thank you for well.
11: Anong natabo sa mga bigot sa modernized jeep? Ang mga jeep nila pang butungo na.
0: Amo gani kay K5 John kay K5 Erika so that something na leak dan nga si Mana nagpatigayon ini sa press conference ang pila ka mga modernized o kung mga kooperatiba sang modernized jeep diri sa siyudad sang Bacolod sunod sa ila may ara sa 11 ka mga entities ang o kooperatiba ang siyudad sang Bacolod kag 8 diri ang nakabaton sang foreclosure order
11: pila sina tanan ka bilog kakipab Carla
0: composed of 329 units sunod
11: pila ka organisasyon
0: kakipab Carla
11: pila ka grupo na sila 11
0: 11
11: sa 11 8 tatlo lang ka grupo na bilin tisa anong natabo foreclosure but sigaw ng butungon niya ka bangko.
0: Yes, sakto na ka K5 o dyan. Kaya tungod nga wala, hindi nakabayad siyang amortization.
11: Tagpila ang ilang bulanan ko nung amortization. Mabakal, like tanawas K5 Eric, mabakal sa Milan Cruiser. Tag-amortization, tag 200,000.
12: 200,000
11: ang bulan. Sige mo lang siya. Ari, tagpila ang ilang amortization?
0: Yeah, so take a key for all dyan, kay key for all, kay tungod nga ang ila sining mga unit, nagkabalor sa 2.4, 2.7, kay naglailain nga unit eh. Ang ila sining nga ginabiyahe diri sa syudad sa Bacolod.
11: Okay.
0: So may ara ini sang worth nga 2.4 million, 2.7 million. Yeah. May ara pa ini sila sang computation kay Kifem Ojan kay Kifem Erika. Siguro ti more or less mga 3 million ang ila sining nga
11: pila man doon payment at tag sa gobyerno si Human.
12: 10% ko na or 20.
11: Ti ala tabo ti Kifem Carla monthly nila no may 50 may 30, 40?
0: Posible ka K5 o dyan. 3
12: million, mga 50, guro siya.
0: Erika, kay ang ibang rito.
11: Kung 30 ka K5, Erika, pulo ka tuig, binabaydan mo.
0: Hindi, ang iba niya daan, hindi lang isa ka unit, kay K5 o dyan, kay K5 Erika. Mayara ibang tagpulo ka unit, kaya ti siyempre, nagaling ini sa mga, traditional jeep bala, nga nag-upod sa kooperatiba. So, ti ang kooperatiba, dari may tagsa-tagsa ka miyembro, ti may ara sang 229 ka units, ti may ara masang, kung lang na ti posible nga may ara masang 329 ka mga, mga persona, ang nagpanagiyaman sinisang salakyan, kung ikaw, convert naton sa traditional jeep pagkikita o dyan kikita sa Erika. So, umunig isa sa mga rason kung nga nang wala ini sila o kung may ara ini sila nga nabato na yung foreclosure order na nagikan sa bangko kikita o dyan.
11: Now, to be transparent kikita Carla, out of the 11, sino ining walong gipadalan foreclosure notice?
12: Oh, ano nga mga grupo ni? Di nga ruta.
0: Yes, so kay Kipab Aljan, kay Kipab Erick, so isa na diri ang rota sa area sang Alihis, sang area.
11: Ano nga grupo na, di ba? Alihis may churit, dada, punta tay churit. Man, kaya report ko si Sir Kenneth Chung ko, niya Kipab Erick, class 4 so na, gabiyahin na sila, Kipab Aljan. Subong ngayon ako na sila kabiyahin.
12: Ibiyahin ka nga, gabante itong ikuan bangko.
11: Ano na sila ka mga grupo, Abikar pa, Hambalbe?
0: Yes, so may ara man kay Kifep Aljan, kay Kifep Eric, iya sa nga, di lagi no, iya sa nga, area sa nga Fortune Town, alihit, ang diri pagidala ang mga rota, na
11: inasyon. Fortune Town? Kila, iya naka, I don't know.
0: Rota, na ara man sa area sa nga, ano ni, area, Choret Corporation, AXD Lines Corporation, RSJ Lines Incorporated, Rico Catalogo Lines, Loverboy, MBT, MBMJ and UI Transport Services.
12: Oh, bata na, bata.
0: Transport Services Corp. Cebu People's Multi-Purpose
12: Amo ng Fortune Town.
0: Bacolod Satellite Office sa Kikis of Agent.
11: Ipadala mo so, di mga ngala na ang Churit ni Punta Taytay ka Granada sa Dionisio ang biyahe. Tingala ko ang way na sumuntong. Taway na! Lain ang Granada. Duwa na da sila. May Churit na da sa San Dionisio.
12: Disgrasya na.
0: Ah, na ya San Joe, ya sa Churet na siya kay
11: Kifa. Tiang iya is Granada Public Transport Cooperative na sila ya.
12: Ah, sa proper.
11: Sa proper.
12: Why man, why man ang
11: why sila madala?
0: Ah, wala. Diri kay Kifa ba diyan.
11: Kay gabayad na sila ya kay Kifa Berik.
12: Oh, tinibi
11: na. Naka-survive.
12: Naka-survive.
0: Oh. Pitungod niyang iban diri may ara na nga 2 years nga wala na bayad, 1 year to ang pinaka-latest diri kay Kifa ba diyan kay Kifa Berik 3 months nga wala nakabayad sa bangko, no? So, amuning sila, amuning posible, gin nga magbalik bala sa ginalinan, gin nila sa una.
11: Balik sila sa kagang-kagang industry.
12: Kaya problema si ni Carl, kay Five Carla, kay Five Aljan, ang problema, kay wala naman sila balikan nga jeep, kaya pamaligya naman to nila.
0: Yes. Amo na da, so, amo pag ginada ka kay Five Aljan, kay K5 Eric. Ang iba niya ti ara pa, kay ti ginagamit personal kay K5 Aljan, kay K5 Eric. Pero ang iba na wala na gid kay ti gin pamaligya man nila kay ti syempre modernization kung magati sila taw din nila nagfail gid ang modernization. Mabudlayan na budlayan gid ini sila. Kung magati taklaron gid para sa ila kay ti sa una nga tuig nami pang ila sini nga biyahe kay K5 Aljan, kay K5 Eric. Kung magado gin ano gid ini sila gindugof, ginini sila sa mga pasahero, kagdira na sila lakay ang mga pasahero, kakifab o dyan, kakifab Eric, sa ikadwa nga tuig, dumadjoke. Okay, pabagkatatlo, ikapat na tuig, dudra, yeda, ini sila nagkatublema, kakifab o dyan, kakifab
11: Eric. Grabe, no? Hindi sila katibawas, kakifab Eric mo. Nagkatabo, gani guru, basi why nilis lingkam, gani ya guru, kakifab Carla, sa ngalalang bayad, that's why gigisacrifice, na nabala, na ako na mapurklose, di, kaya why kalanon, kabataan ko, di.
12: Kaloy man mga tagiya nga nagkuhan,
0: kay Kifab Eric sa so, subong ti problemado gid ang aton sining ano ning transport diri sa syudad sa Bacolod mapatradisyonal kag modernized man kay Kifab Eric kay Kifab Eric kay ang tradisyonal problema ni nila wala naka renew hindi renewed ang ila sining nga papel
11: why pa sila makonsolidate ti tapos gina
0: yes,
11: diba tabo sini do sakyan sang tao ni nanu tani malakat naman ta
12: paano nila karon ini masalbar kun ikaw investor dira. Paano mo ma-divide ang remaining assets of the cooperative?
0: Yeah.
11: Para mabalik mo sa mga para operators.
12: Ko, oh.
11: Hindi, inaya on the parts ng operator.
12: Oh.
11: Ang aton dako nga palamang kutanon, paano nato i-cater ang madamo nga pasahero sa Bacolod gaway na sakyan?
12: Gaway na sakyan.
11: Tila ba labag? Yeah, hindi man tanong may kasangkol masakay sa Grab, sa healing rides.
12: Why?
11: Diba?
12: If you have 369 yes. units nga ma-out of commission, then you're talking about 369 nga vacuum.
11: Ang pabangkot sila, paano sila makasakay? Kay bisang gani God biyay, ning 369 ang pila sa Burgos daw.
12: Kulang ya po na.
11: Kita mo ng pila, magpulis Granada.
12: Oh, laba,
11: laba. Ang pila di sa dumanan, amo na karon, no? Mayuguro karon sa hapon, itas dato si Kip Alberto, libuton niya ni Drisan dumanan, bla. Libuton niya, ang punta taytay, pagid, paano na sila ikitar pa uli? Ang dito, ang sa Granada, Churit naman lang sa Dionisio, apektado.
12: Grabe.
11: So, tanawon, takaroon ka kay Five Carla sa mga terminal, kung picture ang tagin, libuton ta kung pwede yung patrol, kung ang terminal sa Burgos, terminal sa Punta Taytay, kung bala, nagdamo ang traditional jeepney na nagapila na. Kaya na nakita ko, ang mga wala nagabiyahin ng mga jeep, ng mga jeep sa una, doon nagwa sa karsada naman. Kay why sa gabi, subo, kay Pagkala, notice ko kina from Granada, pakadto de, nagligad to, gakatrapi ko mo, yawan ko, subong ya, lakalaka, kakipay Berik.
12: Kay why sa gabi, ahing nga modernize.
11: Wala ko sa may nakita kang modernize so far, kaya aling kina.
12: Nga, Carl, subong, Carl, sugod, nagigya embargohan ay porsyonaw?
0: amo pa nang wala pa na tunay baloan kay KFM Aljan, kay KFM Very, kung saan ugin ang exact date ang sa ila sininga pag embargohan ay. Pero ti, mayara pa makita may makitaan nga nagalibot, no, nga mga modernized date. Pero ti, laka na lang gid. Ang mga traditional, binahadlok magid subong nga maglibot. Ti, tungod nga ang kalti o galibot man kay KFM Aljan na kay KFM Very. At ti, ang ibang dari nga daan na wala sang kompleto gidik, no? Wala na, ano yeah, nina, kawag na na-renew kay KFM Aljan at kay K5 Eric. So that's why nga hindi
11: man Karlang sunod niya guru ka pa bangko tabo ni interviewon si Mayor Greg Chema sa Committee on Transportation. Ano ang ila sa preparasyon in case mauntat di operasyon nga hindi man makripo lang ato driving public hindi mapektuhan si Congressman Albi? Paano nila bin masolusyonan ini nga problema?
0: Yes, ato na check around kay KFM Aljan, kay KFM Eric.
11: Eh si Wilson, ara naman guru sa Wilson na puli sa si Palay, kabot na siya?
0: Ambot lang, wala pa ako update kay KFM Aljan, kay KFM Eric. I-check ko pa.
11: Alas, size na dapat sulod niya kung ara siya mo.
0: Pero ti-check pa ni Anga.
11: Kasi unlib siya sa mga adlaw.
0: Ambot lang, wala po
12: sa subo man K5 Aljan, K5 Carlano.
11: So ano subuan ta duwa ka K5 Eric? Number one, atong mga operator na nag-consolidate. Why nang ila investment?
12: Pinamaligya to.
11: Second, subo because the program of the government, why lang masustener?
12: That is the saddest part.
11: Ikatatlo, huol sa aton nga mga riding public, kay kulang naman sa lakyan, hindi man balatanan sa aton ka-afford mag-sakay
12: or
11: mag-hailing ride application. O hindi na nagkailan, aton lawag na mga lang nila. Unless masayos natin, mapa-advertise kami kay K5 Aljan, kay K5 Berikti, sige, lawag ko na.
12: Yung ayman siya may makasaranggid ang atanangid.
11: Hindi man tanan, no?
12: Makasubo man, no? Tubo man. Ang gwa mo,
0: yes.
12: Apos kung ikaw kay K5 Carla, kay K5 Aljan, kung ikaw operator, nangaway ka pa sa pareho mo man ng operator.
11: Mm-hmm.
12: Tapos yung maligya mo.
11: Nagilinaway ka mo.
12: Nagilinaway ka mo. May mga relasyon nga.
11: At the end of the day, tanan ka mo na pektuhan.
12: Pektuhan. Tapos, kay gusto ka mag-support sa gobyerno, gimbaligya mong silakyan mo, nag-risgo ka.
11: Ang gobyerno, wala mong nag-support to do si mo.
12: Ang gobyerno, wala mong nag-support sa imo kung anong himuon. So, this is a failure. This is a project bound to fail because of complications like
11: COVID. Hambal ni Kenny Chongko, sa unap lang pagsakaya sa modernized jeepney, na-feel yan ang hindi magdugay mo.
12: Nga.
11: May premonition sa it's because nabalaan niyo guru ano kamahal ining slakyan paano ging kamang slakyan kaya at the end of the day kaki Pabirik na ginagwanta so na traditional jeepney kay gamay ang ilagasto to mulumintinas lang sila permiya pulo pa kayo da kung maplatan sila kag maguba makina pero baka ganan siya agad sila kaki Pabirik
12: si pari istong na itong kakuti si muna magkulis ko na prino diferensya ikalso-kalsuhan lang kasi muna kung wiper ang diferensya butangan lang higot butong-butongon lang pwede mo lang
11: ang mas importante yan kung magulan niya hindi lang makita mo lang
12: dasok kong gabi
11: nanotice mo kisa why na ganit tangkis lakyan nila
12: why na may galunan lang
11: may katitir lakyan niya
12: may galunan Huwag na ganisugay.
11: Ah, flashlight na lang?
12: Flashlight na lang. Iginamuamo na lang ako.
11: Dumduman kong pangabuhi.
12: Grabe na.
11: Habang umuwi sa umakit. Yung namasakay ka sa jeep, wala suga mo.
12: Flashlight lang?
11: Flashlight lang. Tapos, ang tanki, hindi na magsaka ang fuel pump. Hindi ka pasaka. Hindi mo tayo hindi katitero. Butang hindi ka lupan sa kilid.
12: Tapos mag-ulan gani, ang trapal.
11: Trapal, gius-us na.
12: Gius-us ang trapal.
11: Busos ka ginot-ginot na dinunuhay ka ginawa.
12: And now,
11: namista
12: na. Na-mista na. Di ba
11: tapos magpunaan mo, puti bayo mo, siling mo, damo, tok-tok, likod bayo mo, kung gawalan mo. Gaiskwila ka, may tok-tok ka likod sa uniforme mo.
12: Kuning ka, subo man na para.
11: Di subo ang...
12: Ay, nami ito si Unay, ah. Kapit pa kung may girlfriend ka.
11: Nga? Dok-dok-dok-dok, eh. Tapos una, may siling nga.
12: Inutok.
11: Linga, buta na, puro extension. May bangko, bla.
12: Oo, oh, tatlo na dahil ito nga.
11: Ano pa daw, extension, ha?
12: Extension,
11: pungko, pungko na sa ito nga.
12: Tapos, makapot ka sa bar.
11: Oo, oh, tapos sila siya, sige to, liyo ko. Sige, sige nga, huwag ka. Ikaw, huwag ka higuro ka pagtawas.
12: But those are the spice of life yung isa dyan, take it, ha?
11: Oh, tapos gambal ka, parang hindi siya mga pensi nga na naman, perfume mo, biyabas.
12: Tapos misteryo nga gahod-gahod, you know. Now, those days are gone.
11: Why na?
12: Here is the reality that the project of the government...
11: Ano man, kalaway, no? Imbis that we are moving forward, duga backward tiya kay Pabirikaw.
12: It's a retrogression in process.
11: Just like the system in the government?
12: Look at the... Carla, look at the bugas. Ang 20 pesos ng bugas, may ara na kuno, madayon kita 20, but in 2028?
11: Okay na.
12: You know... things like that again to anay na kita bla?
11: Wala lang bla. Inang tig ang mga Pinoy alam na para sa muna, oh. No? Ang ato na lang is pamuyo to tarip. Ang question amo ini. Mm. Ano nga tikang himoon sa gobyerno?
12: That's one.
11: Para maluwas.
12: Will there be government intervention?
11: Yes, to save the modernization,
12: yes,
11: program.
12: Yes, the project.
11: Second, oh. Ano ang maging tikang sa gobyerno in order to find ways na masolusyonan ang kakulang sa transportasyon sa Bacolod?
12: And
11: kabilog ng Pilipinas, ano ba lang alternatibong ilimoon?
12: Well, LTFRB allow nga pabiyahihon ang unconsolidated ng mga jeep kay why na sila maristro?
11: Ang matabo sila, oh. Dako gid pagpati ko may special permit ng isyo.
12: Para nga makabiyahe lang.
11: Kay kung hindi na makabiyahe karon, ang tao mareklamo ng ginihan kay Kipay Berik.
12: Sobra pa sa transport strike.
11: Ti hindi mo na kailangan mag-transport strike. Kaya nga, aaral nagapila ng tao mo sobra pa sa strike.
12: Carl, saan o ginikart pang butungon, Carl? Saan o tamatanaw ni nga, imbis nga parada, si una nga may balon, subong parada nga gahibe?
11: Grabe, yung parada nga may balon.
12: Di subong hibi na, parada pa di bipin na ni?
11: Pero pala na ako ni Gurong, yung mga slakyan, may mga bateri, wain na yung makina, masilakas na lang blau.
12: Naguma na gurong mga...
11: Di, why pa ni indefinite? Kantuan na gurong Development Bank of the Philippines, Kipeb Carl.
12: Mga aircon siguro, pinangkakas na ako namin aircon niya.
0: Pero so far, tanan yung mga modernized subong kay Kipeb Adjan, kay Kipeb Eric. May mga, may hangin pa man ang aircon, lamig-lamig pa man, gamay.
11: Why tayo problema sa aircon, pero why na hangin, inugbayad sa bangko? So ang nabilin, ang tatlo na lang nabilin mo, dala na gurong Granada Public Transport Cooperative.
0: Yeah. Mm-hmm. Yeah, so kay Kipeb Adjan, amo na yung balong ang tatlo. No, kay
11: ila subong niya nga rol, matipid ko sila, hindi na sila yung magkanto sa Charito. Dito na lang sila yung paradahan.
0: Yes.
12: Hindi na magsulod-sulod?
11: Hindi na sila, hindi man magsulod, daka lang sa gate na para manaog ang pasero sa kay tricycle. Tiyan mo itong reklamo, nagligad sa mga tricycle driver to sa kay Wilson. Kaya dito na sa paradahan, may sila pasero.
12: Kay gasulod na si Modernize.
11: Muna, Kipay ba, Carla?
12: Sa Charito, sino ganit nang gabligyan sa kapeda nga gabakal?
11: Tita Alma.
12: Atong may subog na gwapo na.
11: Tita Alma, Piyokinto, ang gwapo na da. So na, muna ang mga nagaling sa Granada Food Park na nagsailo na spiyat.
12: Ay, nanda si Buna. Kita ko itong gwapo, hindi ko na mayo.
11: Ti, Kipay ba, Carla, ti mayo niya. Kung pwede ayon, ta si Wilson, kuhaan reaksyon ng aton syudad, office ni congressman, yes. Aton chairman sa Committee on Transportation. Kag ikaw ba, si Kipay Bukal, malabot na si Sir, sino ang aton regional director sa LTFRB? Si Director Liena?
12: Ay, oo.
11: Mangkuton na si Director Liena, ano ang mga tikang imoon nila? Kaya kung mag full scale ng butungay, paano ta makita ng pasero?
12: Ang key players ni Ricard,
11: LTFRB.
12: Atty. Liena, si LTFRB.
11: LGU.
12: Ang LGU na ton, si ang chairman sa Committee on Transportation sa City Council, si Atty.
11: Dindoramos.
12: Dindoramos. Amo ng mga key players na ton, subong.
11: Sige. So, Carl, sino na-interview mo din sa transport sector, Carl?
0: Yes, so si Sir Marcelo Ochia, kakipabadyan.
11: Ano ba, si interview para ba siya diyan, Arasibo, gigala?
0: Yes, tanda na ako pamatian, portion niya sa interview kagabi ni, ni KK5 Julius sa kakipabadyan, kakipaberika.
12: Sige, be. Mr. Ochia, may yung gaga.
8: May ara sang komposisyon nga nagakomposar sang cooperative kag corporations. 4 years na ang implementation din sa paglapot sang pagsugod gid sa biyahe sang modernize nga jeepney diri sa Bacolod. So nagkaganan sa apat ka tuig. Atong tanahon, ang apat ka tuig medyo taklaron gid, pero sa first ya nga tuig medyo kwapo to ang biyahe. Kiti striktuhan na ipato kag medyo ga hindi pa to ya amo niya subong ka data ya ang pagbiyahe sang mga kuluro mo. Pero pag second year, third year, until pag fourth year, nag-strike pag idya ang energy crisis. Ngati, subong niya nga sitwasyon, hindi. That's why nagsulat kami sa LTFRB kag sa DOTR sa aton gidya bago nga USIC subong, si address si ano, nga may 5 kami kapunto nga gina-plaster sa ila kag tagaan gidya sang urgent nga pagtamod, or else kung hindi niya matagaan aksyon, mabalik kita sa previous nga sa wala pa na-implement ang programa, no, mabalik kita sa sinaiya nga sitwasyon. O, medyo problema gini nga dako para sa aton nga mga commuters. kung magpadayon nga hindi implement, hindi wala sa susto nga pag-implementar sa sini nga programa, ang traditional jeep kag mga pagalpalon daya kag mga health hazard na nagani actually ang iba no, sila ang magpabilin, madula ang mga modernized jeep ni nga ari subong nagadalagan sa dalanon. Di ang matabo sina ang nagpa-trigger gid nga ang nagsulat kami sa ila ang pagpadala na yan sa mga public banks which ang land bank kag ang BBP sang foreclosure agreement foreclosure notice na gid siya. Ara na yan sa mga korporasyon nga wala kabayad mga more than 2 years, 1 year, may ari subong ang pinakalitis more than 3 months, wala na kay di na gid siya kabayad ya. Di kung imo tanawon sang nag-upod to sa amon sa 11 ka entities diriya, walugid, wala ka bayad. Combine siya sa cooperative kag sa korporasyon. Tukod kami asosasyon with kami ang incorporated na ni siya, kag registered man ni siya sa SEC. Para kita sir sa 329. Di kung aton niya tanawon para may maitsindihan gid sang aton tagpalamati. Ang hindi nga unit, so no, may unit na nga nagatupaday bala. Daw traditional jeep lang siya, produko. So amo na siya nag-arrange na siya sa 2.3 to 2.4
11: Diyos ko, million kamahal
8: ng each, no? So ang sa amo na biya sa Fortune Town, nag-arrange na siya sa 2.7 kiti front facing siya yamo. Pasang yaya nga guwaya. So medyo
11: Carl? Siya.
8: So,
11: yeah, so kag Carl, kung tanong matian, ini nga balsing interview mo, doon nagagwa nga doon ginabasol gapon niya ang implementation kay hindi fully implemented because may nagalagaw gapon ng mga traditional jeepney sa dalanon. No? Yes. Ang gina-attribute nila sa ila kaperdian kay hindi nila maubos ang pasayro kay ginakompetensyaan sila sa mga traditional jeepney. So question, kung lang traditional jeepney, hindi man galing sila kakater sa kadabon sa mga pasayro.
12: Shortage mang gapon.
11: So, ang gwa niya, hindi pa kita guro ready for modernization. Galing pa man kutsan, o pati yung so good man.
12: Pero may lang galing ang issue, hindi ta ready. Pero gusto na ba man kutsan, o pata?
11: Ang question, diin kita nakaproblema. Abi mong number one nakita, tama na, no? Sobra ka commercial, isang salakyan, abligyan nyo!
12: Okay, na to, ang Timsong to, yasang Apo Al, to sa kwanto.
11: Ti subong niya?
12: Subong niya, bago naman.
11: Ano na?
12: Saan? Ako. Saan ako nagkamali?
11: Oh, tiyo bago na.
12: Gadahog pa na. Gadahog. Nagkamali. Gadahog pa na.
11: Saan ako nagkamali?
12: Gadahog.
11: Basta, may bago kaya. Wala kuya sala. Ako niya favorito ka kanta. Wala kuya sala.
12: Ako niya favorito. Karla, lang balita mo.
11: If, Carla, mayog ini K-Pub Carla. Liyog ko tutukan tani K-Pub Carla ha. Para manami ang aton nga running story. Because this is very interesting.
12: Grabe.
11: Interesting in the sense, talanta piktado di.
12: And this is the real story that involves public interest.
11: Correct.
12: Public
11: interest. Kahit tanan taga sa kayo sa slakyan.
12: Tanan taga sa kayo sa slakyan.
11: Tagalong epekto sa may sudyante kung kulang slakyan. Kung di ba kalalate na sila.
12: Sakit, Cyril.
11: May eskwila kalate. Timprano ka pabugtaw, gutok ang slakyan. Timano ka be.
12: May eskwila kalate. Ang ginikanan, ginawa ka tinguha. May eskwilang bata. Tungo hindi makakanto. Ikaw may ubra ka, gayagaw ka man nga hindi ka malit.
11: Ang sulo lang yan nga si Kipay Bitan, wa ilabot niya sa Kipay Bitan. Tanaw ko yung BT transport nga post mo. Nga to my future girlfriend.
12: Siya pa na.
11: Grabe, grabe yung iyang, kwan mo? Siya to my future girlfriend. Abi mo na nung nambal niya. I may not know who you are yet, where you are, or when we'll meet. But I hope you know that I'm already looking forward to the day of our paths cross.
12: Amo nang iya. May paigot pa na.
11: May sige. I'm not looking for someone perfect. Just someone genuine, loyal, understanding.
12: Spare parts ba genuine?
11: Pagkaalam ka klase bata. And willing to grow with me.
12: Hindi grow ka magamuna ka na. Hindi na lang
11: iya. So, Ital, I love you today because I like the way you write your love letter.
12: Abi mo, K-5 Beljan, K-5 Carla. Kung ako mabutang ang title sina.
11: Ano title?
12: Ha?
11: Ano title?
12: Dreams Die First.
11: Ha?
12: Dreams Die First.
11: Why ka ginya suporta klase tao? Okay,
12: di kaya Alex Yala.
11: Totoo ita na. I like you, ha? kung ako sinyo, tilawin yung pagpalangga dito to Ethan, ha? Para matest nyo kung paano siya magpalangga.
12: And grow with me.
11: And grow with me. Toto Ethan, morning. Ha? I like it. Ha? K5 Carla, salamat kasi mo Carla. Base by tomorrow, may development ni Carla.
0: Yeah. Yeah, so kay Kipipal dyan, kay Kipipal, itimaan nato niya makuha ang LTFRB, ang syudad, kag ang sa atong sini nga congressman man, kay Kipipal dyan, kay Kipipal, regarding dere, ti, posible, ginawa mga butong, ini nga mga modernized jeep, kay tungod nga, ti, wala ini sila nakabayad sa amortization, kay Kipipal dyan, kay Kipipal, so i-update natin, inibuas, agad ko nga, mapahibaluman nato ng atong sini nga mga commuters, kay ti kadamo, dan sa commuters natin, dere sa syudad, sa Gapakulod, kay Kipipal dyan, kay Kipipal, Kipipal dyan, kay Kipipal Eric, report ikan sa patrol, lupod sa patrol kay K5 Vincent Coralda, ikan kini balita na dulong sa inyosang DDX 500 Mighty Seagull D3 Bio. Inis kay K5 Carla, defensor para sa kampiyon nga balita sa Servisyo Publiko Kagalingawan sa Negros, sa K5 News FM.
11: Panahon na ni Guru kay K5 Eric, mapungkong gobyerno, LTFRB, yes. Transport sector, sa modernize, LGU, istoryahan.
12: And with the banks.
11: With the banks. May summit kita ang purpose ni is to determine kundiin ta nagsala, aus tutukad ta mo saan tayo nagkamali, and what are the reforms nga kinanglan nga ibrahon ta in order to save the modernized jeepney program.
12: Because if this is
11: modernization program,
12: if this is happening now in Bacolod, it is safe to assume that this is happening all over the country.
11: Nauna na nga nagkinagamong si Duilo.
12: Oh, di kita mo,
11: so, na. Ano ang problema sa bangko?
12: Yes.
11: Anong problema sa rota sa LGU, kag LTFRB implementation? Anong problema sa kooperatiba? Because, kay dapat bulungon ta ni.
12: Because it is now high time
11: we have to get rid of corruption within the kooperatiba.
12: Isa na. That's one. Corruption.
11: Number two, hindi ta pagpatamaan mahal ni tatas ang supplier or even develop our own cars ka mas barato.
12: Kagi para hindi pataman bayad ang aton nga mga
11: yes.
12: Investors nga mga
11: sa dulaon ta na sining ni sa mga tag palamatita nagapangapil nagatext ako sige dulaon ta ng sobrang pangumisyon sir. Kay na notice mo hindi ka suna ka supplies lakyan kundi ka credited kay LTFRB. Pamangkot. Pila ang kusko? Ang kusko?
12: 200,000 at 200,000. Ano-ano man?
11: Ang cost magpa-accredit ka bla.
12: Oo, gani. Salamat ko ako nga na may 200,000 akong buya.
11: Naduki mo yung tarong sa Milano. Now,
12: sakit mo nga lahog sa aton nga
11: mga... Kag ang LGU na aton, ano man nga mga tikang ang imuon, nga mabuligan man nila. Actually, hindi mo diya pwede mabaso lang LGU kag ipaberik. This is a national program.
12: National program niya.
11: The government in the ang local government unit. Why sabay mo but just to implement the program, kaya mo na mandatos babaw mo.
12: They cannot even regulate eh.
11: Hindi, kaya ang regulate yung LTFRB
12: naman. LTFRB ginada yan.
11: Okay lang ako tricycle kaya muna ng power na sila regulate sa ruta eh. Pero ang jeep yung kagipay mo, Eric. Actually, may aras silang local transport plan. No? Pero at the end of the day, ang dako nga, tatlo ka dagko nga players gid is LTFRB.
12: Okay.
11: Bangko. And cooperatives, transport cooperatives incorporation.
12: I think they should sit down and if they want to save this industry, save it now. If you want to
11: kung
12: save...
11: Pungkuhan nila ni.
12: Pungkuhan nyo.
11: Kagdra, i-identify ta mga loopholes, ang mga problema in every major players of this program. Anong imuunta para ma-improve kang mabuligan?
12: And maybe it is now high time that the government should step in. And for example, mahambalabing gobyerno, okay, bangko, for the time being, taga-isla na until December, moratorium, huwag risok tanay.
11: Actually, ang ginubras ang bangko in the first year, twice na bayad?
12: Oh, nilang libre pa to. Tigil pa tamaan mga, nakikita lang libre mayong biyahe.
11: Tani, nag-save sila to.
12: Tani,
11: gini. At to ka tiyempo, nag-save sila. Maybe... Kinanglan, may ara guro nga financial literacy program para sa mga kooperatibas.
12: Sige, bago lang ang iba nag-cooperative, hindi man gida...
11: Why na kay-slot?
12: Hindi kay-slot sa nga financial...
11: Ay, ilan na balanyap sa income fire.
12: O, di tapos, amo na, may mabayad ka sa supervisor, mabayad ka sa manager, mabayad ka sa amuni. Puro lang bayad, nga bayad, nga bayad.
11: Hindi pa matigid si Armando Rilado mo.
12: O, di kwan, ay, no baan?
11: Kay Sir Felix, bla, nga upunta, no? Kay Tatay Federico, kay Kapitan sa Barangay Don Salvador, Benedicto La Carlota City.
12: Oo.
11: No, good morning.
12: Armando Rilado.

0: stage na kasulod na sila sa picture.
1: Nakasulod na gobyerno, antes maglabot sa amuning estado. Amun niya dapat. Hindi nga.
0: Mamangkot kita di. Oh. Mamangkot ta nung rules ng LTFRB karon sa sining problema.
1: Yes. And
0: ang Development Bank of the Philippines, anong solusyon nila? Correct.
1: Ano ang solusyon from Development Bank of the Philippines? Will you push through with this?
0: Mayo group kay Pebrick, mamisita ta to para kay interview na lang taya.
1: Mayo
0: gid. For the purpose, oh, no? Eh. DBP manager.
1: DBP manager.
0: Oh. Ma'am, kami yan kay Pebrick.
1: Matak level visit kita dito sa ila.
0: Ang point lang niya is, oh, we want to be clarified what happened along the way.
1: Oo. Oh.
0: Anong nakita nyo nga problema nga na failure sila sa ilang monthly amortization?
1: Oh, oh.
0: Kaya basta mang utang kaya kipay, Beric, may amortization gini mo?
1: Pinormal na. Abi kinsaran mo.
0: Abi ko, ano, may feasibility study man na kipay, Beric.
1: May ala kumplito.
0: Like mapautang ka, gatag ka pautang because nakita mong iya capacity to pay.
1: Oo.
0: Oh. Kag ikaw man nga nagutang, kita na mong feasibility study, nag-feasibility study ka, amunin ka damo ang salakyan ng utangon ko, anong volume sa paserong inkamon ko di?
1: Correct. Tige sa league sila nga may volume tungkol kang gobyerno gahambal kasi nga manakop kami.
0: Huh?
1: Kundi may ara, may market. Tige, pero pag abot sa punto, paano niya mabayaran kay fiscal management ridden by corruption ng ilang cooperative? Number two, very expensive. Number expensive on the unit and expensive on the operation kay may manager, may naano pa. Agi na bayaran siya dyan, adlaw-adlaw na mudamo mo.
0: Amo na budlay kay damo sang architect kag engineer.
1: To...
0: Ang arkitekto sang sining plano
1: na sino?
0: Ang nag-implement kay ang arkitekto sang supplier. Talaga problema. Amo na ginatawag nato nga tunay nga pagdrawing ko ring.
1: Sakit man, no? Sakit nga lang. Tipo kung ikaw yan, ultimo kaya nga gibrigya mong jeep mo no, para mag-modernize, i-down mo maano ka lang.
0: Pero kung mo may problema ta, we don't want to dwell more on the problem right now because we already identified the problem that we are about to lose no sang aton nga modernization program. We're about to mabankrupt ng tanan nga mga operators halos. That is now the problem. Second, ang mga pasayro mapektuhan. Kinanglanta ang immediate short-term solution and long-term solution to this problem. Kag mahimo lamang ni kunliwat magtipon ang Knights of the Round Table.
1: King Arthur and the Knights of the Round Table.
0: Istoryahan na tani ang tuntuon yung pagbago kay Piper.
1: Hindi,
0: why na labutan yung mga...
1: King Arthur and the Knights of the Round Table, sino ang mahukas ang espada? O si may mahukas?
0: Ayo.
1: Ang espada mo...
0: Basta nabalaan ko lang sa 403 trivia pagbalikta, ang Filipino architect na nagdesinyo sa isa sa pinakadako ng palasyo.
1: Na.
0: Sa bilog ng kalibutan, kilalahon ta. Pura nga ito, Lori the Explorer. Pabalik na mga K5 maging patay dito sa Himamaylan. Ibalong taring update ka rin po naman kay K5. Aubrey, and of course si Jerry Lo, basi makacheck na ka rin. Itong patay, sinigaran maging ito?
1: Siling ni Kurasan to Sildes, kaya wala ko yung sala.
0: Ha?
1: Wala ko yung sala.
0: Kaya muna, ang kanta ka rin nga muna, i-play tala. Ang oras sa K5 News FM Philippines, mga ka-K5, subong naman, pang nadugay-dugay si Alex Ayala. Aring history, kag-ipay-bari ka, pabalong na sila. History in the making. Kabalobla ka mo na subong 12,500 ka mga tickets ang sold out for the games today. Another Guinness World of Record. Keep it very 12,500 tickets sold out. Puno.
1: Puno na.
0: Ang center court.
1: Kita mo yun.
0: Alex Ayala, the rising star. Oras, la 7:56.
2: This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. This time check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. This time check is brought to you by New Star. It's time. Experience New Star Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EGLD reference number marketing-2026-0949. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph. This time check is brought to you by Salon Pass. Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Matalipas ang ilang paalala. News. TJX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TJX 500.
3: Si Erin Grace Paglimutan, 45 years old, Tagahilamunan, Barangay 1. Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
4: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
3: Duwa ka

0: kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar sugar. Wow. Nami nagid na akon nga pananawan, wala na gabi ring akon likod, wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil.
1: Sa mga wala pa naka-try sa DTX 500, anong mahambal mo sa ila?
0: Mabakal na kamo. Sa DTX 500 kay nami gid ini sa aton nga lawas.
2: DTX 500.
3: Ako si Jean Paul Hinoloso, storyhan ta karon. Ano bala ang anxiety disorder? Kag ano ang correlation sini sa oxidative stress? Kag paano makabulig si DTX 500? Kapunta sa karong diskusyon si Doc Ramil Oy, amon CEO Doc Ramil.
4: Actually, Sir GP, sunod sa datos, may ara sang 6 million ka mga Pilipino nga nagakabuhi nga may depression.
3: Gabi no?
4: Mm. Kag bangod sini ang Pilipinas ara sa pangatlo sa Western Pacific region. Pinakamataas nga rate ha sa ang gitawag mental health problems. Kung gainom tani ka sang DTX 500 kag may TC, layo ka sa anxiety kag depression, Sir GP.
3: Correct, ano? I agree. Pila sa mga pagtuon na ibaluan nga ang imbalance ng pro-oxidant, permite na ginabalik-balik, kag antioxidant, ang nagadamage ang cell components, including proteins, lipids, kag nucleic acids.
4: Ang hambal ko, Sir GP, dapat mainom gid sang DTX 500 kag may TC. Imagine bala, wala gid ibato ang imong cellula sa oxidative stress, especially ang imong kuan, imong brain cells. Imong
3: ang brain.
4: No?
3: Oh.
4: Wala man kadaan gakaon utan, talagsa magagakaon prutas. Puro na lang noodles nga noodles da. Mas damo pa ang ginakaon nga pro-oxidants. Mahilig tam is pagkaon, di junk foods.
3: Uga.
4: Damo-damo, mantikaon. Tambo kag karne. Natural, nga manabage gina ang cellula sa imong brain.
3: Husto.
4: No? Amo nang matabo. May lang kon, anxiety lang. What if kon cancer be? Kag magtuhaw bangod sa pagpabaya sa imong lawas. Amo na importante, how important is the super antioxidant nga makita sa DTX 500 kag may TC para sa imong ikayong lawas.
3: Ang pag-inom sang DTX 500 kag may TC kada adlaw ang makapugong sa oxidative stress sa utok. Balikan ta ang damage nga matugas sini sa mga cells. Kung tuman nakadamo ang na-damage nga cells, this will lead to severe physiological distress.
2: DTX 500.
5: Ako si Tomas Jun sa Barangay 4, Kabagalan City. Ang ginabatyag ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, andin sang kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
6: Sugod lang nag-inom ka
5: DTX 500.
6: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
5: Almost 3 months na.
6: Sa isa kadlaw kapila ka mag-inom?
5: 3 times hindi.
6: Kamusta ang alay sang kamot?
5: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig kamo sa DTX 500.
2: DTX 500!
3: Now, paano makaapekto ang oxidative stress sa utok, Dr. Ramil?
4: Although 2% lang, Sir GP, ang total body weight sang brain, pero ini nag-consume sang 20% na sa imong oxygen.
3: Oxygen nga ginaginawa. No?
4: Kabalo naman kita nga ang oxygen nga ginagamit sang cellula, especially sa imong brain cells, sa aerobic cellular respiration, kag ini ang nagaresulta sang free radicals. In short, ang brain, Sir GP, isa sa mga pinaka-gastos ang glucose kag oxygen. Oh. Meaning pa, kay gagamit siya sa imong glucose kag sa imong oxygen, damo free radicals ang gakatabi.
3: Yari ang pinakarason. Kung nga ang central nervous system ang vulnerable sa oxidative stress. Una, limited ang regenerative capacity sang mga neutral cells, no? Tapos, ang mitotic or natapos na ang mitotic activity, amo ni blang pag-cell divide, sang mga neurons. Gani, wala na ini, nag-replicate. Ikadua, ang structural characteristics ang neurons ang sensitive katama sa oxidation as compared sa mga cells sang ibang organs.
4: Amo na, Sir JP, nga kung wala ka na ganito DTX 500 kag may TC, tingala ka, gulpi lang galingin ulo mo. Tapos gina-migraine ka, naga-mental block ka. Tapos confused ka bangod ina sang mataas nga free radicals sa imo nga brain, which is cause sang gitawag oxidative stress. Kag of course, ang sobrang worry and fear, that's anxiety.
3: Correct.
4: In the first sign of anxiety, importante na gid nga painumon mo na DTX 500 kag may TC. The reason why, the more nga sige sa kasubo, sige ka worry, the more nga damo free radicals ang brain. So you need antioxidant. Wala na ta sang pwedeng ma-offer nga pinakataas ang iya nga antioxidant properties. Makita lang sa DTX 500 kag may TC na. So hindi magulat, hindi na gulat pa nga ma-develop ang generalized anxiety disorder o kung God. Hindi na may sa imong pag-eskwela, sa imong trabaho, even sa imong socialization, Sir GP, kag bisan pa sa imong nga pamilya. Mangin malipayon, aktibo kag progresibo. DTX 500 kag may TC na kanadlaw.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawas tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio.